0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.

umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalik.

0: Favorite vibe.
1: Ang lupet.
2: Kavibes.
3: Ang lupit mo dahil umabot ka ng Lunes. Kasama mo na at maririnig mo ang bukulit mo dito sa radio, Kiko Kaliko.
2: At syempre, sumisingit-singit. Hello. Mahilig ka rin, Dan. DJ Alex, kumusta?
3: Yan! At ito na ang paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe!
2: Hoy!
3: Hoy, ka-vibes! Ngayon ay araw ng Lunes, June 22, 2026. Magandang umaga at shoutout sa lahat ng mga taong gustong at mahilig magsisingit.
2: Oo nga, naku, alam mo, especially on a Monday, kung saan nagra-rush lahat ng tao na umabot sa trabaho. Diba? Daig pa ang pagpapadevelop ng litrato. Pwede po rush. Kasi po kailangan eh. Ba't ngayon ka lang kasi nagpapapicture? Kailangan mo na pala mamaya.
3: Alam mo yan ang problema minsan sa tao eh, no? Kung kailan kailangan, kung kailan na necessary, eh, tsaka lang natin ginagawa o inaasikaso. Yan, gaya niyan. Late ka na. Imbis na gumising ka ng maaga para hindi ka malate, eh ngayon, nag-aapura kang pumasok.
2: Yun na nga.
3: Yung pagpaparas ng picture, kung kailan mo kailangan, doon ka lang papaprint. O di mo.
2: Diba? Ganun nga kasi talaga. Although hindi mo rin masisi bakit tumatawad pa tayo ng konting minuto.
3: Oo,
2: kasi
3: dahil
2: sa nakakapagod na mundong to. Magdideklara na may peace deal na, biglang away na naman.
3: Oo, ano ba yan?
2: Diba? Very uncertain, kaya gusto mo na lang ipahinga talaga. Pero huwag mo na mga extend ng 30 minutes dahil baka masobrahan ka at ikaw na ang pagpahingahin habang buhay.
3: Baka tuloy-tuloy na, hindi ka nagumising.
2: Sige na, ano ka na, ano ba tawag doon? Hindi ka na lang mag-live eh. You live.
3: You live for?
2: For good. For life.
3: For life. Forever. Ano ba yan? Hoy, shoutout sa lahat ng ating mga kabibes, sa mga driver, konduktor, mga pasahero, sa lahat ng mga pampasaherong bus, jeepney, tricycle, pedicab, at sa lahat ng mga kainan sa buong Metro at Mega Manila. Magandang umaga po sa inyong lahat.
2: Uy, naku ha, paalala lang talaga, lalo ngayon nagra-rush ang mga tao, mag-ingat tayo kasi konting bundol mo lang, gasgas mo lang, gone are the days. Diba, nakaaawaan ka ng tao pag sinabi mong, sorry ho, wala akong pambigay. Maski nakakaawa ka pa, kasi nakakaawa lahat ngayon.
3: Totoo. Uy, alam mo, share ko lang ha. Kahit wala nagtatanong.
2: O sige, anong SKL mo?
3: Ito na nga, nung Friday. Naku, Diyos ko po.
2: Oh.
3: Sa dinami-dami naman ang po pwedeng mabangga, ako pa.
2: Parang, teka lang, nangyari na ba to?
3: Parang
2: deja vu. O sige, anong nangyari sa pagkakabangga sa'yo at saan parte muna ng Metro Manila?
3: Alam mo, dito sa may pauwi kasi ako ng Bacoor, dito sa Las Piñas, naku, nabangga ang tito mo.
2: Oh.
3: Oo, kahit na sobrang pag-iingat natin sa pagmamaneho, eh, hindi natin syempre makokontrol yung mga kasabay natin sa kalsada. Kaya po, ang gusto natin laging tagubilin sa ating mga kapwa rider, driver, eh lagi po tayong mag-iingat.
2: Ayun. Diba?
3: Kumbaga yung tinatawag na defensive driving, kung alam natin na tatama tayo sa sage, unahin natin, apakan ng brake.
2: Oo. Apakan ng brake, kaya yung nasa likod mo naman.
3: Ang babangga sa'yo.
2: Siyang na ano ka sa puwet, natabig ka.
3: Lalong-lalo na sa mga namamasada, di ba? Dapat lagi tayo nag-iingat kasi syempre bit-bit natin yung kaligtasan ng mga yan eh.
2: That's right.
3: Hindi lang yung sarili natin. At yung mga naghihintay na pamilya natin, gusto na uuwi tayo ng safe, di ba?
2: Totoo yan. Tsaka syempre yung kita mo na lang na dapat para pambangon ng anak.
3: Ama.
2: Mapupunta pa yan sa aregluhan.
3: Oo. Diba?
2: Eh ngayon hindi ka na pwede yung magpapaawa ka. Kasi lahat ngayon, maski nakabarong maganda, nakapabangong mabango,
3: tama,
2: nagkakamot ulo na yan sa bayarin dahil nga naman talaga.
3: Tama, dahil hindi naman tayo handa sa mga ganito eh. At hindi natin ina-assume na, mababangga ako, dapat may ano ko, may budget ako. Hindi, ilaan mo na lang sa iba yan eh. Nagkataon na, diba? Nabangga ka. Okay lang sana kung ikaw makabangga. Kasalanan mo yun.
2: Oo.
3: Pero kung ikaw ang nabangga, ngani?
2: Nako, mapapakamot ulo dahil abala sa lahat.
3: Totoo.
2: Diba? Abala sa inyo at pati sa ibang tao. Pansin mo, isa lang ang magkabanggaan dyan sa tabi.
3: Ang dami na pipirwisyo.
2: Grabe ang traffic.
3: Traffic. Kaya ikaw na lang mahihiya. Tabi ko na kaya. Huwag na lang.
2: Huwag na natin ito ituloy. Sige na, I'm sorry. Kasalanan ko pa. Bakit yun?
3: Di ba? Kaya sa mga ka-vibes natin, mag-ingat po tayo ha. Lagi tayong magbaon ng pag-iingat. At syempre, responsibilidad po natin kay bago tayong driver o luma na, dapat lagi tayong
2: paano pag yung usang ano mo, tumama ka sa dingding?
3: Yung self-accident, natin tawag. Tawag doon ay ano?
2: T-A-N-G-A na ba ako?
3: Hindi. Ano yan? Nagkakataon lang talaga.
2: Oo, hindi kasi sabi ko nga on a Monday, everybody's rushing.
3: Oo.
2: Ayaw mo talaga mali dahil may pagpapalaga ka sa oras. So parang, boosh! Ayun lang!
3: Ayun lang!
2: Parang magtapos na yung alarm ko, ha? Bakit iba na naman tong
3: ibang alarm?
2: Yumanig pa ako. Ano, 6D, meron pang ano, tubig na mga natapon. Di ba parang pag sumakay ka sa rides, 6D rides, may tumatalsik sa'yo. Kala mo, laway ng katabi mo, yung pala. Patalsik sa Jurassic Park.
3: Ano ba yan? Kaya mag-iingat ha, mga ka-vibes ha. Kaya tayo ay nagmamaneho ng sarili natin sa sakyan. Tayo ay namamasada ng mga pampubliko at may bit-bit tayong ibang tao. Eh, dapat lagi tayong mag-iingat ha.
2: At maski mga pedicab yan ha.
3: Yeah!
2: Lalong-lalo na kasi wala kayong iba pong layer ng protection. Ang inyong defensive
3: correct
2: driving.
3: Yun na! Ngayong umagang ito, kakibat nyo kami para sa good vibe music at kwentuhan at syempre kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Hatid ang magagandang musika hanggang alas 12 na tanghali kasama ang malubid na duo, DJ Alex!
2: At ang pinakabakulit mo dito sa radyo, DJ Kiko Kalikot.
3: Dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio.
2: Ka-vibes!
3: Ang Yopet! 2.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
1: Oo.
0: Pati electric fan.
1: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
0: Radyo lang, sabat na.
1: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
2: Ang lupet!

0: lives that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
4: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
5: At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalu.

0: song. Favorite vibe.
1: Ang lupet.
2: Lunes ka-vibes, June 22, 2026, sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw ng kapanganakan, ito ang para sa mga bumbunan nyo!
3: Isang malupit na happy birthday sa'yo!
2: Ganon! Tara, kanta na tayo!
4: Happy, happy, happy birthday!
3: Kumanta ka!
2: Sa'yo ang inumin!
3: Lakas mo pa!
2: Sa'yo ang pagkain!
4: Happy, happy, happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami!
2: Oh yeah! Sino-sino ba may birthday ngayong araw na ito?
3: Siyempre dito sa Pilipinas, si Madam Rita Avila!
2: Uy, actress Rita Avila! Happy birthday!
3: Si ano, ito sikat to nun eh, si Jovito.
5: Jovito?
3: Jovito Salonga.
2: Ah, dating senador.
3: Jovito Salonga. 1920 pa pinanganak.
2: Wow.
3: Shoutout sa mga 1920 pinanganak.
2: Andiyan pa ba kayo?
3: Andiyan pa ba kayo? Where are you?
2: Oh, swerte ng mga taong ganito ha, na talagang nagtatagal ang buhay.
3: Oo.
2: Oh.
3: Kasi kapag naka 100 years old ka, diba makaka 100k ka rin. At ngayon, hindi lang basta 100 years old.
2: Mm.
3: Starting at the age of 80,
2: mm-hmm,
3: dapat sakto ha, 85, 90, 95, mm-hmm, then 100, may makukuha ka na.
2: Aba! Iba din. Happy birthday!
3: Hindi nga lang 100k. Parang I think 140,000 in total pag naabot mo yung age na 100.
2: Pero at least meron, diba?
3: Mm. Oo. Mahalaga meron. Tapos pagkatapos yung paghahatian ng mga anak.
2: Oo. Yun lang. Nag-away-away pa.
3: Huwag naman ganun ha. Paubayan nyo po talaga doon sa senior citizen natin.
2: Oo nga.
3: At ako.
2: Pinagirapan niya pag-away.
3: Kaya nga, sabi niya ako uminom ng vitamina dito. Ako ang kumain ng healthy dito.
2: Oo, tapos?
3: Tapos sa toxic lang pala na pamilya, magkakapatid paghahati-hatian.
2: Ay, parang...
3: Basta talaga
2: parang
3: pera.
2: Familiar. Oh.
3: Alam mo, pag pera ang usapan talaga, nagkakagulo-gulo, watak-watak. Sana huwag tayong baguhin ng pera.
2: Oo, ito na nga, di ba? May pasok ko lang, share ko lang din.
3: Ano yung pera?
2: Yung mga anak ni late superstar Nora Honor.
3: Ah,
2: ganon na nangyari.
3: Pero ang sinabi naman nung kanyang anak na lalaki, magtatayo ng foundation
2: si Ian.
3: Parang something like that. Nabasa ko nung nasa CR ako noong isang araw. Balikan natin yan. Kasi parang igagamitin naman, yun yung ina-assure niya, sa magandang purpose, para daw manatiling buhay ang legasiya niya, superstar.
2: Pero kasi ayon naman kay Lot de Leon.
3: Sige, anong sabi ng kampo mo?
2: Iba yung PR ni Ian de Leon na kanyang kapatid.
3: Kayo lang ang nakakaalam niya.
2: Oo nga.
3: Kaya syempre ang mga chismosa sa barangay.
2: Kaya nga sabi ng mga netizen, huwag na natin silang pakialaman kasi usaping pamilya yan na sila lang dapat ang nagsasettle at sila ang dapat nag-uusap. Kaya kung ano man ang pinakahuling latest dyan, abangan na natin face to face.
3: Ayun lang. Aabot pa ba doon? Or,
2: sino ba?
3: Nako, syempre, kung ikaw ay nagsaselebrate ngayon at feeling mo ikaw ay parang F4 ang pagwapuhan. Alam mo yun, ang uso ngayon, naglalagay ng parang, hindi bimpo eh, yung panyo.
2: Bandana, parang
3: ganun. Bandana! Yung panyo na dilaw. Ano pa ba, red? Na may mga pattern-pattern.
2: Mm-hmm.
3: Idol nila to.
2: Sino?
3: Si Lee Min Ho.
2: Uy, Lee Min Ho, happy birthday! Bonjour!
3: Ganda nito, no?
2: Oo.
3: Yung buhok mo parang daoming jazz.
2: Daoming suga.
3: O parang Azu.
2: Azu.
3: Di ba si Azu din si ano? Sino nga na si Azu?
2: Si Daoming Su.
3: Daoming
2: si
3: Azu. Azu. Parang ikaw, no? Tanong mo nga anong weather update sa pag-Azu.
2: ganun. Gusto. Natututo ka na, Ali.
3: Sige. Azu ka na ba? Na-azu ka na?
2: Hindi naman.
3: Na-azu ka na. Si Cindy Lauper.
2: Uy, Cindy Lauper. Birthday. Dami may birthday.
3: At si Meryl Streep, artista.
2: Happy birthday po. At ganoon din, pahabol, birthday din ni Nicole Arce Alaraz. Happy birthday.
3: Happy birthday.
2: Ganoon din si Billie Jean Paras. Maligayang kaarawan.
3: Huwag naman ang pangalan nun.
2: Billie Jean. Oh, my love.
3: Grabe, no? Billie Jean.
2: Si Billie Jean para sa sa'yo. Maligayang karawan din kay Ella Novero. Oh yeah! At sa lahat ng ating mga kabayb sa nagdiriwang, nagdiriwang at magdiriwang balamang na kanilang karawan, naway matupad ang inyong mga kahilingan at ito ang pagbati para sa mga ngalangala nyo.
3: Happy birthday!
2: Happy birthday! Tara kantanga!
4: Happy, happy, happy birthday
2: sa'yo ang inumin! Sa'yo ang pagkain!
4: Happy, happy, happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami!
2: At sa aming pagbabalik, talaga mabubusog kayo ng good vibe, music at kwentuhan. Kasama pa rin ang malupit na duo, DJ Alex!
3: Pinakamakulit mo dito sa radyo, DJ Kiko Kalikon.
2: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
3: The Vibes,
2: ang lupet! 92.3 FMR, Favorite Music Radio. The Vibes,
1: ang lupet!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS ang lupit.
2: Ready na ba kayo, runners? The Rexona 10-miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. Sa Sunday, June 28, 2026, sa City of Manila. Kaya lace up and get moving. Kahit first time mo tumakbo or sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan! From start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10-miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable.
3: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
1: Ang lupet!
5: Buntis ka na naman.
1: Ang lupet!
6: Buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
7: Mismo!
6: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. 7th Vivi Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
3: At ang makulit mong tito,
2: DJ Kiko Calico.

0: Favorite vibe.
1: And the bag.
2: Ang lupit mo talaga ka vibes dahil lagi ka nandyan para sa paborito mong vitamina sa umaga. Favorite vibe.
3: Siyempre naman, bawal yung absent. Correct. Kaya dapat palagi kang present.
2: Yun ang importante.
3: Dahil naku, pag sinimulan mo na hindi mo kami kasama, lumis pa lang.
2: Tama.
3: Baka hindi na tayo magkatuluyan hanggang Friday. Sama-sama, walang iwanan, ha?
2: Tama, para katuloy nagtampo sa bigas.
3: Ay, sino ang bigas? Kala ko sabi mo, mukha tayong bigas. Okay lang, no? Mukhang bigas kasi tayo ay mga rice lover bilang Pilipino. Pero nakakatuwa lang na kahit na tayo yung rice lover, balanse ang diet. Kasi nasa running era na rin lahat ngayon. Sari-saring mga exercise ang ginagawa.
2: Oo, at kabi-kabila talaga yung mga marathon, di ba?
3: Oo, dati sasabihin sa'yo, Kiko, samgip tayo.
2: Ay, sige, tara.
3: Oo, ano tayo, Korean barbecue ngayon? Kiko, na-register na kita. Love language.
2: Diba? Iba na talaga ngayon dahil
3: sa fun run.
2: Gusto na nating mabuhay ng mas mahaba.
3: Oo. Aminin mo, ate, kuya.
2: Correct.
3: Pag ano ka na, 30 or you're nearing 30s, pagkain mo lang ng matamis, ramdam mo na yung hilo agad. Pagkain mo lang ng makolesterol, ramdam mo na agad.
2: Nandidilim na agad ang paningin mo.
3: Ba't ganun, no? Parang bumibilis na ang epekto sa'yo.
2: Oo. Dahil siguro talagang mahina na yung stamina natin. Mahina na yung resistensya. Kaya dapat talaga kumakain ka na ng tama. Diba?
3: Sasabihin, oo na, mahina na ako, pero anong stamina? Let me correct you, DJ Kiko. Malakas pa rin ang stamina ko. Ah, ganun siya, eh, no? Hindi kasi stamina sa ibang bagay.
2: Stamina. Gaya ni ano, Altez Herrera, sino Cruz?
3: Ah, malakas pa ba stamina niya?
2: Oo, malakas yan.
3: Active pa yan hanggang ngayon.
2: Sobrang active niyan. Kapag nakikita niya si, ano, si Kuya Totoy. Ay, iba talaga.
3: Iba, ibang ano niya. Stamina. Grabe, ah.
2: Parang ano yan, parang aligagang pusa.
3: Ay, sa bubong.
2: Sa bubong.
3: Ako po. Ang stamina, ingatan. Pero hanggat nandiyan pa ang stamina, enjoy life.
2: Yan. Correct, dapat enjoy life. Enjoy ang buhay natin.
3: Oo.
2: Isang mga ka-vibes natin na pwede kayong tumawag sa 0954-406-1967. Yan ang aming Viber line kung gusto nyo pong bumati on air. At maya-maya po, alas 10 ng umaga onwards, ay tatanggap na rin kami ng aming tawag para po sa inyong mga kwentong may kwenta para sa ating SKL.
3: Share ko lang.
2: Ang kwentong may kwenta. Yeah!
3: Of course!
2: Ano mang klase ng kwento yan, pwede kayo tumawag. 0954-4061-967. Yung napag-usapan nga natin kanina, DJ Alex, yung usapin nga ng mana. Diba? Yung pagbangayan ni Lot De Leon at ni Ian De Leon, ng mga anak ni late superstar Nora Honor. Kasi nahihiwagaan yung mga ka-vibes natin na bakit ngayon lang? Hindi pa pala na-settle yan noon pa, di ba? Kasi sa side ni Ian, gusto lang naman niyang mapalago at syempre maalala pa rin yung legacy yan ng kanyang ina. Kaya i-invest niya yung mga naiwan nitong late superstar Nora Honor sa isang foundation at magtatayo daw ng negosyo. Pero sa side naman ni Lot De Leon, wala naman daw silang natanggap na kahit na anong pakikipag-usap galing dito kay Ian, di ba?
3: Nako. Magkakaalaman dahil ito namang mga bagay na ito sasabihin natin, di ba? Problema yan ng pamilya. Pero hindi lamang kasi ito basta pribadong o ordinaryong pamilya. Pinag-uusapan natin dito si Nora Honor. Sana naman mabigyan pa rin talaga siya ng honor, di ba? Honor kahit na siya po'y namayapa na at talagang nga mapangalagaan kung ano yung kanyang mga naiwanan.
2: Correct.
3: At pawang katotohanan lang.
2: At may mga nagsasabi din naman na wala daw naiwan talaga si superstar kasi nga parang nagkakaroon lang siya ng something na budget dahil nga nag-a-advance daw di umano noon sa mga producer. Pero wala, may pinag-aawayan na sila ngayon eh. Ibig sabihin meron.
3: Ikaw nga na wala, hindi ka naman superstar Nora Honor, nakakapag-ngutang ka ng latest cellphone eh. Pamamana mo yan sa anak mo, diba? Paano pa yung ganun katalentado? I'm sure meron naman.
2: Meron yan. Diba? Kaya naman, dahil dyan, nasa kabilang linya, si Attorney. Hello, Attorney.
4: Ay, hello po, Attorney.
2: Joke lang.
3: Ano ang sabi ni Attorney?
2: Si Ben Dennis.
3: Actually, si Benny ang kasama natin ngayon eh. Benny? Ah, wala.
2: Oo, oh, wala. Wala.
3: Sige. Mamaya na lang, Benny, ah. Napag, ano tuloy si Benny, VIP yan. Balita ko, nagpapapacial daw yan dun sa ano. Oh. Kahit laging nakashades, oh, nagpapapacial.
2: Oh. You can read my lips talaga. Oh.
3: Paano yun?
2: You can read my lips. Oh.
3: Read your lips talaga kasi you cannot read the eyes because you're always wearing shades.
2: Oh, man.
3: Laging nakashades.
2: Hoy, sa aming pababalik ka vibes ha, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan at tugdugan at magagandang musikahan. Pwede kayong tumawag sa aming linya 0954-406-1967. Maya-maya yan para sa ating SKL.
3: Share kula.
2: Ang kwentong may kwenta.
3: Share kula. Share kula. Hindi po AI ang may gawa nun ha. Wish ko lang. Share kula.
2: Kasama mo rin ang malamit na duo, DJ Alex.
3: DJ Kiko Kalito.
2: Dito lang sa 92.3 FMR.
3: Oh, my favorite music radio.
2: Goodbye.
3: Ang best.
2: You know. 92.3 FMR. Favorite music radio. Goodbye.
1: Ang lupet.

0: ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty linis bawat pahit.
2: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
5: Ang lupet.
6: Chismis na naman. Ang lupet.
7: Uy, good vibes.
8: Oo, ikaw!
7: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
8: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
7: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod.
8: Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
7: Oo,
8: pati electric fan.
7: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
8: Radyo lang, sabat na.
7: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
5: Ang lupet!
9: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti soundtrip.
5: Ang lupet!

0: favorite vibe. Favorite vibe.
1: Ang lupet.
2: Lupit mo talaga ka vibes dahil simula pa kaninang alas 8 hanggang sa oras ay ito hindi ka bumibitaw para sa paborito mong bitamina sa umaga, favorite vibe. Kaya naman shout out sa lahat ng ating mga ka-vibes na talagang todo suporta at tuwang-tuwa sa ating mga musikahan, lalong-lalo na si Jebby Tiong de la Cruz, William Mortel, Coach Everyday, Sari Lerma, Randy Santisa sa nakikinig daw ngayon mula sa Manila, Emmy Hernandez, magandang umaga daw, DJ Pretty Girl Alex, at si Juan Miguel Gamosha, si Gerard Michano, nakonektado sa lahat ng mga transport group.
3: Wow, pangmalakasan yan. Maraming connections. Sabi nga ni Lida Magdalas, I have connections that you don't have. So yun naman, ikaw ba marami ka rin mga connections?
2: Oo, marami kami saksakan sa bahay.
3: Ay! Extension pala.
2: Extension pala yan.
3: Connection.
2: Ano ba yan? Hoy, magandang umaga din sa lahat ng ating mga ka-vibes kay Soundtrack. Hoy, maraming salamat ha. Thank you. Magandang umaga sa'yo. Ingat ka dyan sa Hong Kong.
3: Hong Kong. Sarap na ano dyan, mga noodles.
2: Oo.
3: Diba yan? Yung Hong Kong noodles.
2: Fried. Ano yun? Hong Kong style.
3: Lahat, lahat.
2: Oo, basta lahat.
3: Fried chicken, correct. Meron din sila doon.
2: Mm-hmm. No?
3: Sarap na pagkain talaga sa Asia dahil syempre kilala naman talaga yung ating kontinente sa maraming mga sahog, ano pa ba? Mga sauce.
2: Oo.
3: Pero hindi natin ma-spell yung Worcestershire.
2: Hoy, happy birthday! Maligayang kaarawan kay Tess Rehano. Hoy, Tess! Happy birthday, Tess! Grabe ka, birthday mo pala, Tess. Hindi ka rin sasabi. Tess! Happy birthday, Tess! Ano? Tess! Ganun din! Belated happy Father's Day sa lahat ng mga tatay, Papa Erpat, lalong-lalo na kay Jomie Rehano. Uy, mag-asawa pala ito, Jomie! Belated, Jomie! Jomie!
3: Parang kapit-bahay lang eh, no? O, ito yung pansito, pakisoli na lang yung plato pagkatapos.
2: Jomie!
3: Basa mo naman!
2: Jomie!
3: May sabit-sabit pang pansit no sinoli mo. Nagkaganin ka na.
2: Marami!
3: Sa kapit-bahay mo.
2: Oo,
3: ano yung... ba yung mas gusto mo? Pag nagbigay ka ng pansit sa kapit-bahay, uhugasan niya o ikaw na maghugas just to ensure the quality of the hand-washing, dishwashing.
2: Ako okay naman kahit hugasan. Thank you. Kung hindi hugasan, okay lang din.
3: Pero kung hugasan, nire-repeat mo pa yung hugasin sa bahay.
2: Oo.
3: Ay,
2: inuulit ko pa rin. Hindi naman sa masela. Parang gusto ko lang talaga masiguro na okay na to.
3: Quality control.
2: Oo, syempre. Hatid yan ang ACS.
3: Yeah! At syempre, ano pa bang gagamitin mong panghugas?
2: Syempre.
3: Ito, kung may ganito ang kapitbahay ko, hindi na ako magtataka at hindi ko na uulitin ang hugasin dahil alam kong linis na. So, isang hugas pa lang. Yan ay ang
2: Smart Dishwashing Pace! Oh. Grabe naman yun.
3: At mura pa.
2: Mura pa.
3: At ang ganda niya kasi alam mo gusto ko dyan.
2: Uh-huh.
3: Madalas ako nasisiraan. Ano ito? Sponge.
2: Oh, sponge.
3: May kasamang sponge.
2: Oh! Sa lahat naman ng mga dishwashing pace, ito yung may kasama ng sponge, oh, diba?
3: Oh,
2: yan ay hatid ng ACS. Walang iba ang Smart Dishwashing Pace.
3: Na may kasama na rin. Sponge.
2: Grabe naman yun.
3: Yung talaga yung pinaka-marketing dun eh. Yung sponge talaga. Pero syempre the quality.
2: Mm-hmm.
3: Pero kasi imagine mo, makikain ka sa bahay, nakita mo yung sponge na mamakipak sa dumi.
2: Oo, ay nako, sa laula tapag dun eh.
3: Hindi kasi sila nag-smart eh. Dun libre, at least, di ba?
2: Correct.
3: Every other week, every 2 weeks, every month, napapalitan na sponge mo.
2: Sigurado napapalitan. Oh. Kada bili mo ng Smart Dishwashing Pace. Oh yeah! Tess, happy birthday, Tess!
3: Birthday! O, gasa mo na ng smart, ha?
2: Gamit ka ng Smart Dishwashing Pace, Tess!
3: Ito, pansito!
2: Si ano din? Jome! Shot na tayo, Jome! Hoy, sa aming pamabalik! Pwede kayo tumawag sa 0954-4061-967. Again, 0954-4061-967 para sa ating SKL.
3: Share ko lang.
2: Ang kwentong may kwenta. Pakinggan namin kahit ano ba ang inyong istorya. Tawag na! Magandang umaga, Michelle Rehano, si Zach Riveral, salamat. Ganun din si Coach Everyday Pelango. Sabi niya, pabati po yung aming pong negosyo, St. Peter, operated by Dodong. Ay, seryoso pala to. Will Ilagan, magandang umaga. Si Irene Suita, pabati po kay Michael Clores. Ayan. Si Manika Edsel Barizo, natakam na takam. At ganoon din si Altez Herrera Sino Cruz na basang-basa ang pawisan dahil kay Kuya Totoy.
3: Ay, iba talaga, no?
2: Iba, oh, iba ang kamanda ni Kuya Totoy.
3: Iba rin kasi dahil si Kuya Totoy, ay sino daw ba si Kuya Totoy? Kasi ang pangalan niya na ngayon, masikat na ho siya sa kanyang tunay na pangalan ng Cherubim.
2: Oo.
3: Cherubim Ganare.
2: Yan.
3: Oo, siya nga ang susunod dahil magdadala sa atin ng ano ba, ng mga...
2: Detalya ng mga nagbabagang balita para sa ating...
3: Ay, sayang, ala ko puto ang dadali.
2: Boring.
3: Joke lang. Magdadala po sa atin ang...
2: mga nagbabagang detalya ng balita para sa ating FMR News Break. Yan ay...
3: Susunod.
2: At kami magbabalik. Mamaya tawag na kayo. Kasama ba rin ang malubit na duo, DJ Alex
3: at DJ Kiko Kalikot.
2: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
3: Kabibes,
2: ang lupet! 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Kabibes,
1: ang lupet!
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Kabibes,
1: ang lupet!

0: is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS ang lupet!
2: Ready na ba kayo, runners? The Rexona 10-miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. Sa Sunday, June 28, 2026, sa City of Manila. Kaya lace up and get moving. Kahit first time mo tumakbo or sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan! From start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10-miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable.
3: 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
5: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Magpapatuloy ngayong June 22 ang pre-trial conference para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte bilang paghahanda sa paglilitis sa Senado sa July 6. Tinatapos ng prosecution at depensa ang pagmamarka at pag-aayos ng mga ebidensya kaugnay ng mga paratang kabilang ang umano'y maling paggamit ng pondo, di maipaliwanag na yaman at panunuhol. Ayon sa depensa, may mga ebidensyang naayos na ngunit kailangan pa ng panahon para sa mas komplikadong dokumento. Naisinumite na ng prosecution ang kanilang mga pre-trial brief at nakatutok sa mas maayos na paglalahad ng ebidensya sa Senate Impeachment Court. Na-impeach si Duterte noong May 11 matapos makakuha ng 257 na boto sa Kamara.
4: FMR Newsbreak.
5: Samantala, sa iba pa mga balita, inihain ni House Speaker Martin Romualdez ang House Bill number 4691 o ang National Oral Health Program na layong paigtingin at palawakin ang akses sa abot-kayang serbisyong dental sa buong bansa. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon ng libreng serbisyo tulad ng pasta, bunot at linis sa mga komunidad, pagpapalawak ng dental coverage ng PhilHealth at pagtatayo ng oral health units sa mga rural health units. Kasama rin ang mas mahigpit na pagbabantay laban sa mga peking dentista at pagdaragdag ng posisyon at benepisyo para sa mga dental workers sa pampublikong sektor. Layo ng panukala na mapabuti ang dental health ng mga Pilipino.
4: FMR Newsbreak.
5: At sa ating panghuling balita, isinusulong ni Senator Erwin Tulfo ang panukalang no work, no pay para sa mga matataas na opisyal ng gobyerno na umaabsent ang walang sapat na dahilan. Sa ilalim ng panukala, saklaw ang Pangulo, pangalawang Pangulo, mga senador, kongresista at mga pinuno ng kagawaran, kasama ang pag-aalis ng mga allowance kapag walang pahintulot ang pagliban. Iginiit ni Tulfo na dapat pantay ang patakaran sa mga opisyal at ordinaryong empleyado na hindi sumasahod kapag umaabsent. Binanggit din niya ang mga naging pagliban ng ilang senador tulad ni Senator Ronald De La Rosa, habang pinuri si Senator Jinggoy Estrada na voluntaryong hindi tumanggap ng sahod habang hindi makakadalo sa mga pagdinig.
4: FMR Newsbreak.
5: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang umaga.
4: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Good mood siya. Ang lupet.
6: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. The vibes
1: mismo.
6: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. The vibes.
1: Ang lupet!
4: Ito ang 92.3
7: Ka-vibes, dyan ka lang! Pwede ka na tumawag sa 0954-4061-967, aming Viber line, para sa ating SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Pakikinggan ka namin kahit ano bang uri ng kwento mo. Sa oras na 5 minuto makalipas ang alas 10 sa umaga, magkakamali po.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
3: At ang makulit mong tito,
2: DJ Kiko Kalikot.
4: Woohoo!

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes!
4: At eto na nga ang pinakaabangan ng ating mga ka-vibes na magustong magbahagi ng mga kwentong may kwenta. Ano mang uri yan, pakikinggan nga namin dito sa... SKL! Oh yeah! Kung ano man ang iyong gustong ikwento, kung ano man ang gusto mong ibahagi sa amin, pakikinggan ka namin ka vibes. Tumawag ka lang sa 0954-4061-967. Again, that's 0954-4061-967. Antayin ka namin. Yeah!
3: We're gonna wait for your call. Kaya naman tawag na.
4: Yan.
3: Dahil, syempre dito, iba-ibang advice ang makukuha. Kung gusto mo masigawan.
4: Oo. With love.
3: With care, with love. Yeah. With gentleness inside.
4: Yeah.
3: With a gentleness you feel inside.
4: Oh.
3: I feel it. Gusto ko yung kantang yun, no? Yung may mga sagutan pa silang bulungan.
4: Mm-hmm.
3: Ano title, no? Sige nga. 5, 4, 3, 2, 1, tell him. By Celine Dion. Celine and Barbara yan. Mali. Wala na. Wala na yung 1 million.
4: Wala.
3: Butatakan.
4: Butata agad.
3: Oo.
4: Biglaan naman kasi yung tanong.
3: Ganun dapat, di ba? Para malaman natin talagang nakikinig ang mga ka-vibes natin sa ating mga pinapatugtog dito.
4: Mm.
3: Dapat may Q&A.
4: Yan, oo nga. Ano, tawag na kayo. Dali, tatapon namin itong telepono.
3: So call me maybe. Sino ko man tanon?
4: Si Maybelline.
3: Five, four. Maybelline.
4: Si Maybelline, ewan ko.
3: Harley Rae Jepsen.
4: Ah, ayun. Call me. Hey, I just met you. And this is crazy.
3: Aray.
4: Here's my number.
3: So call me maybe. Oy, speaking of maybe, meron ng bago daw love team ngayon sa Itbulaga. Narinig mo ba?
4: Ay,
3: ang maybe.
4: Maybe? Sino yun?
3: Ryza May and Bimbi.
4: Oh!
3: Maybe this time!
4: Oh, ma'am, you're so lucky na talaga.
3: Oo nga. Pero kasi I remember si Tita Chris, sinabi niya, meron na daw siyang dalawang nagugustuhang girl for Bimbi.
4: Uh-huh.
3: Sana pumangatlo si Ryza May.
4: Ay, oh my goodness.
3: Binoboto na, sabi nila, naku, matakot na ulit yung kalaban na ano.
4: Showtime.
3: Wala, may bago na namang Aldab.
4: Balit sa Aldab.
3: Maybe.
4: Oh.
3: Hindi God gave me you. Ang ganda ng team song. Oh. Alam mo yung pinag-edit yung mga bata pa lang. Sila na nag-i-interview. Tapos malaki na. Nagyakapan, di ba? Bumalik.
4: Tsaka,
3: maybe this time.
4: Yun daw yung ano, yung first kiss ni Bimb.
3: Oo.
4: Di ba, Bim?
3: Two old friends. Oh. Ganda na song, di ba? Nag-meet sila ulit.
4: Darla!
3: Grabe, ninang ka. Wala ka. Pero alam mo,
4: nalilibang tayo, tumawag na kayo.
3: Ano talaga, naalala ko lang si Chris binanggit mo ha. Para talaga siyang ano, no, yung ginagawang tupa yung boses. Tupa ba, kambing?
4: Kambing.
3: Ngayon na-realize ko bakit medyo ganun talaga eh. Magaling siyang magpastol ng anak.
4: Totoo yan.
3: Sa totoo lang, ang ganda ng pagpapalaki kay Bimbi.
4: Actually, maganda talaga ang pagpapalaki niya. Biruin mo, siya lang mag-isa, di ba? Siyempre, wala naman yung father.
3: Oo.
4: Pero grabe na itawid niya at dumaan siya sa maraming napakaraming pagsubok.
3: Uy, kaya kami tumatawag, si James Yap. Ha? Ang pinagsasasabi mo, wala siyang tatay.
4: Ano ba yun? Sorry po, sorry. Nabanggit ko lang naman, to naman. Uy, tumawag na kayo, 0954-4061-967. Ano mang uri ng inyong kwento, basta may kwenta, pakikinggan namin kayo. Dali na, parang awa nila.
3: Oo, hindi kami dito nang judge.
4: Uy, alam mo ba?
3: Ano yan?
4: Talagang nag-viral yung kwento ni Rose ng Cavite.
3: Oh.
4: Yung tumawag nitong nakaraan lang na 12 years na relasyon niya dun sa isang naka-live-in niya. Grabe naman, ang dami nakarelate.
3: At talaga, mga ilan na sa suma mo?
4: Marami.
3: Thousands of people.
4: Thousands of people na may parehas na kwento.
3: Grabe.
4: Totoo pala
3: talaga
4: nangyari yun. Ito
3: yung kwento niya, para sa mga hindi nakakaalam, 12 years silang magkarelasyon. But in those 12 years, ano nangyari?
4: Pinagtiisan niya yun. Dahil akala niya, sa kanya kasi ang POV niya, magbabago pa to.
3: Pero manloloko pala.
4: Manloloko.
3: Mayat maya, niloloko. Kada man, sari may regalo ko sa'yo.
4: Ano?
3: Bagong kabe.
4: Ayun lang!
3: Siyempre kasi kung pasabi, ito ang magpapa-strength, strengthen ang ating relationship. Kaya like a bit, every month.
4: Parang loko-loko, no?
3: Tapos sasabihin ng iba, pagsubok lang to sa relasyon, dinamay mo pa yung tadhana.
4: Hindi naman pagsubok, sinasadya mo nga ni.
3: Pagsubok ang ginawa mo, hindi pagsubok.
4: Oo, pagsubok. Ay, ilang.
3: Iba yung pagsubok na kung saan dumadating versus sa pagsubok na choice mo.
4: Oo, kaya grabe din yung ginawang solusyon nito ni, yung ginawang sakripisyon nito ni Rose, talagang for 12 years. Kasi talagang sabi niya, kahit naman babae ka, kahit na mayat maya ako may nadidiscovery sa'yo, ang importante sa gabi, sa akin ka pa rin uuwi.
3: Ang daming ganyan.
4: Oo.
3: Kasi sa i-consider na, para sa mga anak natin, ayokong lumaki siya ng walang daddy. Anong gusto mo? Magse-celebrate kayong Father's Day, kompleto nga kayo.
4: Oo.
3: Pero bukas, iba na naman ang amoy niyan.
4: Lang.
3: Bukas, magsusorry yan sa mga sa kabit niya na nagbotchong nung Father's Day. Ano yung mga linyahan ng mga kabit kapag Father's Day? Diba? Yung parang, sige, magsama na kayo, magbalikan na kayo habang nagmo-mall kayo, nangugulo yung kabit mo.
4: Tama. Di ba, walang peace of mind . Tapos, ang dami pang ang dami pang pangungonsensya kasi ng mga eskabeche. Di ba?
3: Gaslight, tsaka iba ang tapang.
4: Sino ba mas mahal mo? Ako o siya?
3: Parang may papeles. Ano bang pinaglalaban? Ba't ka ba naging high value? May papeles.
4: Ano ba ako sa'yo? Kumpara dun sa asawa mo. Kabit, di ba?
3: Hindi na nga niya nabibigay yung mga pangangailangan mo. Di ba? Kaya mo nga ako hinanap. Sasabihin pa niyan.
4: Di ba sabi mo, sa akin ka uwi mamaya ang
3: gabi? At ang desperadang gagawin niyan, desperadong gagawin niyan, itetext ko na talagang asawa mo. Isusumbong na kita.
4: Kaya lang mahirap doon kapag gumawa na ng komosyon.
3: Nagawang ka na ng gano'n.
4: Ayaw naman.
3: Wait lang, kapag ba nasabihan ng isang lalaki na pupunta ako ng asawa mo talaga, ano nararamdaman nyo?
4: Siyempre, kabado-bente.
3: Naniniwala kayo.
4: Naniniwala ka.
3: Ay, kayo,
4: kasi, hindi. Kaya kasing gawin ng isang babae, yung desperadang individual, yung mga bagay na hindi muso katakalain na magagawa niya. Lalong-lalo na kapag siyempre, nabigyan mo ng commitment niya, kahit mali . Kahit nag-umpisa ka isa mali, gusto niya tapusin, mali pa rin.
3: So, ang mangyayari, talagang may possibility na lumapit siya doon sa asawa.
4: Oo, kasi, kumbaga, para sa kanya, sinira mo na rin naman ako. Disisirain ko na rin kayong dalawa.
3: Parang kung hindi ko na ikaw mapapakinabangan,
4: yan.
3: Might as well huwag ka na rin pakinabangan.
4: Correct.
3: Ng iba.
4: Yan.
3: Pagsubok pala, wala nang pagsubo-subok.
4: Oo, ito sa'yo.
3: Oo.
4: Diba? Tumawag na kayo, 0954-406-1967. 0954-406-1967 at pakikinggan namin ang mga kwento. Yun, yung mga nanonood ngayon sa ating Facebook Live sa 92.3 FM Radio Manila, tawag na kayo. Yan ang number namin, 0954-406-1967 at i-share nyo na ang inyong SKL.
3: Share ko lang.
4: Meron din dito tumawag dati, si Sari Lerma naman.
3: Anong si kwento ni Sari?
4: Ang kwento naman niya,
3: Sari-sari.
4: Parang siya may sari-sari store dahil takbuhan talaga siya ng mga utangan.
3: Uy, totoo?
4: Oo.
3: Kaya pala kapag si Madam pumupunta dito, ang mga dress, grabe.
4: Oo, di ba? Pang malakasan.
3: Oo, talagang kung katrabaho ko yan, uutangan mo din.
4: Oo,
3: no?
4: Talagang mukhang mapera. Grabe.
3: Tsaka ang type din niya sa atin, yung mapera.
4: Oo, di ba?
3: Yung crush niya.
4: Oh,
3: yung idol goodness. Niya na DJ.
4: Oo.
3: Ang lupit. Sino daw yun? Sino daw yung maperang DJ?
4: Si Sigel.
3: Ay, akala ko si Tonyo.
4: Ha?
3: Ay, wala si Tonyo. Akala ko ikaw ang second. Pagkata si Tonyo, oo, ikaw.
4: Hindi.
3: Naamoy ko eh.
4: Hindi. Ito ba?
3: Si Sigel.
4: Meron pang isang tumawag noong nakaraan, siya, nalimutan ko yung pangalan, lalaki siya, medyo may edad na, nagpapasalamat naman siya sa Facebook. Dahil sa loob ng maraming taon, sa wakas ay natagpuan niya na yung kanyang nawawalang bunsong kapatid.
3: Wow.
4: Na isa na rin senior citizen sa tulong ng Facebook. Gusto lang naman niya manawagan at magpasalamat kay Mark Zuckerberg.
3: Bakit?
4: Dahil nga sa tulong ng Facebook ay natagpuan niya yung bunsong kapatid niya na hindi nila sukat akalain na buhay pa pala.
3: Oh, sana makarating kay Mark Zuckerberg.
4: Oo, Mark!
3: Diba? Mark, huwag ka manahimik. Hindi, talaga sana makarating. I'm sure this is not the first case na maraming natulungan ng Facebook. Maraming nagkatagpo-tagpo na nung magkababata. Diba? Yung mga nawawalang anak.
4: Correct.
3: Dahil sa Facebook. Ayun lang, dahil sa Facebook, marami rin ang nahuli.
4: Oo, yun
3: diba?
4: Lang.
3: Alam mo, marami na akong kaibigan ngayon ng mga photographer. Alam mo anong kwento nila? Nagpapadelete daw sila ng mga picture. Yung mga napipitikan ng letratong nagmumotor
4: na
3: nahuhuli na iba ang angkas.
4: Yun lang.
3: Sasabihin pa, boss. Boss, baka naman.
4: Grabe naman yun. Hoy, eto na! May tumatawag na. Meron ang humahabol. Gusto mag-share ng kanyang SKL sa ating 0954-4061-967. Hello!
3: Hello?
4: Hello?
0: Hello po.
4: Hoy! Ka-vibes! Sino to?
0: Anong pa? Hi. Hi, DJ Kiko and DJ Alex. This is me, Paolo Z from FMR Squad. Eto na nga. Hello.
3: Ah, ganda rin pala ng boses ni Paolo Z.
4: Paolo, taga saan ka?
0: Kabayan ko si ano, si DJ Alex, sa Bulacan din ako.
4: Ah, sa Bulacan. Wow.
3: Saan ka sa Bulacan? Saan?
0: Santa Maria tayo. Santa Maria.
3: Ah, sa Santa Maria. Malapit-lapit naman sa akin.
4: Paolo, napatawag ka ano natin?
0: Wala pa tayong bibigyan ng matinding advice dyan, Kuya Kiko. Wala pa si Joanna, hindi na nag-chat, hindi na natin natawagan, hindi na natin nadinig.
4: Ang ay, hinihintay mo talaga, ha?
0: Hindi, joke lang. Hindi kasi...
4: Ano?
3: Sige, ano yun?
4: Ano gusto mo i-share?
3: Ano pinagdadaanan mo? Sige.
0: Share ko lang, congrats natin yung Nations Girl Group na nag-concert nung weekends ng ating pambato sa world stage na Bini. Congrats din sa mga blooms na nakapunta. Ayoko nang i-share pero baka magbuka akong mayabang. May picture kasi ako.
4: Ay! Mayabang ka nga!
3: Kanina, sino bang bias mo?
4: Sino bias mo?
0: Joanna.
3: May picture kayong dalawa. Paano mo na-discartehan? Yes. Kasi ang Bini, ang hirap magpaletrato. Hindi dahil ayaw nila. Mm-hmm. Diba? Paano?
0: Ano lang, ambush lang. High-by session. So, syempre, nagmala actions talaga ko doon. Yung pagluhod ni Jay kayong ka, na-play ko naman.
3: Ay!
4: Swerte naman ito.
3: May supporter ka nun. Si Jake maglumulod. May supporter eh. O, paano?
0: Even though may marshals. Even though may marshals, ambush lang, sampindot lang. Naka-ready na yung camera ko eh.
4: Ang galing naman.
3: Alam mo talaga yan yung kailangan mabilis ka, may presence of mind. Ayun, nabini.
0: Yes.
3: Diretso. Ang galing mo naman.
0: Ano lang, feeling ko lang nun tabado na excited.
3: Anong trabaho ni Policy? Anong trabaho mo? Bakit na-apply mo yung agility, the speed, the stamina?
0: Ano lang, nagde-drive lang din naman ako. Pero siguro sa kagustuhan din talaga. Kapag may gusto ka, gagawin mo talaga lahat ng bagay.
4: Para naluluha ka, Paolo. Hindi naman, sakto lang.
3: Tears of joy. Nung nakita mo si Joanna.
4: Para may naalala ka.
3: Ano naalala niya?
0: Kabado at kilig, nagsama, ganun.
4: Tuwing nakikita mo ba si Bini Joanna, may naalala ka ba, Paolo Z?
3: Oo nga. Parang
0: wala naman.
4: Kailangan natin painakin.
3: Hindi, meron
4: Parang may content.
0: Wala naman.
4: Ah, wala?
3: Meron.
4: Umiyak ka para. Parang bayaran kami.
3: Sabi namin sa'yo, hindi namin ito bababa nang hindi ka namin pinaiiyak. Yan ang mga ratings ngayon
0: Actually, mag-drive ako ngayon. Pero shoutout ko na lang lahat po ng FMR Squad. Hindi ko na kayo isa-isayin.
3: Iyak ka!
0: Drive ka na.
3: Okay lang. Kailan ka ba huling beses umiyak?
4: Ayan na.
3: Talaga ipupush mo yung pag-iyak.
0: Tapos may utang na DJ na si Madam Chloe. So, bawi ako soon.
3: Ano daw?
4: May utang ka kay Chloe?
0: May utang ako. May video greet kasi siya na ginawa sa akin pero hindi ako nakapunta ng event
4: Tuwing nakikita mo si Chloe, anong nararamdaman mo? Yung tao sa puso, anong gusto mo sabihin sa kanya?
0: Ano?
4: Pag nakikita mo si DJ Chloe, anong nararamdaman mo?
0: Hindi ko ma-explain. Hindi ma-explain na maayos May speechless ako.
4: Kinakabahan ka?
0: Hindi kinakabahan. Parang kinikilig. Ganon.
4: Binata pa ba si Paolo Z?
0: Kinoconvert ko yung kaba dun sa kilig.
4: Binata ka pa ba?
0: Siyempre. Binata pa.
4: Kaya naman pala.
3: Ilang taon na ba si Paolo Z?
0: Naku po, patay tayo dyan.
3: Hindi eh, siyempre.
0: Sinas, katapusan. 30.
3: Bata pa yun.
4: Bata pa.
3: Pero nagka-relationship ka na before.
0: Before. Pero happy and single tayo ngayon. Kasi kung ano yan?
4: Ano nangyari? Ba't ngayon ang iwanay?
0: Conflict. inano ko na lang. Kaya, inayaan ko na lang.
4: Conflict? Nasa America, nasa Iran happy. Siya, ganun.
0: I choose to be happy.
4: Oh, ay, bak! Ay, teka.
3: Bakit I choose to be ba happy.
4: Bakit pagkasama mo siya, malungkot ba?
3: Naku, makakarating yun.
0: Hindi naman. Minsan may mga nagtataray lang. Minsan may demands lang na ano.
4: Na hindi mo kayang ibigay?
3: Anong demand ba?
0: Hmm. Ano, too much na pagiging to pa rin, gano'n.
4: Ay, patay na.
0: Too much na pagiging to pa rin. Pero, huwag na natin pag-usapan yun.
3: Ay,
4: sige na.
3: Kailangan nga, tumawag ka eh.
4: Hindi, ano eh. Parang,
0: hindi, ano lang din ako. Tumawag talaga ako para ma-share din na
3: nakapagpa-picture
0: ka sa baby. Naging okay ako nung nakapunta ako nung event. Kasi may pinagdadaanan ako. Pero iba yung impact talaga kapag nandun ka sa event ng mga taong sinusuportahan.
3: Ano ba yung pinagdadaanan mo nung bago ka pumunta sa event na yun? Kasi parang malalim eh. May pinagdadaanan daw siya eh.
4: Tsaka naririnig natin parang nangingilid yung luha niya eh.
3: Ano yung pinagdaanan mo? Uy. Sige na.
4: Ayan.
3: Repeat yourself. Isa pa po from the top. Nawala ang signal, sorry.
0: Yung nung napapanahon na mental health issue na bigla-bigla ka na lang napapaiyak mag-isa sa dala ng problema.
4: Oh. Halika mo niya kapit kin sa leeg mo.
0: Sorry.
3: Ikaw sa leeg, ako sa baba.
0: Dali ano?
3: Ay, iba pala. Oh, tapos.
0: Mag-end na po ako, pa-request na lang ako siguro ng karera.
3: Hindi kasi magdadrive nga naman, mga karera. Nauy, huwag ka mga karera sa daan ha. Pa-play namin yan.
4: Okay. Sige, Paolo Zay, maraming salamat ha. Mag-ingat ka sa pagmamaneho mo.
3: Pero seryosong usapin na, yung mental health na nabanggit mo, sana maging okay ka soon. Kaya kung Beanie yung nagpapasaya sa'yo, you listen to their songs more often, pumunta ka sa mga event nila, di ba?
0: Yes.
3: Siyempre, ipaprint mo yung litrato nyo.
4: Paolo Zay, maraming salamat sa pagtawag ha. Bye. Salamat, mag-iingat ka. Lupit-lupit na ganun, Paolo.
3: Mukhang may biyahe na, nagmamadali na, pero
4: nagawa pa tumawag sa atin.
3: Oo, dahil gusto niya ipagmalaki na nagkaletrato siya sa Beanie.
4: Oo, salamat ha, Paolo Zay, at sa lahat ng ating mga kabibes. Pwede kayo mag-share ng inyong mga kwentong may kwenta sa

0: busot na naman ang mukha. Ang lupet!
1: Uy, ka-vibes!
2: Oo, ikaw!
1: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
2: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger? Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
1: Oo,
2: pati electric fan.
1: Pagka hindi nanonood ang TV,
2: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
1: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
3: Naitoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.
0: Ang lupet!

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: Kavibes!
4: Kavibes! Muli nagbabalik! Ang paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe!
3: Siyempre kasama mo! Ang pinakamakulit mong dito sa radyo, DJ Kiko Kalingko.
4: At ang pretty girl Alex mo, wala iba, DJ Alex!
3: Hi girl! Hi boy! Hi!
4: Tawag na! 0954-4061-967 para sa ating SKL!
3: Share! Kula!
4: Ang kwentong may kwenta.
3: Sino kaya ngayon? May caller na tayo. Tumatawag na ba siya? Tumawag ka na ha. Kasi, naku, speaking of share, mm-hmm. ang daming natutuwa sa FB, sa social media, sa content creator na babaeng dalaga na si Lance.
4: Oh, okay.
3: Dahil sa kanya daw positivity na sinishare online.
4: Ah, si Lance.
3: Napanag mo na siya?
4: Oh, hi, I'm Lance.
3: This is Lance. Yung ganun yung boses niya, di ba? Tapos nakaka-good vibes talaga pag nakita mo yung batang to.
4: Mm-mm.
3: Pero...
4: Ano meron?
3: Eto na mga ibang mga kalalakihan ang sasabihin in the world of Maria Osawa, di ba? Be a Lance. Talaga ba? Nakahanap na naman sila ng dahilan para pagbanggain na naman ang ideya ng mga kababaihan na marangal at kababaihan daw na para sa lahat. Huwag ganun ha. Sabihan mo muna yung asawa mo na pag nasa mall, tantana ng pagsisecond look sa mga magaganda. Doon kami maniniwala pag nag-preach ka tapos hindi ka na talaga tumingin. Wala yan din sa suot, di ba? Wala yan sa... Kasi kung hanggang ngayon, nakabase ka pa rin sa pananaw or yung itsura ng babae sa kung paano mo re-respetuin, ikaw ang problema. Hindi iba. Char. It's so heavy, ha? Huwag ganun. Kaya i-share mo na yan. Dapat positive lang. Pero kung negative naman, kaya-kaya ni Kiko, yung mathematician yan eh. Yung negative gagawin niya positive. Sa ano ba? Paano bang nagiging positive pang negative? Sige.
4: Siyempre, pag masyado na seryoso, nilagyan natin kalokohan.
3: Alam mo, tama yan. Kasi sa mathematics, kapag, kapag tinimes mo, ang negative sa negative,
4: Nagiging positive.
3: Kaya yung negative mo rin. Sabayan mo, sigawan mo. Oh. Sumabay ka na sigaw.
4: Yakapin mo sa liig. Dali na! Tawag na kayo! 0954-4061-967 at ibigay nyo na sa amin, i-share nyo na ang inyong SKL at pakikinga namin kayo ano man ang inyong opinion sa question of violent reaction o gusto nyo lang magkwento o naghahanap kayo ng ka-vibe sa buhay, kami nang bahala sa inyo!
3: Oo! Si Kiko ang bahala sa iyo na mag-wingman, ano pa ba, mag-advise, manigaw. Kung kailangan mo ng crying boy, pwede din to, pambato natin.
4: Shoulder to cry on.
3: Oo.
4: Nandito kami.
3: At ang pag-iyak nito hindi lang para sa showbiz. Not just for the gram.
4: Kala nyo, maiyak na naman kami, di ba? Kasi syempre, makaka-relate at naiintindihan namin kayo. Gaya ng iba nating mga ka-vibes na talagang nakaka-relate sa totoong kwento ng buhay. Grabe yun.
3: Pero nakakatuwa lang, di ba? Kasi kapag ikaw ay naiyak, pansin mo para kang para kang nagbawas. Para bang gumaan.
4: Gumaan ang loob?
3: Oo, lahat. Pati tiyan.
4: Diba?
3: Kasi madalas mo rin ginagawa, iiyak ka pag ano ka, diba? Ginagawa mo ba yun? O hindi? Pag nagbabawas ka rin ng emotions kasi...
4: Ah, emotion.
3: Madalas sa mga lalaki, dyan kayo naghumihinga.
4: Pero pag kami lang.
3: Sa CR. Pag nga ba ang tagal nyo mag-CR?
4: Nanonood kami.
3: Nang...
4: Mga reels.
3: Tapos ngayon sisisihin nyo yung mga babae na...
4: Reels naman talaga pinapanood namin.
3: Okay,
4: diba?
3: Okay.
4: Diba, Kuya Dennis? Nanonood ka ng reels. Ota mo?
3: Anong reels?
4: Real na real. Real na real. Ano talaga totoo yun?
3: Real couple. Hashtag real couple.
4: Di totoo yun, nanonood kami ng mga reels, mga prayer meeting, gano'n.
3: At doon?
4: Oo. Oh.
3: Ah, okay. Sige.
4: Alive.
3: Sabi mo yan.
4: Alive forever. Hoy, magandang umaga kay...
3: Pag mag-CR eh, alam mo yun? Pag isa lang yung CR nyo, doon ka lang sa labas, maging ano ka naman, di ba?
4: Bakit mo pinakikilam mo yung tagal ng pag-CR namin mga lalaki?
3: Hindi na yung iba eh.
4: Eh kayo nga, hindi naman namin pinakikilam pag sabay-sabay kayo nagsi-CR.
3: Kaso nga, isa lang iba nyo.
4: Eh ba't pa kayo magsasabay-sabay?
3: Tapos, pagdating mo sa CR, nakataas yung cover. Nakataas yung toilet seat.
4: Nakataas yung lid. Bakit?
3: Ano ba? Hindi ko alam. Wala akong idea talaga.
4: Eh, wala rin akong idea sa inyo. Huwag tayo magpakilaman.
3: Hindi, kwento ko sa amin. Sa amin, okay. Nagtatakotan kami. Alam mo yung uso dati, yung ano, Bloody Mary. Naghahanap ng mumu sa CR.
4: Matatandaan nyo na, naniniwala pa kayo dun?
3: Ngayon naman matanda na. Pag ano naman, kailangan makihiram ng lipstick. Gano, piram nga ako. Ganyan. Type ko yun, akin yun na.
4: Kami, ano bang hinihiraman na? Wala. Toothpaste? Parang toothpaste mo.
3: Hindi, tanong nga ba't kayo matagal?
4: Matagal? Wala, doon lang kami ano. Parang, kasi kapag nagkakitaan kami mga lalaki sa CR, para kaming ano, parang, uy pare, ganun.
3: Ay, tsaka may tanong ako, di ba kasi sa mga inyo, walang cubicle masyado? I mean, yung cubicle nyo para tinipid ng contractor. Di ba, marang isang plywood lang inilagay. Nagkakasilipan doon?
4: Ha?
3: Nagkakasilipan.
4: Hindi, ang awkward naman nung pag nakakatingin
3: hindi
4: ng kami.
3: Hindi, kaya kayo hindi sadya, yung halimbawa.
4: Wala, wala. Parang awkward kasi kung lilingong ka, alam mong makikita mo. Sasadyain mo talagang, ano ka lang, para ka lang kabayo, diretso lang ang tingin
3: isa
4: mo.
3: Isa lang ang tingin.
4: Oo, kasi pag lumingong ka ng kanan o kaliwa, parang, oy!
3: Buti pa ang mga lalaki pag umiihi, isa lang ang tingin.
4: Oo.
3: Pero pag nagmamahal, lingon na lingon niya ang kaliwa.
4: Hindi naman lahat.
3: Ay, hindi ba lahat?
4: Hindi lahat.
3: Si Kiko ay bahin mo.
4: Ay, oo. Dati, sabi ko nga, that's the old me.
3: Oo.
4: Pero ngayon, excuse me, fight me.
3: Oo. Ano na yan, maski umiihi, hindi umiihi.
4: Oo.
3: Nagdadrive, isa lang ang tingin.
4: Diretso lang ang tingin para tayong kabayo.
3: Oo, pero hindi mukhang kabayo.
4: Oh, yan. Yan importante rin.
3: Yan naman. Sing ano lang, performance ng kabayo.
4: Oo.
3: At sing. Ano
4: be? Lamiado to be? Lamiado to, pag nakita mo, ducks.
3: Talaga ba? Yung mga nagsasabi
4: niya. Gusto mo sample?
3: Ano, kailangan ano yan. May certificate. May testing.
4: Ah, ganun. Ay, naka. Try me.
3: Share mo nga. Share mo lang.
4: Ay, kung pwede lang i-share dito ba?
3: Wow. May iyayabang. Kaya nagyayabang.
4: Yan naman ang may pagmamalaki natin. Di ba, Will Ilagan? Sabi niya, ibahin nila tayo. Correct.
3: Oo. Pero ang mga Pinoy, sa totoo, maraming maipagmamalaki.
4: Oo.
3: Di ba?
4: Bumubutas ng padirtub eh.
3: Totoo. Apakatigas ng loob ng mga yan. Tsaka maski anong ulan ng daanan natin, thunderstorm, bagyo, nananatiling nakatayo.
4: Yan. Diba? Talagang tindig na tindig.
3: Oo. Agaya kagabi, lakas ng ulan dito, pero tayong-tayo, di ba? Ang payong mo.
4: Napasok ka ng ulan?
3: Na. Ha?
4: Napasok ka ng ulan?
3: Ay, yung ano ko lang, paa.
4: Boring.
3: Ikaw ba?
4: Ako?
3: Kumusta experience sa ulan kahapon?
4: Walay eh.
3: Oh, that's sad. Kaya ikaw ate, kung may experience ka kagabi, i-share mo na yan sa amin.
4: Oo nga, dali na. Ubus ang kwentuhan natin eh. Wala na ba tawag, isa?
3: Baka iba nang ma-share namin dito. Yung nga, totoo lang. Ang saya din kasi talaga yung magkwento, di ba? Kesa, alam mo yung magkwento ka sa kaibigan mo. Minsan kasi nag-weaponize yung ating mga kwento. Gagamitin niya para sirain ka. Unlike pag sa amin ka nagkwento, ay pagkakalat talaga. Lalo!
4: Naka-broadcast.
3: Pero naka-broadcast.
4: Wag ka mag-alala ka, Vibes. Kung naman ang problema mo, tutulungan ka namin mabigyan ng iba pang POV o point of view. Siyempre, kapag may napagkukwentuhan ka, siyempre kung ano lang yung gusto mong marinig, yun ang ibibigay sa'yo. Pero kami, no filter. Kung kinakailangan ka namin pagalitan, pagagalitan ka namin dahil sa ikabubuti mo at gusto naming mapaayos ang buhay mo, nandito kami kahit hindi tayo totally magkakilala. Di ba?
3: Siyempre, minsan mahalaga marinig mo rin yung third person POV, sabi mo nga. Kasi yan yung medyo balanse at patas eh. Di ba? Fair.
4: Fair. Napagpapalita.
3: Ay!
4: Na ano pala, usapan.
3: Ako, speaking of balita, tawang-tawa ko kahapon. Nagpagasolina ako, sabi ko pa sa ano, gasoline boy, kuya, grabe ang good news, no? May peace deal na. Magmumura na ang presyo ng gasolina.
4: Pero,
3: hindi lang pala ako nakanood. Kanina, pagbukas ko ng radyo, narinig ko, hindi naman pala legit. Dahil biglang nagkaanuhan na naman.
4: Nagkaanuhan
3: na naman at hindi na tuloy. Diba?
4: Inano na naman yung ano.
3: Inano na naman ako.
4: Kaya nagkaanuhan.
3: Ba talaga? Walang isang salita. Bakit?
4: Magandang umaga, Louie Basco. Ganun din si Ems. Si Mami Che, DJ Kiko, ilang taong ka na? Basta.
3: Ay, ba't may tanungan ng
4: lagi
3: edad?
4: Na lang. Bebe Panaligan. Ang magandang umaga sa si EJ. At sa lahat ng ating mga kabibes, Yung mga nahihiya, huwag kayong mahiya kapag tumawag kayo, hindi namin sasabihin ang pangalan nyo. Pwede nating itago, palitan, para syempre medyo yung confidential nyo ay may itago. Ay, confidential nyo. Yung inyong identity ay maitago natin.
3: Yeah! Kaya ito mo dito, di ba? Gusto mo maglabas sa sama ng loob, ilan na yung mga taong na-scam mo?
4: Ilan taong na naloko mo?
3: Ilan taong na yung nakuhanan mo ng number?
4: Ilan tao na yung natungo-oo ka ng oo?
3: Diretso presinto pagkatapos nito.
4: Uy, napanood mo? Doon sa ano? Sa Rafi Tulpo in Action?
3: Ano nangyari kay Sir Rafi?
4: Yung babae na ano, estudyante yun eh.
3: Ay, oo!
4: Yung siya ng
3: yung tumatango sa Zoom call, sa ano ba nila yung classes, the online classes. Pero yung pagtango niya, parang hindi naman siya nasusubok sa online class eh.
4: Bihagod
3: parang
4: eh.
3: Ibang subok. Subok! Ewan ko ba?
4: Wrong.
3: Pagsubo na naman lang talaga ang tanong dyan eh. Siya ba ay nasusubok at na-challenge sa lesson ni teacher or siya ay sumusubo ng ano? Baka naman kumakain.
4: Kumakain baka.
3: Pero ang explanation niya kasi kay Sir Rafi, nag-a-agree daw siya sa sinasabi ng kanyang classmate sa recitation. Ganun pa yun?
4: Baka ganun naman talaga siya tumungo. Sige nga.
3: Or baka nakikinig siya ng ano?
4: Baka dati siyang pabo.
3: Alam mo yung kanta ng SMB? Weak? I don't know what is that you judge.
4: Alam mo, wala na tayo masabi.
3: Diba? Hindi ka ganun yung beat niya. Cause it's cause me to act is such a crazy.
4: Namumula ka.
3: Diba?
4: Namumula ka sa kalokohan.
3: Oh, gawin mo rin. Sige. Whatever it is. That's just, diba? Sakto yung beat.
4: Tawan-tawa kayo.
3: Baka lang talaga, i-try mo.
4: Ayan.
3: I get so wicked. I lose all control. But something. Sabayan mo ako, sige.
4: Isa, a chorus pa ulit.
3: I get so wicked.
4: Sakit?
3: Imperious, ha? Oy, alam mo, sinasabi ng mundo na YOLO, you only live once. Pero wag naman yung during classes, mag-YOLO. Ibang YOLO na ulo na yung ginagawa mo, be. Wag naman ganon. Syempre, dapat respectful pa rin tayo. Parang usapang banyo lang din to eh. Babalik tayo dyan. Have some courtesy naman.
4: Para to isang to.
3: Oo. I guess. So,
4: hirap. Ay, naku. Sabi ni Willie Lagam, YOLO ang ginawa.
3: Ano daw?
4: YOLO.
3: Hindi, kayo ano ba ang mas lamang na sagot? Sige kung magpapasurvey tayo, saan ka naniniwala?
4: Namumula ka na, Alex. Tama na to.
3: Doon sa nag-a-agree, doon sa tumatango lang siya.
4: Namumula ka na, sa totoo lang. Minaalala ka?
3: Oo nga.
4: Minaalala ka, Alex.
3: Pero ako
4: ba't nanginginid yung mata?
3: Akin hindi online classes. Doon naman, baka ma-reddit na lang. Sabi ko yan, terko lang. Hindi, pero ang naaalala...
4: Namumula ka? Nangingilid yung... Ba't na iiyak ka?
3: I guess so. Hindi. Wala akong naaalala.
4: Ba't parang nangingilid yung mga mata mo?
3: Alam mo kung bakit?
4: Naalala mo yung ano, awitin na yun.
3: Kasi kapag ang isang alaala, maliit lang inuhod sa puso mo, hindi mo maaalala.
4: Nakikita mo ba yung sarili? Pulang-pula ka na talaga.
3: Hindi, ano lang yan. Yung buy one take one na bili ko sa ano, BLK. Bulk. Bulk, bulk.
4: Alam mo? Halika na. Ano to yung sabi?
3: Ay, favorite ko na talaga ngayon. I get so...
4: Sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan. Dugdugan at gulitan, kasama pa rin ang malupit na duo, DJ Alex!
3: At syempre, pinakamakulit mo dito sa radyo, DJ Kiko Kaliko.
4: Dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio.
3: Kabais!
4: Ang lupit! At para, ipagpatuloy ang ating magandang...
3: Wala mong week?
4: Ay, hindi.
3: Hindi ba pwede week?
4: Huwag ngayon week! Eto na lang! Naaalala ka.
3: Sino naaalala mo?
4: Yung Bibe.
3: Ay.

0: Gutom ka na naman? Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
0: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3!
3: Talaga ka vibes! Aba, isang minuto na makalipas ang alas 11 ng umaga!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.5

mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalik.

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: Ka-Vibes! DJ Alex, alam nyo ba na bukas, June 23, araw ng Martes, nako po, merong tinatawag tayong estimated rollback sa presyo ng petrolyo.
4: Ay!
3: Oo, good news ito.
4: Oo nga, yan nga ang sabi narinig ko kay Energy Sec. Mm-mm. Karin kanina sa interview na around mga 9 pesos, 8 pesos ang in-expect na pagbaba ng presyo ng
3: diesel.
4: Samantalang, magkano?
3: Bababa naman ng 4 pesos hanggang 5 pesos kada litro ang gasolina.
4: Ayun. At ang kerosene
3: ay 10 piso hanggang 11 pesos kada litro. Uy, malaki to ha. Malaki to so far.
4: Yes, totoo yan. Pero syempre, maaapektuhan na naman yan ng...
3: Muling sigalot, muling gulo.
4: Mm-hmm. At gera na naman dahil nung nakaraan ang balita, may peace deal na daw.
3: Oo, sa pagitan ng Amerika at ng Iran.
4: Kaso! Ayun,
3: boosh.
4: Ay, nako talaga. Ang pinagdadasal ko na lang, no, kasi sabi nga ni Energy Secretary Garin, it's already beyond our control.
3: Mm-mm.
4: Pero sana na lang talaga, matauhan itong mga leader na ito. Mm.
3: Ano bang trip nila? Ba't ba nagagaganyan yung mga? Kausapin ko nga yung bukas.
4: Nakakaganda ba ng pagkatao? Ewan ko ba sa mga yan?
3: Tama na!
4: Tama na talaga. Kasi ito ay nakakaapekto na sa buhay ng maraming tao. Akala mo, alayo sa atin yan, pero grabe, di ba?
3: Grabing epekto, ha? Napakalayo talaga sa atin, pero grabing epekto. At hindi lamang po ang Pilipinas ang apektado dito, kundi ang buong mundo.
4: Buong mundo.
3: Kaya naman nananawagan po kami, tama na!
4: Tama na, sige na.
3: Stop right now, thank you very much.
4: Galing nga, lahat may hugot tayo ng kanta. Tapos ka na sa week. Ay, baka hindi makarelate yung iba.
3: Yeah,
4: then, kasi yung week. Oo, ito yung beat nung kanta na... Parang ano kasi in relation doon sa nag-viral na ano ito, dumulog kay Raffy Tulfo.
3: Yan ang problema din sa mga vibes natin. Hindi nyo alam yung ginagawa namin kasi hindi kayo nanonood ng aming Facebook Live. Oh. Dapat mag-follow din kayo sa lahat ng aming social media accounts.
4: Huwag na baka makita pa nila yung
3: hindi,
4: mga pagsubok.
3: I get so weak. Sa aming mamamaling, talagang hindi kayo weak. Talagang strong na strong ang aming pag-aadid ng good vibe music at kwentuhan hanggang alas 12 pa ng tanghali kasama ang malupit na duo, DJ Alex!
4: DJ Kiko Kalikot.
3: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
4: Ka-vibes.
3: Ang gapit! 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
1: Tanggalin

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Ang lupit!
2: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 92.3 FMR.
5: Favorite Music Radio.
4: Ka-vibes.
1: Ang lupet! Uy, kachat niya! Ang lupet!
6: Uy, ka-vibes!
7: Oo, ikaw!
6: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
7: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
6: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod.
7: Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
6: Oo,
7: pati electric fan.
6: Pagka hindi nanonood ang TV,
7: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
6: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
8: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti soundtrip.
1: Ang lupet!

sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalik.

0: Favorite Vibe! Favorite Vibe!
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes! Maraming salamat sa inyong pagtutok simula pa kaninang alas 8 ng umaga hanggang ngayong tanghali para sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe! Ka-vibes! Para tuloy-tuloy ang inyong panonood ng radyo, mag-like, share, follow, subscribe na kayo sa lahat ng mga chichikulay-kukul sa Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Hanapin niyo lamang po
3: 92.3 FM Radio.
2: Yan o, syempre, damay niyo na.
3: Oo, sa amin, Kiko Kalikot or DJ Kiko Kalikot sa lahat ng social media at active yan sa TikTok araw-araw.
2: Correct. Live
3: yan, kasama ko. At syempre, Alex Baltazar or Alex Ferraching.
2: Yan o. Eto na! Magbabaduloy ng good vibe music at kwentuhan. Walang iba. Kasama nag-iisang ma-juicy at mamiti. Kathy G is the place to be!
3: Ay, that's right! Nako, yan nga ang Love Me, Kathy G. Nagaganda ba yan from 12 to 3 in the afternoon at yan ay
4: susunod!
3: O, sige.
2: Ang laki na susunod dahil.
4: Susunod!
3: Oy, hindi na nga daw yan ang uso ngayon, di ba? Wholesome na daw.
2: Oo.
3: Susunod!
2: Oh, yan, sweet.
3: This is love! Ang cute kasi talaga oh, na.
2: Ang ganda ng aura niya, good vibes.
3: Oo, diba? Pati yung ngiti ng bata.
2: Correct.
3: Alam mo, sana ngumiti tayong lahat.
2: Mm-hmm.
3: Diba? Kasi yan na lang ang libreng maibibigay natin sa mundo ngayon. Sa dami ng mahal.
2: Mm-hmm.
3: Sa dami ng singilin. Mm-hmm. Ngumiti ka na lang.
2: Oo, correct. Diba?
3: Kaya cool ka lang. Gusto ko tayo din yung nagbabackang music natin, no? Para tight, no?
2: Ingiti mo lang. Uy, mga kabayos
3: mo. Ano yung parang si Gary Vee na yung ingiti mo lang.
2: Gusto ko lang ata si Altesa Herrera sa Inu Cruz. At doon, nakikita nga si Cherubim. Yan na din ay talagang sobrang kanyang kilig.
3: Kaya pala ang pangalan ni Cherubim ay Gana.
2: Do.
3: Oo, dahil ikaw ay Gana.
2: Do.
3: Cherubim, hindi na Gana din.
2: Gana. Do. Grabe naman kayo. Salamat mga ka-vibes ha. Muli po bukas, maririnig nyo kami alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Kasama ang malupit na duo, DJ Alex!
3: At DJ Kiko Kalikot.
2: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
3: The vibes.
2: Ang lupit.
3: Ang oras natin, 11:50.
2: Bye! Thank you!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
6: ACS
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Iginiit ni Akbayan Party List Representative Chel Jocno na dapat manatiling politically neutral ang mga senador na gaganap bilang hukom sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Jocno, nakasaad sa mga patakaran ng impeachment ng Senado na kailangang iwasan na mga senator judges ang anumang pagkiling sa politika sa kanilang pagdinig at pagpapasya. Ginawa niya ang pahayag matapos lumutang ang mga ulat ng mailang senador na umunoy may napagpasyahan na kahit hindi pa naipipresenta mga ebidensya. Nakatakdang simula ng Senado ang pagdinig sa kaso sa July 6 matapos ang three-trial proceedings ngayong araw, June 22.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala sa iba pa ang mga balita, patuloy nararamdaman ang mga aftershocks matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa karagatan ng Mindanao noong June 8. Ayon sa mga seismologist, umaabot na sa 9,372 ang naitalang pagyanig kung saan 97 ang naramdaman ng publiko na may lakas na umaabot mula magnitude 1.2 hanggang 6.4. Karamihan sa mga ito ay mahina at hindi nagdudulot ng pinsala, ngunit nananatiling naka-alerto ang mga otoridad habang patuloy ang pagmumonitor ng FEVOX. Pinapayuhan ang publiko na manatiling handa at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, suportado ni Barangas sa 2nd District Representative Jervil Luistro sa pagbubukas sa media at publiko ng pre-trial conference sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Gayunman, inamin niya na may mga dahilan kung bakit nilimitahan ang coverage ng unang pre-trial, kung saan ilang bahagi lamang ang pinayagang masaksihan ng media. Dagdag niya, mahalaga ring maunawaan ng publiko ang mga limitasyon ng proseso habang tinitiyak ang maayos na pagtakbo ng pagdinig. At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Magbabayad ka na? Ang lupet!
4: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
5: Mismo!
4: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
6: Uy, ka-vibes!
7: Oo, ikaw!
6: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
7: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
6: Oo,
4: pati electric fan.
6: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
6: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
0: Ah! Oh, ang 92.3 FMR. The vibes sa Soundtrack.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat

92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Before I Fall in Love, Coco Lee, Ka-Vibes. Hello, hello, kamusta ka naman dyan, Ka-Vibes? And happy, happy, happy Monday everyone. Welcome to Love Me, Cathy G. Kasama nyo na naman po ako ang gabay nyo sa Usaping Pag-ibig, Cathy G. All the way until 3 p.m. Ulit tayo magkasama-sama. Ayan, syempre magkarinigan sa mga problema na ating pupoproblemahin araw-araw. Ayan, until Friday, mamumroblema tayo ng mga problemang nangangailangan ng tulong. Ayan, anyways, Ka-Vibe, syempre dahil Lunes na naman. Ako, kay bilis po ng araw ha. Alam nyo, minsan sa buhay, darating tayo sa puntong kailangan nating mamili sa pagitan ng ating sariling happiness at ang mga responsibilities na matagal nating pinanghahawakan, di ba? And madalas kasi, ang inuuna natin, yung syempre, yung kapakanan ng family bago ang ating sarili, di ba? Lalo na kung breadwinner ka. Although, wala namang problema kung ganon, pero papaano kung ang lahat ng pangarap mo ay naisasantabi mo para lang matulungan ng mga taong mahal mo, di ba? Naku, marami makaka-relate sa atin ngayon. May mga pagkakataon kasi na kahit ginagawa natin yung lahat ng makakaya natin, may mga tao pa rin, alam mo yun, handang humusga sa atin eh. Diba? Tulad ng isang anak na nagsusumikap para itaguyod yung pamilya pero nang nangailangan siya ng pang-unawa, naku po, eto na, siya pa ang nakatanggap ng pinakamabigat na batikos, di ba? Yung gano'n na parang yun nga, kapag gumawa ka ng napakadaming maganda kabutihan, 10 kabutihan ginawa mo, isang pagkakamali lang, wala, burado ang lahat, di ba? And mas masakit nga ba ang sugat na galing sa sariling pamilya kaysa sa salitang nang galing sa ibang tao? Di ba? Kasi pamilya mo na yun na dapat yun ang unang uunawa eh. Bakit parang mas mabigat sa damdamin kapag yung mga salita na hindi ka aya-aya ay galing mismo doon sa kadugo mo kaysa sa iba? Di ba? Pipiliin mo bang baguhin ito kung dumating man yung isang pagkakataon, Ka-Vibes, na pwedeng magbago doon sa direksyon ng buhay mo?

0: Kaya nga po ha, ngayong araw, pakinggan natin po ang isang kwento na puno ng sakripisyo, pagmamahal, responsibilidad, at yung may hirap na desisyon. Ito po yung kwento na babasahin natin ngayon. Magtatanong sa atin kung hanggang saan ang kayang isakripisyo ng anak para sa kanyang pamilya. At kailan naman dapat piliin natin ang ating sarili para sa kinabukasan, di ba? Samahan niyo po ako, Ka-Vibes, of course, sa isang kwento ng pagsubok, ng pagtanggap, at of course, yung pagpili sa gitna ng mga boss na nagsasabing kung ano nga ba yung dapat mong gawin. Ito po yung kwento na tungkol sa mga gustong o yung mga pusong marunong magmahal at magsakripisyo. Kaya mo ba yan, Ka-Vibes? Ikaw ba ay dumaraan sa ganyan, di ba? Ikaw ba ay breadwinner? Ikaw ba ay inaasahan ng iyong pamilya? Anong ginawa mo? Pero papaano kung meron ka ng biglang pangangailangan? Papaano mo ba ito sasabihin sa iyong mga mahal sa buhay? Abangan nyo po yung letter na babasahin ko po maya-maya lang, Ka-Vibes, na maririnig nyo po. And of course, syempre, sa mga as usual na nananghalian, ayan ha, kinig po kayo ha, sa mga nasa kanilang mga tahanan po ngayon, ayan, at nakikinig po, parehas, nakabukas ang radyo, nakabukas ang TV, oo, pero mamaya pakinggan nyo yung letter natin para mapaiwan natin yung sender. And of course, sa mga Ka-Vibes din po nating nasa mga lansangan, sa mga rider, driver, nasa ukay-ukay, mga tindero, tindera dyan, hello naman po sa inyo. Salamat sa pakikinig ha, sa mga nasa salon, ayan, oo, ganda mo ang kilay ni ate. At syempre sa mga Ka-Vibes nating OFWs na nakatutok po ngayon, wherever you are there and we are here, Ka-Vibes. Ito po ang Love Me, Kathy G, dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet.
1: Love Me, Kathy G.
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.

0: That's what friends are for, Dion Warwick. Ka-vibes. And kayo pa rin po'y nakikinig dito sa Love Me, Cathy G. Of course, kasama niyo pa rin po ako, Cathy G. Hanggang saan ang kayang isakripisyo ng anak para sa kanyang pamilya, ka-vibes? Hanggang saan mo ba kayang magsakripisyo alang-alang sa iyong mga mahal? Diba? Lahat naman tayo handang gawin para sa pamilya, para sa ikasasaya nila, ikabubuti nila, mapa-breadwinner ka man, mapatatay ka man, mapananay ka man, or kapatid. Diba? Lahat tayo na miyembro ng pamilya. Wala naman tayo ibang hinahangad kundi para sa kabutihan ng bawat isa sa atin . Pero hanggang saan mo kaya isakripisyo? Pati ba yung sarili mong happiness ay isasakripisyo mo alang-alang sa happiness ng iyong pamilya? May limitation ba ka-vibes? Meron bang hangganan yung pagsasakripisyo? Hanggang saan? Ano yung mga batayan ng pagsasakripisyo? At ano rin yung mga end na dapat na sa pagsasakripisyo sa pamilya? Yan pong abangin nyo ka-vibes ang ating story na babasahin ko na po in just a short while. A story coming from itong story po ni Hillary. Ayan, ano nga ba ang kanyang pinagdaraanan? Bakit ba umabot sa punto na kailangan niyang humingi ng tulong? Diba? Ano yung pagsasakripisyo niya bilang isang anak? Ang hirap kasi, actually marami talagang ganito ha. Marami ang storya na nagsasakripisyo, lalo na nga po yung mga panganay. Diba? Kadalasan sila yung mga naririnig natin na kailangan ko mag-aral, kailangan ko magtrabaho, kailangan ko magpursige, kailangan ako ng pamilya ko. Ako yung inaasahan. Diba? Kung minsan parang kung papakinggan mo sila, parang bakit ikaw lang? Hindi ba po pwedeng magtulong-tulong? Hindi ba pwedeng sama-sama? Hindi ba pwedeng hawak kamay kayo na magtulungan para isakripisyo at itaguyod ang pamilya? Well, abangan nyo na nga po ang story niyan maya-maya lang in just a short while dito po sa Love Me, Cathy G. Dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes. Ang lupet, 12:55 na po ang ating oras.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes.
3: Ang lupet!
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo!
6: Smart 2!
5: Smart Dishwashing Paste ko!
6: Smart 2!
5: Pritong ulam na masebo, plato, kaldero.
6: Smart!
5: Ang galing for everyday!
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to!
5: Tanggaling-galing mo!
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: May

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kati G.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes! Again, hanggang saan ang kayang isakripisyo ng anak para sa kanyang pamilya? Nako, sa lahat nga po ng mga nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya, sa lahat po na nagsusumika para maitaguyod ang kanilang pamilya at maging maganda ang buhay ng bawat isa, ito po ang kwentong para sa iyo, Ka-Vibes. Abangan nyo na po ang ating story coming from Hillary. Sabi nga nila, diba, kaya tayo kung minsan nagsasakripisyo, kaya tayo minsan na nagpupursigi sa buhay para maitaguyod ang pamilya, kaya tayo minsan nagpapakahirap maibigay lang ang magandang buhay na para sa ating mga mahal. Ayan, sa mga nangangailangan sa atin, sa mga, alam mo yun, nakaasa sa atin, diba? Yun yung kadalasang nangyayari. Nagsasakripisyo ang anak, pero hanggang saan yan? Pero alam mo nga, sabi nga nila, kasi normal na, lalo na sa ating mga Pilipino, yung ganyan na mag-sacrifice for the family, diba? Because we have this special, very special love in our heart na, alam mo yung, kahit mahirap, pipilitin natin gawin. Again, ang story po ni Hillary after this beautiful song coming from Maureen McGovern. Dito lamang po sa Love Me, Kathy G.

This love letter is from Hillary. Dear Kathy G, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng nakikinig ng inyong istasyon, lalo na ng inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Hillary. I'm 25 years old at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang hotel bilang front desk. Breadwinner po ako sa aming pamilya at napapaaral o nagpapaaral sa dalawa kong nakababatang kapatid. Parehong wala nagtrabaho ang mga magulang ko, Kathy, dahil matanda na po sila. Bilang panganay, napilitan po akong huminto sa pag-aaral at maghanap buhay ng maaga para saluhin ang mga responsibilidad ng pamilya. Nais ko pong ibahagi ang aking kwento sa inyong programa upang magbigay aral sa mga makakarinig ng aking kwento. At upang makahingi na rin po ng payo mula sa inyo at sa inyong mga loyal listeners, Miss Kathy G. May boyfriend po ako ngayon, Miss Kathy. At 3 taon na rin po kaming magkarelasyon. Alam at ramdam ko po na mahal ako ng boyfriend ko dahil sobrang dami kong problema sa buhay ay lagi siyang nandyan bilang sandalan at takbuhan. Pero dumating po ang araw na pareho naming hindi inaasahan at dito na po nagsimula ang aking kwento.

0: Babe? Babe, kamusta? Okay ka lang ba dyan?
1: Teka nga! Magantay ka pwede ba?
0: Babe, eh, nag-aalala lang naman ako sa'yo. Ano babe? Anong resulta?
1: Hindi pwedeng magkamali ito. Nakatatlong ulit na ako, Marco. Dalawang guhit.
0: Dalawang guhit? Ibig sabihin, positive? Buntis ka? Babe?
1: Bakit mukhang masaya ka pa? Hindi mo ba naiintindihan kung ano yung sinabi ko?
0: Bakit ka ba ganyan mag-react, babe? Hindi ka ba masaya?
1: Hindi ko alam, Marco. Alam mo naman na may mga responsibilidad pa ako sa pamilya ko. Hindi pwede ito eh.
0: Babe naman, huwag kang mag-alala. Hindi ko naman kayo pababayaan ng magiging baby natin. Alam mo yan.
1: Anong parte ba ng sinabi ko yung hindi mo naiintindihan?
0: Hindi kita mag-gets, baby. Kasi nandito naman ako sa tabi mo. Kakampi mo, kasama mo ako. Hindi naman kita tatakbuhan. Pananagutan kita.
1: Mahirap ka talagang umunawa, no, Marco? O sige, pananagutan mo nga ako. O paano naman yung pamilya ko? Yung mga kapatid ko na pinapaaral ko pa. Paano pa yung mga bills namin sa bahay? Yung maintenance ni nanay tsaka ni tatay. Lawakan mo nga yung pag-iisip mo kahit ngayon lang.
0: Babe, let's figure it out together, please.

0: ba yung damit ko na yun? Ay, hindi ba nahalo dito yung mga damit ni Ate Hilary? Ha? Ano to? Pregnancy test? Ha? Kanino to? Kay Ate Hilary? Ha? Dalawang linya. Ibig sabihin, positive? Ha? Buntis si Ate?
1: Mitch! Ano bang nangyayari dyan at ang tagal mo naman dyan? Nahanap mo na ba yung pinapahanap ko, ha?
0: Nay, hindi ko pa po nahanap yung damit na susuotin ko eh.
1: Oh, eh bakit hindi ka nalang maghanap ng ibang susuotin dyan? Manghiram ka muna dyan sa ate mo.
0: Nay, may nakita po ko.
1: Oh, nasaan? Eh bakit hindi mo pa sinusuot?
0: Hindi po damit yung nakita ko.
1: Eh ano? Bakit ba parang balisa ka dyan, ha?
0: Alam mo ba kung kanino to, Nay?
1: Ano yan? Ano yan, ha? Kanino yan?
0: Nay!
1: Hoy, sumagot kang bata ka! Kanino yan? Buntis ka ba, ha? Hindi mo lang ba naisip na nag-aaral ka pa?
0: Nay! Ano ka ba? Hindi sa akin yan.
1: Eh kung hindi sa'yo, kanino yan, ha?
0: Bakit di niyo itanong sa paborito niyong anak?
1: Ano pang pinagsasabi mo, ha?
0: Nay! Buntis si ate!
2: Ano ba yung pinagtatalunan nyo, ha? Rinig na rinig kayo sa labas. Di pa rin nahihiya sa mga nakakarinig sa inyo, ha?
1: Ikaw, isa ka pa. Hindi mo man lang namamalayan na nabuntis na yung panganay mo. Saan na lang tayo pupulutin ito, ha, Junior?
0: Sino na lang ang magbabayad ng tuition ko?
2: Ano ba kayo, ha? Imbis na kumustahin nyo muna yung tao, inuna nyo pa talagang isipin yung sarili ninyong dalawa.
1: Eh bakit? Kaya mo pa ba kaming buhayin ang mga anak mo sa ganyang edad mo, ha? Wala nang tatanggap sa'yo kahit anong trabaho, Junior.
2: Kung makapagsalita ka naman, Linda. Kahit hindi ko na kaya, ipipilitin ko. Tsaka imbis na inuunan yung alalahanin ang lagay ni Hilary kung ano-anong iniisip ninyo, makakatulong ba yan sa pagbubuntis ng anak natin?
1: Ano bang alam mo sa hirap pagdating sa pagbubuntis, ha?
2: Siguro nga wala akong alam sa pagbubuntis, Linda, pero alam ko kung paano magmalasakit sa anak. Ito lang tatandaan mo, ha? Hindi tayo cargo ni Hilary, kaya ayusin mo yung pag-aasta mo, Linda.
0: Nay, Tay, nagtatalo na naman po ba kayo?
1: Oh, nandito na pala ang magaling na babaeng to. Ano at ang lakas ng loob mo pang umuwi rito matapos mong magpabuntis, ha?
2: Linda, tumigil ka nga dyan.
0: Nay, grabe naman po kayong makapagsalita sa akin. Kakampi po yung kailangan ko ngayon. Hindi po yung mararahas yung salita.
1: Sumasagot ka pa talaga. Hilary! Pumalik ka rito! Ay, Hilary!
3: Sobrang sakit, Miss Kathy, na maabutan ko sina nanay at tatay na nagtatalo na halos magkasakitan na ng dahil sa akin. Hindi ko na po alam ang gagawin ko dahil naiipit din ako sa sitwasyon ko dahil sobrang sakit din para sa akin na mabuntis nang wala sa oras habang alam kong meron pa mga taong umaasa sa akin. Pero ano nga ba ang dapat kong piliin, Miss Kathy? Ang aking sarili at ang aking pamilyang buuin ni Marco o ang pamilya kong pasan-pasan ko na hindi naman ako kayang pahalagahan gaya ng pagpapahalaga ko sa kanila. Kathy G, matapos ang sagutan na naganap sa bahay, ay napagdesisyonan kong makipagkita kay Marco at magsalubong o magsumbong para kahit papano mabawasan ang bigat na dinadala ko.

0: Babe, hindi ko na alam yung gagawin ko. Naguguluhan na ako.
1: Babe, hindi mo naman kailangan maguluhan.
0: Eh, nasasabi mo lang naman yan dahil wala ka sa kinatatayuan ko. Wala ka naman sa posisyon ko eh.
1: Babe naman, naiintindihan kita. Eh, kaya ako nandito para samahan at damayan ka. Para maging magaan ang lahat.
0: Eh, anong gagawin natin? Tutol yung pamilya ko sa pagbubuntis ko.
1: Harap tayo sa kanila. Magpapaalam ako ng formal na pakakasalan at pananagutan kita. Hindi mo na kailangan magtrabaho para sa pamilya mo at para sa magiging baby natin.
0: Pero natatakot ako, Marco.
1: Tiwala ka sa akin, babe. Kahit gawin ko pang lima ang trabaho ko, para ako na ang bahala sa mga responsibilidad mo. Huwag kang mag-alala.
0: Salamat, babe.
1: Tahan na at magpahinga ka na muna. Bukas na bukas din at pupunta tayo sa inyo.
0: Sorry talaga.
1: I love you. Huwag ka na mag-alala.
0: I love you too, babe.

0: Sino yan? Tignan mo nga, Junior, kung sino yung nasa labas.
1: Ah, sige, teka lang.
0: Baka yan na yung anak mong kerengkeng.
1: Oh, kayo pala yan.
2: Mano po, Tito?
0: Mano po, Tay?
1: Oh, sure, pumasok na kayo ron. Eh, mabuti naman at humarap na itong lalaki dito.
0: Oh, Hillary, umuwi ka rin. Nagsama ka pa talaga ng panira sa araw ko, ha?
1: Linda!
0: Nay, pwede bang umayos ka naman kahit minsan? Kahit ngayon lang po. Parang laging gulo na lang po yung hinahanap nyo eh.
2: Tita, babe, huwag na po kayo magtalo.
1: Eh, pakinggan muna natin yung sasabihin nitong dalawa.
0: Oh, ano bang pinunta nyo rito, ha? Eh, akala ko ba, Hillary, naglayas ka na para makipagtanan dyan sa nakabuntis sa'yo.
1: Linda, ano ka ba naman?
2: Tita, nandito po ako para formal na humarap at magpaalam sa inyo na handa akong panagutan si Hillary at yung pinagbubuntis niya.
0: Eh paano mga responsibilidad ni Hillary sa amin, ha? Paano na lang mga kapatid niya?
3: Nay, pwede ba? Mahiya ka naman sa mga sinasabi mo. Sinalo ko ng ilang taon yung mga responsibilidad na hindi ko naman po dapat pinapasan. Pero ito, ganito mo ibabalik lahat ng sakripisyo ko?
2: Babe, uminahon ka.
0: Ano? Nanunumbat ka na ngayon? Isipin nyo na po kung anong gusto nyong isipin, Nay. Pagod na ako sa pamilyang to.
1: Pwede ba huwag kayo magbangay ang dalawa, ha? Linda, hindi ka patitigil?
0: Eh kahit anong pagmamakaawa mo, Marco, hinding-hindi ko matatanggap yung batang yan. Lalong-lalo ka na. Sinira mo ang buhay ng anak ko.
2: Pangako po, gagawin ko po ang lahat para hindi kayo mabigo. Sasaluhin ko rin po pati yung pagpapaaral kina Mitch hanggang sa makabalik ulit sa normal ang lahat.
1: Wala na tayong magagawa dyan. Nariyan na yan.
0: Anong wala? Eh, ilang linggo na ba yan, ha? Pwede pa yan ipalaglag. Nay! Alam mo, hindi ko akalain na kaya mong sabihin yan eh.
2: Hindi po ako perpektong tao, pero may isang salita po ako.
1: Linda, tama na nga yung kakatutol mo. Hindi ka ba naaawa sa anak mo, ha? Mukha namang seryoso tong si Marco. Bigyan na muna natin siya ng tsansa.
3: Tay, salamat po.
2: Salamat po, Tito. Pangako ko po na aalagaan at iingatan ko po si Hillary.
0: Hindi! Hindi ko matatanggap to!
4: Kathy G, hindi naging madali ang pag-a-adjust namin lahat. Lalo na nang lumipat si Marco sa bahay. Tinupad naman ni Marco ang pangako niyang hindi niya ako pababayaan at ang ipinagbubuntis ko. Gayon din ang pagsuporta sa pamilya ko at pagpapaaral sa aking mga kapatid. Alam ko pong nahihirapan na si Marco sa lahat ng gastusin na pasan-pasan niya. Pero wala akong narinig na kahit na anong reklamo galing sa kanya. For

Ate G. Sobrang nahihiya na ako kay Marco. Dahil sa lahat ng sakripisyo na ginagawa niya para sa pamilya ko, hindi pa rin siya matanggap-tanggap ni nanay. Puro na lang pangmamaliit at pang-aalipusta ang ginagawa ni nanay kay Marco, Miss Kathy. Gustong-gusto kong bumukod at mamuhay na lang kami ni Marco kasama ang magiging anak namin dahil parang wala rin kasing patutunguhan ang pakikisama ni Marco sa aking pamilya, sa pamilya kong ungrateful, Kathy.

0: bayan. Bili na kayo ng bili ng gamit ng bata. Eh, hindi pa nga nakakalabas. Alam nyo, nag-aaksaya lang kayo ng pere.
1: Eh, para naman po ito sa magiging kampo nyo po, Nay. At pinag-iipunan ko na rin naman po itong mga to.
0: Huwag po kayong mag-alala, Nay. Hindi naman po mababawasan yung perang ibibigay sa'yo ni Marco. Aba, sinasabi ko lang, matuto kayong maging praktikal. Imbis na puro damit ng bata ang pinagbibili ninyo, eh bakit hindi na lang bigas?
2: Ay, naku ka talaga, Linda. Ano bang ikinagagalit mo na naman dyan?
0: Ay, hayaan nyo na po. Sanay naman ako. O, tingnan mo nga naman. Simula nang dumating yung Marco na yan, lumaki na yung ulo mo.
1: Tita, wala naman po kaming masamang intensyon.
0: Manahimik ka! Akala mo ba mababayaran ng pera ang kahihiyang idinulot mo sa pamilya namin?
2: Linda, tama na!
0: Nay, hanggang kailan mo ba kami sisisihin? Hindi pa po ba sapat na ginagawa na namin ang lahat para sa pamilya natin? Hanggat buhay ako, hindi ko makakalimutan ang ginawa ninyo. Nay, pagod na po ako sa inyo eh.
1: Babe, kalma lang.
0: Hindi Marco eh. Ilang buwan ko nang tinitiis lahat ng masasakit niyang salita.
2: Hilary anak, pagdahan-dahan ka lang.
0: Hindi ko na po kaya, Tay. O ano? Iiyak ka na naman. Aray! Ah!
2: Anak, babe. Hilary, ano nangyari?
0: Yun dyan ko, Tay. Ano? Nag-iinarte ka lang?
2: Linda, pwede ba tumigil ka na?
0: Ah! Ang sakit!
1: Basang-basa ang sahig.
2: Pumutok na ang panubigan niya, Marco.
1: Diyos ko, manganganak na siya.
0: Marco! Natatakot!
1: Nandito lang ako, babe. Dadaling kita agad sa ospital. Huwag mag-alala.

Kathy G, sa gitna ng aming pagtatalo, ay bigla pong pumutok ang panubigan ko. Halo-halo pong nararamdaman ko noon. Takot, kaba, at pangamba para sa magiging anak ko. Habang nasa biyahe kami papuntang ospital, paulit-ulit akong nagdarasal na sana ay maging ligtas kaming mag-ina. Mas lalo pong nadurog ang puso ko nang mapansin kong hindi sumama si nanay sa ospital. Habang si tatay at si Marco ay halos hindi magkanda-ugaga sa pag-aalaga sa akin, si nanay ay nanatili sa bahay na tila walang nangyari, Kathy. Sa mga oras na yon, napagtanto ko kung sino talaga ang mga taong handa akong samahan sa pinakamahirap na yugto ng aking buhay.

0: Congratulations po, Mami. Isang healthy baby girl po ang isinilang ninyo.
1: Salamat po. Salamat, Lord.
2: Baby po, sobrang ganda mo naman. Tingnan mo, namumula pa yung isngi niya.
1: Parang sa akin nagmana si baby, ah.
3: Eh, parang hindi naman, parang sa lolo niya nagmana.
4: Hay nako, Kuya Marco, tatay. Kung titignan niyo namang mabuti, mukhang sa Tita Mitch Minana ang kagandahan.
2: Ay nako, tama na nga kayo sa pagtatalo. Halata namang ako yung kamukha ng anak ko.
3: Sayang lang at wala rito yung nanay mo para masaksihan niya yung kauna-unahan niyang apo.
2: Hindi po ba talaga susunod si nanay?
3: Eh, alam mo namang yung nanay mo na yung mataas ang pride eh. Baka pagbalik natin sa bahay, pag okay na kayo ni baby, eh, maging okay na rin yung nanay mo, Hilary.
1: Siguro po, ibubukod ko na lang din yung mag-ina ko para iwas stress si Hilary at si baby.
4: Talaga ba, kuya? Basta wag mong kalimutan yung allowance at pang tuition namin.
2: Mitch, ano ba?
3: Ay naku, pagpasensahan nyo na tong si Mitch, eh, nagbibiro lang yan. Kung ano ang decision mo, anak, susuportahan ko kayo. Pasensya na ha. Eh, kung kaya ko sana magtrabaho, hindi nyo na kailangan pang pakisamahan kami.
1: Wala po yun, tay.
4: Salamat, ate, ha. Salamat, kuya. Promise, pag nakatapos ako, babawi ako sa inyo. At lalo-lalo na sa pamangkin ko.
2: Basta, pagbutihin mo lang yung pag-aaral mo, sapat na yun. Hindi bali nang dinededma ako ni nanay. Bahala na siya. Pareho na kaming mga magulang. Ayoko na rin muna sa stress. Eh kahit masakit para sa akin, titiisin ko na lang muna para sa bago kong pamilya kasama si Marco at anak ko.

Miss Cathy, noong mga oras na yon, saka ko lang lubos na nauunawaan na hindi ko kailangang ubusin ang sarili ko para mapatunayan ang halaga ko sa ibang tao kahit pa sa pamilya ko. Masakit pa rin po hanggang ngayon na hindi ako sinamahan ng sarili kong ina sa isa sa pinakamahalagang araw ng buhay ko. Ngunit habang yakap-yakap ko ang anak ko, napagtanto ko na ayokong lumaki siya sa parehong sakit at takot na naranasan ko. Sa wakas, pinili ko naman ang sarili ko, pinili ko ang anak ko, at pinili ko ang pamilyang handang mahalin ako ng buo. Sa ngayon, Miss Cathy G, hindi ko na hinihintay na magbago ang nanay ko para maging masaya ako. Dahil natutunan kong hindi kasalanan ang unahin ang sariling kapayapaan. Cathy, maraming salamat pong muli sa bumubuo ng inyong programa sa pagkakataon na maiere ang aking kwento. Naway, marami pang breadwinners na listeners ang makarinig at makapulot ng aral sa aking kwento. Kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at pagpili sa sarili. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Hilary.

Tulad nga ng sinabi ko kanina, ka-vibes, lahat tayo handang isakripisyo ang sarili natin para sa ating pamilya. Lahat kaya nating gawin para sa ating pamilya. Ang hindi lang okay, yung isasakripisyo mo, pati yung sarili mong kaligayahan, di ba? Lahat naman tayo, gusto nating magsakripisyo para sa mga magulang natin eh. Gusto nating magsakripisyo sa pangangailangan ng mga kapatid natin eh. Gusto nating magsakripisyo para sa pamilya natin. Pero, okay lang na magsakripisyo. Pero yung isakripisyo mo na ang sarili mong buhay, isakripisyo mo na ang sarili mong happiness, alang-alang dito sa mga taong tumutulong at alang-alang dito sa mga tao na umaasa sa'yo, yun ang hindi na okay, ba? Diba? Walang masama sa pagtulong. Pero yung hindi ka suportahan, yung hindi ka intindihin dun sa sarili mong pangangailangan, yun ang hindi na maganda, ka-vibes. Katulad na lamang po na nangyari sa ating story for today, ang story po ni Hillary na buong buhay niya, bago niya natagpuan itong kanyang minamahal na si Marco, inalay niya dito sa kanyang pamilya, tumigil ng pag-aaral para lang mabigyan ng magandang kinabukasan yung kanyang mga kapatid at ang kanyang pamilya. Pasan-pasan mo. Okay lang naman yan, di ba? Pero sana may suporta. Hindi 100% kinuha yung ibinigay mo na isang kamay mo, pati yung isa pong pangkamay, kailangan kunin din nila. Di ba? Hindi po pwedeng dalawang kamay ang hahawakan lang ng isang pamilya. Kailangan yung isang kamay mo ay para naman doon sa sarili mong kaligayahan, doon sa pag-prepare sa sarili mong buhay. Well, may masama ba sa ginawa ni Hillary na hindi niya nalang hinayaan niya na lang yung kanyang ina na hindi sumusuporta sa kanya? Tingin mo, ka-vibes, ano ba ang masasabi mo sa ating letter for today? May mali ba? Hanggang saan ba ang kayang isakripisyo ng anak para sa kanyang pamilya? Mali ba ang ginawa niyang hayaan na lang yung kanyang ina, tutal ang kanya namang ama at ang kanyang kapatid? Ganun din si Marco na kanya pong boyfriend na ngayon ay naghahanda na para sa kanilang kasal ay nandyan para sa kanya. Mali ba? Nakalimutan na lang niya kung ano man yung galit ng kanyang ina. Ka-vibes, sulungan po natin si Hillary, 0927-384-8639. Or pwede po sa aming Facebook page, 92.3 FM Radio, or my FB page, DJ Cathy G. Mahirap, diba? Mahirap na parang lahat-lahat na lang kailangan ibigay mo. Dapat naman, ito rin mga tao na tinutulungan natin, marunong din naman tumanaw ng utang na loob. Marunong din naman magbalik. Marunong din naman umintindi. Alalahanin natin na hindi natin hawak ang buhay ng isang tao na kailangan lahat na lang ng pangangailangan natin ay iasa lang natin sa iisa. Kaya nga dapat nagtutulungan eh. Kaya nga tinawag na pamilya eh. Diba, ka-vibes? Pero despite of everything, at least itong si Hillary ay meron ng ngiti sa kanyang mga labi. Kahit na meron pa rin galit, eventually time will come and hopefully na mapatawad nila ang isa't isa niya sa kanyang ina at ang ina niya sa kanya. Ka-vibes, lagi pa rin alalahanin na anumang mga pagsubok at problema dumarating sa atin, lagi lang umiti dahil may katapusan din ang lahat. Lift.

0: Music Radio.
1: Ang Fresh!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. The Vibes.
1: Ang Lupet.
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet.
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Cathy.

0: Parang yun ang gustong itanong nitong si Hillary sa kanyang magulang, particularly sa kanyang ina. Tell me, where did I go wrong after helping yung buong pamilya, yung mga kapatid ko pasanin ang pag-aaral nila, after tulungan ko itong pamilyang to na maiahon dahil nga sa kahirapan din, dahil siya na lang po ang tumutulong sa kanyang mga magulang dahil ang magulang niya ay matatanda at hindi na kaya magtrabaho. Si Hillary na lang ang inaasahan ng pamilya, pero hindi suportado ng kanyang pamilya noong nalamang buntis siya, noong nalaman na mahihiwalay na siya dito at mag-aasawa na. Si Hillary ngayon ay nasasaktan dahil ang kanya mismong sariling ina ay wala doon sa pinakamahalagang araw kung saan siya ay nanganak. Pero ang kanyang ina ay patuloy na naninindigan sa kanyang pride dahil nga nagalit ito nung nalaman niyang buntis si Hillary. Paano na sila? Yun ang naging problema yung nanay eh, diba? So hanggang saan ang kaya mong isakripisyo ng anak para sa kanyang pamilya? Alam niyo, maraming mga anak ang inuuna yung pangangailangan ng family kaysa sa sarili nilang kagustuhan dahil sa family responsibility na pwedeng isang tabi ng isang tao yung sariling pangarap para makatulong lang doon sa mga mahal sa buhay. Sabi nga ng Psychology Today, yung pagmamahal sa pamilya maaaring magbigay ng matinding motivation para sa mag-sacrifice, diba? And yung attachment at emotional bond ay nakaka-influence sa paggawa po yan ng decision para sa kapakanan ng iba. And yung sobra naman pong pagsasakripisyo, pwedeng humantong yan sa emotional exhaustion na tinatawag, diba? Kapag laging inuuna ang iba at napapabayaan yung sarili, pwedeng makaranas ng pagod at yung stress. And yung pagiging responsible sa family, kadalasang natututunan mula sa pagkabatayan, diba? Kung minsan maliit pa lang, tinuturuan na para maging responsible. So yung pagpapalaki at cool sure ay may malaking effect din po sa pananaw ng isang anak tungkol sa kanyang tungkulin sa pamilya. At yan po ay kadalasang nangyari sa ating mga Filipino, diba? Na alam mo yon, yung close family ties, extended family, na tinutulungan mo pa rin yung kainyong pamilya kahit ikaw minsan ay may asawa na. Sabi nga ni Audrey Lex Bago, Kathy G, good day. I really love this program. Thank you. Kasi you bring the best of us. Wow. Your listeners, thank you so much, Audrey. Gusto ko rin pasalamatan ang ating sender ngayong araw. She also bring out the best of me every day. Kung sakripisyo ang timbangan ng pagmamahal, maaring gamitin yon bilang pamantayan kung paano kalayo at kalalim ang magiging sakripisyo ng anak para sa kanyang family. Hindi kalabisan na maibalik ng anak ang pag-aaruga ng na walang pasubaling ibinigay ng kanyang pamilya sa kanya. Ngunit kalabisan na ang mag-demand ng mabubuting bagay mula sa anak na kailan man ay hindi nabigyan ng maayos na buhay at karapatan. Yun lang po ang aking opinion, Miss Kathy G. Salamat, Audrey Bago. And this one, Kathy G, no-namer. Silent support here. Wow, thank you. Walang sukat ang sakripisyong kayang gawin ng anak na tunay na nagmamahal sa kanyang family, Miss Kathy. Pero sana matuto rin ang ating mga magulang na i-recognize sa mga sakripisyo na ginagawa ng kanilang mga anak. Dahil first of all, wala naman pong utang na loob na kailangan bayaran ang mga anak sa magulang. This one is also from text line. Another one from text line, si Engineer Tadeus. Ulirang anak si Hillary, Kathy G. Isang anghel na isinakripisyong sariling upang pasanin ang krus ng pamilya para sa kandilang natutunaw ang katawan para maibigay or magbigay liwanag sa puok ng kadiliman. Kakaunti na lang ang tulad mo, handang magpatawad at umintindi sa taong saradong isipan. Saludo ako sa iyo, sabi ni Engineer Tadeus Contis. Thank you, Engineer. Ayan, and this one is from Heidi Aldaya. Kathy G, hanggang saan nga ba ang kayang isakripisyo ng anak? Para sa akin, kung kaya, kung ibigay na hindi ako magiging resentful. Tama naman, diba? And Miss Altesa, ang masasabi ko lang ay kalimutan mo na kung ano man ang sinabi ng nanay mo. Talagang ganyan ang mga ina. Darating ang araw, maintindihan ka rin niya na ikaw ay nagmahal ng ganyan din siya sa'yo. Mabuti at nandyan ang tatay mo at nakakaintindi sa inyong dalawa. Kalimutan mo na kung ano man ang sinasabi ng nanay mo. Darating din ang araw, maiintindihan ka niya. Thank you, Miss Altesa. So, usad ng kwento ni Hillary, sabi ni Coach Everyday, gabi naranasan niya sa nanay niya. Pero ang galing niya, hindi niya sinukuan ng igalang respeto ang nanay niya. And I salute you. Ayan. Thank you. And hello, William Mortel. Sabi niya, that regarding po sa tanong, hanggat makakaya para sa pamilya, ikakaayos ng kanilang buhay. Go, go, go. Ayan. Thank you and hello sa FMR Squad. Of course, sa inyong president si Lawrence Manipor. Hello. Jared Kimishano, Ting Fruit Salad, Walkout Gang, Randy Santisas, and Juan Miguel Gamutia. And also, sabi ni Mark Florida, walang hanggan ang pagmamahal ng anak sa pamilya, pero dapat may hangganan ng sakripisyo. Hindi mo kailangan mawala ang sarili mo para lang mapatunayan na mahal mo sila. Exactly. Well said. Ayan. Thank you so much, Ka-Vibes. And we still have time for those who want pa rin na magbigay ng kanilang reaksyon at payo for Hillary. 0927-384-8639 or sa aming pong Facebook page 92.3 FM Radio or my FB page DJ Cathy G. Ka-Vibes, dali lang po ang tugtugan. At syempre, ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-Vibes, ang lupet. 2:27 na po ang ating oras.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love Me Cathy G.
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Uy, Ka-Vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
4: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang.
5: Radyo lang, sabat na.
6: Para good vibes buong araw.
7: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Hold on. Hawak lang, kapit lang. Sige, matatapos din yan, sakripisyo mo na yan para sa pamilya mo, diba? Ayan, pag sa sakripisyo mo na lang, basta panghawakan mo lang yung paninindigan at yung happiness din sa sarili mo, eh malalagpasan ng lahat ng yan kahit na walang nakasuporta sa'yo. Ka-vibes, maraming salamat po sa lahat po ng mga nakinig at sumubaybay po na ating programang Love Me, Cathy G. Alam nyo, sabi nga eh, hanggang saan ang kayang isakripisyo ng anak para sa kanyang pamilya? Alam nyo, hindi lahat ng sakripisyo ay nakikita dahil marami itong emotional na anyo. And kasama dyan yung pagbibigay ng time, opportunity, pangarap at personal na kalayaan. And ang healthy sacrifice ay may kasamang boundaries, ka-vibes ha. Mas nagiging makabuluhan yung pagtulong kapag hindi nito sinisira yung sarili mong kapakanan. Ayan, ka-vibes again, thank you. And alam nyo, ang pagtulong at pagsakripisyo para sa mga taong mahal ay ibinibigay ng buo at kusang loob nang hindi nasasakripisyo ang sarili mong buhay at kaligayahan. And for you, Hillary, yung pagiging mabuting anak, eh, hindi naman nangangahulugan na isusuko mo na yung pagkakataong bumuo ka ng sarili mong family. Hindi sukatan ng pagmamahal lang habang buhay na pagsasakripisyo ha. And I'm sure, darating din ang time na makakapagpatawaran kayo ng iyong ina, diba? And but for the meantime, mas maganda, focus ka na lang muna sa pamilyang meron ka ngayon. You know what? Your happiness is not a reward you earn after endless sacrifice. It is something you deserve too. Thank you so much for sharing your story with us, Hillary. Sa mga gusto po magbahagi ng kanila pong storya, mag-email lang po lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FMR or my FB page, DJ Cathy G. Salamat muli ka, vibes, sa pagsama sa akin ngayon pong araw po ng Monday. Aba, kay bilis, June 22. Grabe, no? June 22 na. Imagine that. But anyways, ka, vibes, ako po si Cathy G and ang tabayanan po ang susunod na programang Banana Crew. Ayan, syempre makakasama niyo po tambalang Jai Klong, DJ Jayo and DJ Chloe Weber.
1: Mga ka-vibes, sana naman masaya ang inyong weekend. Happy Monday sa inyong lahat and syempre dahil tayo ang home of the stars, siksikliglig ang ating araw for today.
0: Oh, sino ba mga makakasama niyo for today?
1: Medyo marami sila.
0: Ay, talaga ba?
1: Yes. Syempre mamaya makakasama natin May ang ating P-pop group. Makasama natin si Jesse, Alexa, Jamaica, Ada, Aries, Thea, Uni, and Dina.
0: Oh, yung dami.
1: Yes, ang dami. Tapos mamaya pa si Andre, Ilana.
0: So, siguradong magiging masaya ang inyo pong merienda time. Siyempre, hatid po yan ng Jai Klong. Kaya ka-vibes, dyan ka lang, huwag kang bibitiw at tuloy po ang tugtugan at tumutok dito po sa 92.3 FMR.
1: Favorite music radio.
0: Ka-vibes ang lupet. Oras po natin, 2:49 na.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes
0: ang lupet!

0: Cathy G.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes! Iti sound trip.
1: Ang lupet!
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
4: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR News Break. Tatlo ang nasawi at lima ang nasugatan sa pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Dalawang menor de edad ang sangkot, isa ang naaresto sa loob ng paaralan habang ang isa ay tumakas ngunit sumuko rin kalaunan. Sa paunang investigasyon, posible may kaugnayan sa pambubuli ang insidente, pagaman patuloy pang iniimbestigahan ang motibo. Isinugod naman sa ospital ang mga sugatan at nag-deploy ng karagdagang pulis para sa seguridad. Suspendido ang klase habang nagpapatuloy ang investigasyon at nagtitiwala naman ang DepEd ng psychosocial support sa mga apektado.
3: FMR News Break.
4: Samantala sa iba pa mga balita, itinanggi ni Lead Impeachment Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro ang ulat na na-outshone ang House Prosecution Panel ng Depensa ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng pre-trial at tinawag ito na fake news. Nanawagan siya sa publiko na maging mapanuri habang iginiiti na Attorney Jay Tolosa at Representative Laila De Lima na walang lamang ang alinmang panig sa pre-trial dahil wala pa namang pinal na desisyon. Target ng Senate Impeachment Court na ilabas ang pre-trial order bago ang June 25 at simulan ang paglilitis naman sa July 6.
3: FMR News Break.
4: Samantala sa ating panghuling balita, pinasinaya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 833 million pesos na mabini kaya kay Small Reservoir Irrigation Project sa Bohol na magbibigay ng tiyak na supply ng tubig sa 530 hectares ng sakahan at makakatulong sa 717 na mga magsasaka. Ang proyekto ng National Irrigation Administration ay sasaklaw sa Mabini at Alicia at kukuha ng tubig mula sa Buhatanan at Kawasan Weeks. Meron din itong spillway, mahigit 11 kilometers na kanal na kayang mag-imbak ng 3.82 million pesos na cubic meter na tubig. Layo nitong mapataas ang produksyon ng agrikultura at mapalakas ang food security. At bahagi ito ng pambansang irigasyon program ng NIA na inilunsad kasabay ng ika-63rd anibersaryo ng ahensya.
3: FMR News Break.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
3: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
5: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin.
6: Ready na ba kayo, runners? The Rexona 10-miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. Sa Sunday, June 28, 2026, sa City of Manila. Kaya lace up and get moving. Kahit first time mo tumakbo or sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan! From start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10-miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable.
7: Uutang ka na naman! Ang lupet!

0: Music Radio. FMR Favorite Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
2: Banana Crew kasama si DJ Jaiho.
3: Magandang afternoon.
2: At DJ Chloe.
4: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
2: Banana Crew.
3: Tambay.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Hello, Kavibes. This is Harvey Bautista.
4: This is Annalyn Salvador.
3: Listen to 92.3 FM Radio Manila.
4: Your favorite music radio, Kavibes.
5: Hello, Kavibes.
6: This is Kai.
7: And this is Kyle.
6: Listen to 92.3 FM Radio Manila.
7: Your favorite music radio,
8: Kavibes.
9: Hello, Kavibes! This is Dylan Iturralde.
10: Hello, mga Kavibes! This is Lance Replando.
11: Hello, Kavibes! This is Jude Hinumdum.
12: Hello, mga Kavibes! This is Bob Gonzalez.
13: Hello, Kavibes! This is Vince Rinamoca.
14: Right, Sky, mga Kavibes! This is Kai Kizon. Listen to 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Kavibes!
15: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
16: You're a winner!
15: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
17: Panalo natin to mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good Vibes!
18: Ang lupet!
19: 92.3 FMR.
20: Favorite music radio.
19: Good Vibes!
18: Ang lupet!
21: Paborito ng merienda, nandito na!
22: Welcome sa Home of the Stars!
23: Totoo yung galit mo dahil nag-series ka kay Christina.
24: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga manadidinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
25: Live sa studio, Robbie Domingo!
26: Hey! Taas, ha?
25: Hey! Hello, mga kaba! Miss Julian Santos!
24: Uy, pagod na pagod ako dito!
25: JC De Vera! Yes.
27: Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3.
22: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho at DJ Chloe!
18: Ang Lupe!
20: Goodbye!
25: FMR, favorite music radio, Kavibes, ang lupet!
26: Magandang, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, magandang Monday afternoon sa lahat ng mga Kavibes natin sa Metro in Mega Manila. Nako, eto na nga po, tara na! Sumama kasamin, kanta.
24: Wow.
26: At hawakan ang aking kamay. Tayo ay maglalakbay, Gunnern. Siyempre, tamang-tama po yan. Sumama kayo sa amin on a Monday afternoon. Dahil nag-enjoy na kapag

0: Pagpahinga, di ba? Kumain sa labas with friends, with special
1: with
0: someone, and with family because yesterday, Father's Day.
1: Happy Father's, Father's Day mo. Ay, baliktad. Happy Father's Day sa father mo. Marcy.
0: US ka ba, sis?
1: Happy Father's Day to your father, Marcy.
0: Yes, sa iyo din, di ba? Happy, happy Father's Day sa iyong tatay na kamukha ni Richard Gomez. Di ba? Yan, bonggam-bongga. At sa iyo ka, vibes, na nakatutok sa amin ngayon. Happy, happy Father's Day po. Hindi naman syempre dapat sa araw lang ng mga tatay sila bibigyan ng pagpupugay, pagbate, di ba? Napaka-importante na everyday sinasabi natin yung mga gusto nating sabihin sa mga tatay natin. At huwag nang magtampo ang nanay. Isama na rin natin kasi may mga nanay din na tumayong haligi.
1: Nanay at tatay sila.
0: Tumayong haligi sa mga tahanan ang mga nanay na yung ibang mga tatay, di ba? Nag-abroad, ganyan, ng ibang bayan, ng ibang bansa para maitaguyod ang pamilya. Kaya naman para sa lahat ng mga tatay, popshi, papa, popsicles.
1: Wow, pops.
0: Diba? O, pops. Pop with S, without
1: Popper.
0: S. O, iba yun ti.
1: Iba na yun.
0: Mali.
1: Iba ba yun?
0: Iba yun ti. Mali yung
1: iba.
0: Sabihin.
1: Ay, iba ba?
0: Oo ti.
1: Naku.
0: Ayan.
1: Naku. Gusto ko yung natawa ka talaga.
0: Kasi mali yun sabi.
1: Ay, iba ba yun?
0: Hindi sinasabi sa
1: ay, hindi ba yun sinasabi? Bakit? Ano ba ibig sabihin nun?
0: At syempre, ayan, heto na po ka-feeling ka-bonding ninyo ang kwela magkulit at kapagbigay ng more music kami ang tambalang
1: Jai Klong! Kasama niyo this Monday afternoon ang inyong pambansang darling ng radyo, DJ Chloe!
0: At ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho! Happy Pride pa rin sa lahat ng mga kasapi sa LGBTQIA+ community. Ngayon pa lang, iniimbitahan ko na po kayo sa pinakamalaking Pride event sa bansa. Sa June 27, isa po ako sa mga mapanood niyong mag-host dyan sa Love Laban sa UP Diliman. O, napakaraming mga performers, mga mag-host dyan. Pero ngayon muna, dito tayo. Alam nyo ba, hindi namin pinag-usapan ng sis Mars ko na mag-white kami on a Monday. Parang banayad,
1: perfect.
0: Sariwa,
1: yes.
0: Fresh na fresh tayo. Yes, totoo. Amoy sampagita.
1: Ay, wow. I love that.
0: May nagpaparamdam.
1: Ay, may mga dove na dito.
0: Ale, may mga?
1: Mga dove.
0: Ano ito sa Galgan dove?
1: Kalapati.
0: Very good.
1: Period.
0: Paano tinatawag ang dove ang kalapati?
1: Paano?
0: Diba? Sa palakpak. Oh, alam na. Yes. Oh, ayan. Hindi ganyan yung palakpak, te.
1: Ano?
0: Pang ano yun, mua arena yan, eh. Tsaka
1: ano ba dapat?
0: Ang palakpak, diba yung gano'n? Oh, yes. So, babalik sa'yo yung kalapati kapag yung palakpak mo, yung parang open yung hands mo, tapos pak, pak, pak, gano'n.
1: Wow!
0: Yes!
1: Akala ko, gano'n. Iba pala yun, iba pala. Pusa pala, aso.
0: sa pusa, gano'n tinatawag ang pusa,
1: hindi.
0: Sure?
1: Gano'n.
0: Yeah, sa aso.
1: Baka tumahol din.
0: Hindi ka tatahol. Heto na po, kasama po natin syempre ang 8-member girl group under Groovy Garden Records.
1: Okay.
0: I love the Groovy Garden Records, diba? Sila po magpapakilala sa kanilang mga sarili. I-welcome na natin first dito sa Banana Crew, the home of the stars na napapakinggan sa 101.9 FM Radio Davao City.
1: 89.5 FM Radio Davao del Norte.
0: 97.5 Jensen.
1: 102.3 Bacolod. 102.3 Baguio.
0: Ang May May. Hello!
2: Hello po, mga kabais!
1: Kami ang
2: May May!
0: Wow! Yes. Isa-isa, di ba mayroon mga ganun yung kunyari, hi, I'm Alexa!
3: Yes.
0: Ganun.
1: Wow!
3: Let's do it.
4: Yes.
1: Just
4: from the beginning.
1: Okay.
4: One, two, three, go!
2: Hello po!
1: Kami ang
2: May May!
4: I'm Jessie, your power Maymay.
0: Wow.
5: Hello po, I'm Thea, your princess Maymay.
6: Hey, hey, hey, mga kabibes. It's your girl Alexa, your spark Maymay.
0: Ah.
5: Hello po, I'm Jamaica, the cool Maymay.
0: Wow.
7: Hello po, I'm Aries and I'm the sweet Maymay.
0: Ah.
8: Hello po, mga kabibes. I'm Uni and I'm the groovy Maymay.
0: Naku, hindi nakita si Yuni, ayun yung camera niya, nakayuko siya doon kanina.
1: Ayun!
0: Sayang naman. Next!
9: Hello mga kabibes! I'm Dina, the diva of Maymay!
0: Good!
3: Hello po, I'm Ada, the Dolly Maymay.
0: Ay, ang galing! Ang galing, gusto, ay, anak ko,
1: ikaw.
0: May bias na ako.
1: Ano?
0: Ay, hindi ko sasabihin kasi baka sabihin, baka may magkaselusan pa, di ba? Pero lahat sila magagaling. Parang na, ano ko, parang opening pa lang, intro pa lang, ramdam mo na kagad na may recall, di ba? Yes. O, pero syempre sa mga nakikinig sa atin, sa lahat ng mga ka-vibes, opo, no, di ba? Ano bang, bakit Maymay? Ano bang ibig sabihin ng Maymay?
3: So, Maymay po was inspired by the common Filipino.
0: Sandali lang, parang hindi mahirapan yung mga nasa harap, pwede mo.
3: Sorry.
0: Ayan.
3: Akala ko mapuputol pa.
0: Hindi mapuputol. Hanggang dun sa Taft Avenue Station,
3: abot po. Yes.
0: Yes. Ayan.
3: So, Maymay was inspired by the common Filipino way of repeating names. Tulad po ng John John, Maymay. Kaya po sa amin, Maymay. And yung May po, it's a very common second name po ng mga Filipina. Kaya po gusto namin instantly relatable.
0: Kunyari,
3: and
0: ano?
3: Familiar, di ba? Para pong Marupa May.
0: April right? May. Yes. Diba? Yes, Chloe May.
1: Jai May.
0: Yes.
3: Kaya po, we want to be a representation po of the Filipino community and our diversity.
0: Yung parang paulit-ulit, diba? Yung kunyari, keratin. Keratin!
1: Iba tayo paulit-ulit na ganyan.
0: Ano ba yun? Hindi ganun yun. Yung
1: John-John, yung mga ganyan.
0: Oo, diba yung ano?
1: June-June.
0: Ang ganda mo today. Ganda mo today. Ganon. Oo, parang
1: repetition.
0: Hindi, iba naman yun. Parang ano yun. Very, very Chris Aquino and Maha Salvador yung mga eksenang ganyan. Pero talagang yung Maymay, tama nga naman, no? Maraming mga Pinoy or Pinay na ang pangalan ay lagi may kasunod na May.
3: Yes.
0: Oo, diba? Ay, kaya dun kinuha. Pero hindi spelled as M-A-E. Sa inyo, M-E-I. Ganyan. O, paano nabuo ang grupo at saan kayo napagkukuha? Kasi nakita ko na merong mga nanggaling sa The Voice Teens. Mm-hmm. Meron namang umapear na sa Metro Manila Film Fest.
1: Meron namang ng tanghalan.
0: Correct. Meron namang international na galing sa Kingdom of Saudi Arabia. Uh-huh. At may umapear na rin sa FPJ's Batang Quiapo, ha? Or ang probinsyano. Ayan.
9: So actually, yun po. Lahat po kami galing po sa iba't ibang backgrounds. Yun nga po, yung iba po galing po sa The Voice, tawag ng tanghalan.
0: Sino nag-The Voice?
9: Ito po, si Ate Jessie and si Thea. Yes po.
0: Si Thea the Princess.
9: Yes.
0: Diba? Si Jessie naman.
1: Power.
0: Power. Yes.
9: Yes.
0: Parang kamukha ni ano, Jessie, si ano, no, Morissette. Diba? Ayan, okay, go.
9: And
0: ikaw
9: ano
0: naman, saan ka galing?
9: Ano po, sa bahay.
0: Tama!
1: Oo naman, diretso dito.
0: Totoo naman. Ako din eh, galing ako sa bahay. Alam, saan galing?
9: Ano po, nagtitraining po sa like iba't ibang dance studio before.
0: Ikaw?
9: Yun naman po yung...
1: As a dancer.
0: Wow.
9: Yes, pwede na.
0: Yes.
9: Tapos po, ito rin po si Diva and si Princess po. Galing din pong tawag ng tanghalan.
0: Ay, ang bongga.
9: Tapos po, ayun, si Inang po, si Miss Happy, nagkaroon po siya ng vision po for Maymay. Tapos po, naghanap po siya sa iba't ibang mahanap niya po talaga.
0: Paano? Nag-post ba online? Si Inang po, si Happy, si po, yung ano, yung kasama ng parokya ni Edgar. So, pangarap lang kita. That is Inang. And si Inang din, si Happy, si po, is the owner of Pulp.
3: Yes.
0: Diba? Sila po ang nagdadala dito ng mga K-pop groups na mga idols ninyo. Yun lang naman po siya. Siya si Happy C.
3: Yeah.
0: Yes, at siya rin po ang producer ng Mom Chief ni Melay Cantiveros. At kaya nandun sila, Melay, dun sa awarding ng Korean sa Philippine Arena because of Inang.
3: Asian
0: Artist Awards na ginanap sa Pilipinas because of Inang. Yes! Hindi, kaya ako
1: legendary
0: pa. Kaya kung hindi siya legendary basta-basta, syempre, di ba? Sobrang ano siya. Kumbaga, nakaka-LL. Nakakaluwag-luwag talaga. As in, ganon. Oh. Pero very humble, very low-key. She loves playing games.
1: Ay.
0: That's why meron siyang pinoduce na YouTube show ang title, Laro Tayo. Yes. Na kung saan may mga players na mga celebrities, naglalaro lang sila.
1: Ang saya naman nun.
0: Yes, oo.
1: Parang their personality doon talaga lalabas.
0: Hindi lang basta sa personality, walang ganon. Parang laro lang talaga because they love playing games. Like, alam niyo yung Takeshi's Castle? Sino may idea? Alam niyo yung mga Takeshi's Castle? Tsaka yung mga may idea kayo yung sa ano, yung mga laro sa, yung mga Japanese games na napapanood natin. Ganyan.
1: Nung bata pa tayo, yun ba yun?
0: Kahit hanggang ngayon, alam ko meron pa eh. May mga ganon silang mga palaro doon, yung tatawid ka sa may basa-basaan, yung mga ganon. Yes. Tapos, saan kayo nakita, nag-post ba si Inang Happy Sina online or may in-assign siyang tao to scout?
10: Yes po. So, we heard that there was an audition po. So,
0: kumbaga may mga patawag ding naganap.
10: Po, we heard about it. And so, like us po, I flew from Hong Kong to here just to audition.
0: Talaga.
10: Ayan po. Tapos lahat po kami, we went through the same audition process. We sang, dance, and then showed our personality. Yeah.
0: True.
10: Tapos doon po nabuo yung Maymay, the final.
0: Yan. Ah, nag-ano rin kayo? Nag-training din kayo sa isang bahay? Ganon? Or yes, nag-lock-in din kayo kagaya ng ibang mga groups na dito sa Pilipinas, sa P-pop? Kasi di ba na-originate yan sa ano, sa Korea na bago sila i-debut talaga, nilalagay sila sa isang bahay.
10: Oo.
0: Ganun din yung ginawa sa inyong training.
10: Well, yes po. We are now currently staying in a dorm.
0: Yes.
10: Wow. The Maymay house.
0: Yes. Totoo.
10: Super loud and colorful inside.
0: Talaga.
10: Yes po. So, there in the house, we practice together and we also have trainings po sa studio. Mm-hmm. Dance, singing, and personality training. Like
0: correct.
10: That. So, yun po. This is how we build our skills and performance.
0: But originally, you're from Hong Kong.
10: Yes.
0: Then, you love auditioning for different shows sa ABS-CBN, The Voice Team.
10: Yes po, that was the only audition I did, like
0: yun lang yung pinakaisa sa talaga
10: the Voice Teens, and then ito na po yung like second
0: sumunod.
10: Yeah.
0: Wow. Pero paano yun, syempre diba parang you're from Hong Kong and your family kasama sa Hong Kong?
10: Opo, my whole family, like my parents, dalawang sisters, lola, lolo, and tita were residents in Hong Kong.
0: Yes. Oh,
10: so I finished college there, and then right
11: after lumaki.
10: Born and raised po.
0: As in, totoo.
10: So this was like a life-changing moment for me because last year that was when I moved here, like legit, like official.
0: Correct, so, diba? Yes. Oh, pero paano ngayon? Ito yung tanong ko sa'yo, syempre, diba? Born and raised in Hong Kong.
10: Opo.
0: Growing up in Hong Kong, syempre, diba? Tapos parang iiwanan mo sila to achieve your dreams, ganyan. Tapos parang, kamusta yun? Naging madali ba? O may mga
11: nakakaya.
0: Hirap na? Wag! Oo, wag kang dyan. Dito ka lang sa Hong Kong because gano'n, mga ganyan.
10: Actually, I forgot to mention earlier that my parents and my ate moved to the Philippines before me. Pero po, yung grandparents ko and my tita and my younger sister
0: nandun.
10: Which is like kind of like a mother-sister relationship kasi po 5 years apart. So it was a bit sad po that I had to leave her and my family.
0: Mm-mm.
10: But they're very supportive po. Super supportive po nila with my dream.
0: Mm-hmm.
10: And so, yun po, I decided to go here full-heartedly and take this.
0: Ah, kaya rin naman hindi ka masyadong na-homesick kasi andito
11: na. May kasama ka pa
0: nauna
11: here.
0: Nauna na, in fairness. Okay, so. Totoo. Noong The Voice journey mo, nakapasok ka hanggang saan?
10: Until knockout rounds po.
0: Ay,
10: yes,
0: talaga?
10: Team Apple.
0: Ay, bongga.
10: Season 2 po.
0: Oh, pero di ba kasi dun sa knockout rounds, yun isa lang yung mapipili.
10: Oh, around like 9, I think, if I'm not mistaken.
0: Hindi, doon kay, kunyari kay Apple, di ba dalawa yun na Team Apple, tapos maglalaban talaga sila sa dalawa, tama?
10: Oh, actually, I think around 12, and then they'll pick like, one.
0: Yes.
10: Oh, yeah. Oh, wow.
0: Hindi ganun yun, di ba tama? Yung kaya sa tinag na knockout round, para kayo nasa boxing court, ganyan.
10: Yes.
0: Oo, tapos ano, kung yung mga lahat ng pambato ni, kunyari, Apple the App, ni Leia,
11: sila mismo isa, magkakalaban.
0: Maglalaban yan sila, tapos isa lang yung pipiliin dun sa ano, tapos yun yung mag-move to the next round.
10: Yes.
0: Ano ka ba, writer ako dyan?
11: Ay.
0: Hindi, charing. Charing lang.
11: Gusto mo naniwala sila talaga.
0: Naniwala sila. Hindi, pero ganun yun. No? Kasi syempre, nasubaybayan ko yan from sa America pa sa US. Tapos wow. Diba dito yung first ever niya, yung kay Mito Yunting. Diba yun yung una kung saan na produkto niyan si Clarice, si Clang, at saka si Morissette. Yan. Oo, sa The Voice sila, diba yung ano, yung iikot, una yun, diba ikutan muna, ganyan.
10: Yes.
0: Yes. Totoo. Ano kinanta mo nun?
10: I sang Titi Botibo po.
0: Kinabahan naman ako sa kinanta mo. Akala ko mo kung anong Titi Botibo talaga yan. Oo,
11: baka
0: buti na lang na diretso yung ano, no, Moira song. Na, oo, kasi ay isang Titi Botibo po. Buti na lang talaga. Oo, kinabahan ako. Yes, ayan. Pasample naman ako, Jessie.
10: Yes. 1, 2.
12: Elementary pa lang, napapansin na nila mga gawi ko parang hindi pang babae. Eh kasi, bis na Chinese guard, laruan ko ay text at Jolens. Tapos kajaming ko lagi noon, mga sigang lalaki sa amin.
11: Yeah. Nakikita ko yung power na personality niya.
0: Kaya siya yung the power diva. Ah, tara.
12: The power Maymay. Maymay power.
0: Oh, ganda. Bongga. O syempre, diretso ko na. Susunod naman yung sa nagtawag ng tanghala naman tayo.
12: Wow.
0: Ah, diba? O si Teya muna, syempre, the prince. Hindi ko makikita si Teya. Inuro ko.
13: Hello po, DJ Jai.
0: Ang taas naman yun, Teya. Ayan. Hi, Teya.
13: Hello po.
0: Nagtawag ng tanghalang ka. Alam mo, bagay na bagay sa'yo ang ano, yung brand mo na princess. You really look like a princess talaga. Yes.
13: I know, right?
0: Ang taas.
12: Biritera.
0: Ang taas. Sarado pa yung vocal cords ka. Ah, wala pang lumalabas sa akin eh. So, ikaw talaga, growing up, pangarap mo pumasok sa industry.
13: As in, opo. Actually, magulo po siya kasi nung maliit pa po ako, ang gusto ko po mag-artista.
0: Okay.
13: Tapos hindi ko pa po kilala nun si Julie Vega,
0: the late Julie Vega.
13: Ipanad ko po yung ano niya na umiiyak siya. Sabi ko, gusto ko mag-artista. Tapos,
0: si Julie ba yung ano, yung kumanta ng ano, yung, "There's somewhere in my past." Somewhere in my past. Saka yung Flor de Luna siya, tama? Kasi Flor de Lisa si Janice. Ayan, sa mga, tama, okay, go.
13: Ayun, tapos po.
0: Ay, kamukha nga.
13: Ako.
12: Ay.
0: Saka para kang, ano, Young Angelica Panganiban.
12: Talaga.
0: Kasi si Julie Vega, si Angelica Panganiban din ang sinasabing kamukha. Tapos, diba, in fairness.
13: Talaga, kamukha ako po.
0: Hindi, wag na lang.
12: Binaw.
0: Charing lang. Okay, go.
13: Ayun po, tapos po, sa school naman po, nagsasayaw ako. So, hindi po alam ng magulang ko ano ba talagang gusto ko. Ngayon, okay. Ayun, sige, magsayaw-sayaw ka.
0: Supportive naman siya.
13: Sobra po, parents ko. Super supportive po. And then, ayan, sa pagdating naman po sa village,
0: Muntari hanggang village talaga yung nakwento mo, nak na.
13: Sobrang addict ko po sa pangangaroling. Siyempre, ang mga goal po ng bata, siyempre, pera, pangyayari.
0: Oh, yes.
13: Give me your money. Tapos, ayun po, may pastor po sa village na naka-discover po sa akin.
0: Ayan.
13: Tapos, kinausap po yung parents ko. Mm-hmm. Sabi, what if, ano daw po, itry daw po kung isali sa school, sa mga competition.
0: Mm-hmm.
13: Ayun po, doon na po nagsimula yun. So, nag-start po yun sa school hanggang sa grade 5 po ako, nag-audition po ako.
0: Grabe, nag-The Voice Kids ka, tapos nagtawag ng tanghalan. Mm. And at the same time, meron kang ano, ang mga nagawang series sa HBO, Netflix, may mga ganon.
12: MMFF.
0: Anong itong mga series na to?
13: Ah, okay po. Yung first po, grade 7 po ako noon, nakasama ko po si Miss I.I. de las Alas.
0: Ah.
13: Ayun, kung alam niyo po yung movie na And I Thank You.
0: Yes, ayun. Kasama sila, dyan. Joey Paras pa ba? Nandun na sila? Tama, di ba? Yung the late Joey Paras din.
13: Opo.
0: Tapos sila, so may komedyante dyan kasama. Si Jorik, nandiyan si Jorik. Diba? Nandiyan si Jorik, alam ko. Okay. Tapos,
13: medyo matagal-tagal na po.
0: Oo, tapos.
13: Tapos po, Island of Dreams. Yun po yung pinaitim ako. Nasa isla po kami ng Bacolod.
0: Okay.
13: Doon po kami nag-shoot noon. Tapos po.
0: Sino mga bida doon sa Island of Dreams?
13: Oh my goodness. Basta ang natatandaan ko po si Onyok po.
0: Time is up. Wala
13: kapatid ko po si Onyok.
0: Yung sa Batang Quiapo, sa probinsyano si Onyok. Oh, okay.
13: Sobrang kulit po. No?
0: Aray, malaki na rin siya ngayon.
13: Opo,
0: diba?
13: Malaki na.
0: Taray. O sa Netflix naman.
13: Sa Netflix. Ayun
0: sa MMFF pala.
13: Ano pa ba yung isa? Father Suarez po. Healing Priest.
0: Oh.
12: MMFF of what year?
0: Hindi ko na panood yung Father Suarez Healing Priest sa Metro.
13: Grade 8 po ata ako noon.
12: Oh, wow, matagal-tagal na rin.
0: Ang taro, yung dahil mo nang nagawa din. In fairness. Paano ka naman nasama dito sa Maymay?
13: Dito po, nahatak lang po ako ng isa kong friend.
0: Yung si friend ba nasali? Hindi.
13: Sadly po, hindi.
0: Di ba maraming ganyang kwento talaga? Yung sila pa yung may gusto, iba yung nakuha.
12: Yung magkapatid,
0: gano'n. Di ba sabi ko sa iyo dati na example ko na si Christine Hermosa, ang talagang nag-audition sa Star Magic, si Kathleen. Pero si Christine Hermosa, ang naging Christine Hermosa, di ba? Ang dami, ganyan. Talaga?
13: Ayun po, actually ayoko po mag-audition.
0: Bakit?
13: Kasi syempre, nakakapagod na po mag-audition.
0: Mm-hmm.
13: Syempre, sa 100 times na nag-audition.
0: Talaga, 100 times?
13: Siguro OA lang po, kaya 1 million times.
0: Sa dami ng in-audition na, oo.
13: I mean, parang 2% lang na nagiging lucky ka na makuha, na makasali.
0: Mm.
13: So, dumating yung time na parang nawala na ako ng gana. Nasabi ko, wag na lang, parang wala na.
0: Baka busog ka.
13: Ayun na po.
12: Kamukha niya rin si Christine Hermosa. Tingnan mo.
13: Ay!
12: Oh.
9: Sa side.
0: Parang iba na alawi nga.
9: Oh.
0: Oh, oh, yes. Ang dami niyang kamukha, no?
9: Oo nga.
13: Ang dami kamukha.
0: Tapos ayun, nakuha ka.
13: Ayun, oh.
0: Oh, bongga. Congratulations.
13: Thank
0: anong ginawa mo nung audition?
13: Ano po? Bali po sa taxi din po ako naghanap ng kanta ko.
0: Talaga?
9: Papunta pa lang ganun.
13: Oh, po kasi po yung friend ko nag-aya po siya exam noon the day before. Nang kinabukasan ayun po.
0: Tapos sabi ko, anong kinanta mo nung audition?
13: Ano po, Dance Monkey.
0: Ah, pa sample naman. Okay, okay.

0: time. Don't mind, I like your style.
1: Oh, yeah. Sabo. Alam mo kung I'm sure nakikinig si Inang sa sasakyan, parang napapa clap siya doon.
2: My anak.
1: Hindi ako pinapahiya ng mga anaksi ko. Ayan, diba? Oh, thank you so much.
0: Thank you.
1: Ayan. Thank you. Susunod, sino yung isang nag-TNT din?
0: Diba?
1: Ikaw naman yung, kung may born and raised in Hong Kong, ikaw naman born and raised in Kingdom of Saudi Arabia. Saan sa Saudi Arabia?
0: Sa Jeddah po.
1: Ayan. O, lapit ng konti yung microphone pa, anak ka. Ayan. O, paano naman ang eksena mo? So, ganun din ba? Pinili mo ang Pilipinas para ipagpatuloy ang abutin ang iyong pangarap at iwanan ng Jeddah?
0: I did indeed choose Philippines. Ayan. Kasi po, last year po, May, is yung nag-for good po ako here.
1: O, tingnan mo, last year, May. Tapos ngayon, party ka na ng May.
0: Yes po.
2: Ay, magaling.
0: So, 1 year or more lang pa lang po ako dito sa Pilipinas.
1: Uh-huh.
0: And, dito po kasi ako nag debut noon for 18th birthday. Mm-hmm. So ayun po. And nag-celebrate ko po siya not knowing other people or family relatives.
1: Uh-huh.
0: But one of the main purpose kung bakit po ako umuwi here sa Philippines is to really showcase my talents out there.
1: Wow.
0: Kasi po si Mom talaga yung laging nagpo-push sa akin na she sees what I'm capable of. Mm-hmm. So like mag-audition ka, mag-ganyan ka. Kasi po, nung nasa Jeddah pa po, I do gigs po sa restaurant.
1: Ah, before. Bongga.
0: Yes po, gigs po. And sumasali din po ako ng mga runways, ganun po.
1: Fashion shows, ganyan.
0: Yes,
2: model.
1: Po. Pero sa Jeddah ba, way back in Jeddah, meron kayong The Filipino Channel. That's why familiar kayo sa mga palabas.
0: Actually, no. Our shows there po are mga Hollywood, Bollywood.
1: Ang
0: ganun. Ganun. Yes po.
1: Yung kapag binaril,
0: yes,
2: may mga transition.
0: Ganyan na, ganyan po.
1: Oh my God,
0: so,
1: saka mamamatay, di ba? Ganun sa kanila. Yes, totoo.
0: That was good po. Ano po eh, so like... Well,
1: judge.
2: That's good.
1: Okay. Thank you po, ma'am. Tapos.
0: So, ayun po, pagdating po sa mga knowledge po here sa Philippines, sa mga industry din po na ganito, I can say din po na I'm also learning, still learning. But, ayun po, pagka-uwi at pagka-uwi ko po, una ko pong sinalian is TNT.
1: Tawag yung tanghalan.
0: Yes po.
1: Anong kinanta mo doon?
0: Ano po, Adele song.
1: Ay, anong
2: Skyfall?
1: Ano sa Adele song? Hulaan namin to. Siguro, a little change, turner,
2: set fire to the rain.
1: Set fire to the rain?
0: Actually, hindi po. It's, I think it was Rolling in the Deep.
1: Oh my God! Hindi nang tamang sagot.
2: Malapit na.
1: Rolling in the Deep and Daisy. Sample naman.

0: there.
1: Wow!
2: Talagang vocalist sila lahat, no?
3: In fairness, lahat kayo. Sa tatlo na yung nag-sample sa atin at lahat sila talaga ay may ibubuga pagdating sa kantahan. So I'm super duper excited na marinig din yung iba. Ayan. Tapos ganun din, ikaw ba yung buong family mo nasa KSA pa rin sa Jeddah or meron ka nang kasama rito na kamag-anak sa Pinas?
0: Yung mom ko po and yung big sister ko po, nauna po sila dito sa Philippines.
3: Parehas din ang kwento ni Jessie. Yes.
0: Tapos po, dahil nandito po yung older sister ko, pa-youngest po siya, sumunod po ako. Tapos po yung bunso ko po, yung bunso po namin tsaka yung papa ko po ang naiwan sa Saudi.
3: Sa Saudi.
0: Pero recently lang po silang nag-for good na rin po here.
3: Naku, kaya pala ang dami mong goals.
2: Kasi from Saudi Arabia.
3: Saudi Arabia. Oo, mura ang goals dyan sa Saudi Arabia eh. O, totoo, alam mo dyan ako nakakita. Hindi ako nakakita nung parang malaki yung, ang tag sa ganun.
2: Yung parang ganun na nilalagay sa vault.
3: Ano tag sa ganun? Yung malaking, yung gold bars. Meron ako nakita dyan na gold bars, pero yung maliliit na version. Tsaka yung card na gold. Ganun siya.
2: Ay,
3: yes, kasi nag-show kami dyan dati sa sa Damam.
2: Oo.
3: Show kami dyan sa, ang pangalan, Cobra City. Yan,
2: wow.
3: No? Parang may ganon, yes. Parang siyang amusement something ng sa Damam. Show kami, Billy Crawford ako, at saka si Kyla. Yan.
2: Why?
3: Totoo. Tapos, at saka ang sarap ng shawarma dyan.
0: Oh my gosh.
3: Na mismo, diba? Oo. Kaya naman, sa mga pinakamasarap na shawarma, dial the number that flashes on your screen. And then, wala tayong sponsor ng shawarma. Salamat, Dina.
0: Thank you po.
3: Sino naman ang umapir sa FPJs
2: ang
3: probinsyano?
0: Si Jamaica.
3: Kaya pala naka-leather jacket si Jamaica.
2: Kasi mamahamalin na siya.
3: Ang probinsyano siya. Paano naman ikaw talaga nagta-talent-talent ka, gano'n?
0: Yes po, nag-start po ako mag-audition para mag-talent po. Nag-appear po ako sa Batang Quiapo and sa Wattpad adaptations po like Project Loki, Seducing Drake Palma, gano'n po.
3: Wow, antara. So dream mo to. Pangarap mo talaga na magkaroon ng name sa industriya.
0: Yes, bata pa lang po talaga ako.
3: Totoo.
0: Sabi ko nga gusto ko, second name ko Star, Jamaica Star.
2: Wow!
3: Parang Aviona.
2: Aviona Star!
3: Totoo, diba? Siyempre, nung na-achieve mo naman yun, parang that time ba, hindi ka na panghinaan ng loob? Kasi parang siyempre, diba, hindi sa minamalit natin yung mga talents, pero aminin natin, for conversational purposes, at para sa kaalaman din naman talaga ng lahat, it's really hard to find yung kinang ng iyong bituin. Diba? At pagdadaanan mo talaga yung mga, ako din nag-talent ako dati, nung nag-high school, parang naalala ko sa ABS-CBN, sa yung kay Sarah Geronimo, yung Idol.
2: Talaga?
3: Hindi nyo na ata alam yun, pero sobrang luma na yung Idol. Dahil sabi ko talaga, proud na proud ako sa mga kapitbahay namin. Artista na ako, nasa TV ako. Ngayon, hindi ako nakita. Parang likod lang ng ulo yung nakita, pero parang ang sarap na sa feeling.
0: Yes.
3: Diba? So sa pagka-talent, diba, nakakapagod na ganap ang pagta-talent kasi parang kailangan nyo mag-portray ng hindi lang isang role.
0: Okay.
3: Lahat nung kung saan pwede, kayo nurse ka dito, lalakad ka as nurse, mag-iiba ka lang ng buhok, ganyan. Na-experience mo yun?
0: Hindi naman po ako napanghinaan ng loob kasi dream ko nga po siya.
3: So, magandang enjoy ka pag nasa set
0: enjoy
3: ka.
0: Enjoy po talaga ako. May time nga po na 12 PM, pack up na po dapat ako.
3: Oo.
0: And nagstay po ako hanggang matapos talaga. Kasi
3: masarap din ang barkadahan.
0: Gusto ko po yung feeling na nakikita ko po yung camera kahit po wala na po akong scene.
3: Yes, ayan. Bonggam-bongga. Sino na yung pinaka mga naka-eksena mo talaga?
0: Si Robin Angeles po.
3: Si Robin. Yes. O si Robin din parang started as a talent.
0: Yes po.
3: Diba? Tapos dahil pangarap niya, dumating yung time, nabigay yung big break niya, diba? Nagkaroon ng rap gel,
0: yes,
3: diba?
0: Nakaka-inspire po sila. Naka-eksena ko po siya. As Bernadette po yung pangalan ko doon, yung role ko po.
3: Wow! Kumakanta ka rin ba?
0: Yes po.
3: Ba't hindi ka nag-audition sa mga tag ng Tanghalan, The Voice?
0: Kasi po, nag-audition po ako pero hindi po ako natatanggap.
3: Talaga? Pero kumakanta ka like singers, scene singer talaga?
0: More on dancing po.
3: Okay. Yes. O dahil more on dancing ka, syempre, kanta ka.
0: Sa'yo. Okay.
3: Dahil more on dancing ka, syempre hindi ka na, hindi ka muna magsasayaw dito, 'di ba?
0: Hindi maririnig.
3: Oo, oh, niyan, no. Syempre susunod naman ang iyong napakagandang dilag sa
0: sweet.
3: Yeah, sweet name. Bongga. Yes.
0: Hello po. I'm Aries po. I'm the sweet na Mimi. Yes po. Ano po? I am the youngest po of the group po. I am 19 years old.
3: Ay, bunso.
0: Yes po.
3: Kumbaga sa mga ano, sa Korea, makne.
0: Yes.
3: Makne. Oo, 'di ba?
0: Kaka-turn ko lang po 19 ng June 15 po.
3: Wow.
0: Yes po. Ano po, ako naman po, nag-audition na rin po ako simula nung bata. Pero sa mga school lang po, kasi di po ako pinapayagan lumabas. So.
3: Talaga?
0: Ayun po. So, ayun po, sa mga school lang po, more on folk dance po. Tapos po, na-stop, lumipat ng school. Tapos, nung high school po, bumalik po ako sa pagsasayaw. Kaso po, after a year po, nag-stop ulit kasi nag-pandemic po. So,
3: Pero I'm sure na nahasa pa rin ang dancing skills mo,
0: yes,
3: sa
0: po.
3: Dahil doon na sumikat yung TikTok eh.
0: Opo.
3: Diba yung lahat ng mga TikTok trend talagang makikiuso ka, nakikisabay-sabay ka.
0: Actually po, yung family ko po, dahil super bored po nila.
3: Kayong may ari ng TikTok?
0: Hindi. Actually
2: iba pala.
0: Po.
3: Actually,
0: my father is the CEO.
3: Oh, TikTok. Wow.
0: Yes, ano po yung ano, family ko po, gumawa po sila ng parang competition po sa family lang po. Like,
3: talaga?
0: Ano, dance TikTok po, gano'n. Wow. Tapos magbabotohan po sila, gano'n po.
3: Wow.
0: Ayun po. Tapos, ano po, money po yung prize po. Tapos po,
3: taray, no, napatunayan talaga natin mula kay Tea kanina na talagang tayo mga Pilipino, marami, di ba? Kahit hindi siguro Pilipino, mga mukha tayong pera talaga. Hindi ko, Caroline, di ba yung kanya naman, pamilya para lang iwas bagot, di ba?
0: Tapos after po ng pandemic, nag-audition po ulit ako sa school namin. Pero this time po, hindi na po siya folk dance, more on ano po siya, hip-hop po. Like hip-hop, mga modern dance po. Tapos medyo na-shock po ako kasi po, more on folk po talaga yung sinasayaw ko. Tapos po, nung after ko po mag-audition, tumagal po ako sa dance group na yun for 2 years. And nung pag-graduate na po ako, sabi po nung dance coach ko na kung gusto ko daw po ba mag-audition sa P-pop. Tapos sabi ko po, yes po, gusto ko po mag-audition. Tapos sabi niya, ba't di ka nag-audition? Tapos sabi ko po, hindi ko po alam paano.
3: Oh.
0: Pero ang totoo po niyan, for 2 years na rin po ako nag-audition.
2: Ay, talaga ba?
0: Opo. Ano, di ko lang po talaga sinasabi. Sabi ko po sa sarili ko, sasabihin ko lang po sa ibang tao pag natanggap na po ako. Yes po. After ko po mag-audition, nagulat po ako na natanggap ako kasi hindi na po talaga ako nag-expect after 2 years po.
3: Ganun talaga, no? Kapag minsan yung least expected, dun ka pa talaga
2: makukuha.
3: Gugulatin ni Lord. That's ano eh, yung sinasabi natin, ano, works in very, very mysterious ways.
2: Yes,
3: oo. Hindi love moves, ha?
2: Love moves in mysterious ways.
3: Bongga.
0: Yes po. Pero actually po, natanggap naman po ako sa mga ibang entertainment po. Pero hanggang second dog. Ako sa mga Korean entertainment po. Ganun po.
3: Oh, at least diba, kumbaga yung sinasabi. Kung nakikinig ka, tapos nangangarap ka, parang living proof ang bawat isa sa Maymay na parang nandun na sila sa parang punto na parang, parang hindi para sa akin.
2: Pero,
3: baka hindi ako, baka hindi ko deserve. Pero diba, kapag in God's perfect timing talaga, ibibigay niya sa'yo. Basta hindi ka lang tumitigil na abutin kung ano yung gusto mong abutin, 'di ba?
0: Po. Kaya ano po, nung tinanggap po ako ni Miss Happy, ni Inang po, super happy ko po. Pero hindi ko pa rin po sinabi.
3: Hindi kasi siya may bongga yan, 'di ba? Happy siya yung pangalan niya, dapat
2: kaya
3: happy ka din.
0: Yes po. Dapat lagi masaya.
2: Yes.
0: Po. Tapos after po ng audition, mga 2 months po bago ko sinabi sa family ko na natanggap po.
3: Oh, wow!
0: Surprise! May na ako!
3: Tsaka yung boses mo talaga pang may, no?
0: Opo,
2: sweet talaga.
0: Sweet po talaga.
2: Halika na, Nobita! Sama ka sa amin! Talaga naman, Doraemon, no?
1: Parang pang-dub.
3: Oo, oh, yung gano'n, diba yung...
2: Kailangan ko talaga to. Power! Lipstick!
3: Oh, diba? Bongga nung ano, boses yung tunog talaga.
0: Opo.
3: Bongga, thank you. Thank you so much sa'yo. Si Princess Maymay, si Tea, diba? Siya si ano naman? Si Ada. Yan. Hi!
2: Si Dolly.
3: Oo, gusto ko yung Ada. Dolly. Yes. Paano naman ang journey mo?
4: Sa akin po, almost similar po na almost nag-give up po ako. Kung sila po parang very outspoken po nung pagkaka-audition po nila. Sa akin po, patagong-patago po talaga.
3: Talaga?
2: Ganito. Patago?
3: Yes. Ay, hindi ka mananakot ah.
2: Kasi doll daw.
3: Sorry.
4: Yes po, kasi po, since, di ba po, I'm a fan po of K-pop. Tapos sa K-pop po, kapag yung auditions po nila, like very young, like 2010. Eh ako po, ano, 2005. Mm-hmm. Hala, hindi ko na kaya, hindi na ako makapasok. So, since turning 20 po ako that time, nag-spend po ako nung parang ipon ko in a dance workshop. K-pop dance workshop. Tapos parang closure ko po yun sa sarili ko na bibitawan ko po yung dream.
3: At least nakapag-dance workshop ka na.
1: Nakatry ka na.
4: Opo. Tapos yun din po yung first time ko na month-long siya na workshop. And then, after that po, I heard about the audition. Tapos sabi ko, oh, so pwede pa po pala ako. Correct. At this age. Tapos, nung hindi ko din po pinapaniwalaan na nako, baka hindi naman ako matanggap dito. Pero at least I tried. Kasi parang closure din po talaga sa sarili na nag-leap po ako dun sa yung opportunity. Mm-hmm. Kasi parang speak your truth or ano, or regret it forever. Parang ganun
1: tama
4: po siya.
1: So, para rin siyang ano eh, no? Parang kailangan mo rin sumugal sa sarili mo.
4: Opo.
1: And mag-ano ka, ikaw yung magsistep forward para makamit mo yung dreams mo.
4: Parang ikaw lang din po naman ang unang-unang tutulak sa sarili mo para makamit mo kung ano man yung gusto mo. Kaya po, nag-audition ako. Tapos like, OMG, ganito pala yung mga audition. Like, wala akong kakilala. Tapos, galing pa po ako from almost out of ano, like sa Cavite po. Tapos,
3: saan ka sa Cavite?
4: Sa Bacoor po.
3: Oh, taga Bacoor ako dati. Yes. Oo. Oh, oh. Etivac represent.
4: Etivac represent.
3: Yes, sa Bacoor. Saan sa Bacoor?
4: Sa Salinas.
3: Yeah, alam ko yan. Oo. Oh, mm-hmm. Yes.
4: Yes po doon. Tapos, nung sa audition po, like others, nag-sing and dance. Tapos po sabi, ano, dapat very happy ka ha? Kasi nga si Miss Happy po, happy yung name niya. Oh, okay po. Eh, kapag kinakabahan po ako, lalo po akong parang...
3: Mas makulit.
4: Nalulungkot. Mas makulit po ako mas makulit. Kapag kinakabahan po ako. Tapos, parang ginoke trip ko na lang po siya. Hello po! Tapos, dinala ko po sila sa pakwento-kwento. Tapos, OMG, dun po ako nagulat. Kasi more on sa character po ako na... Natuwa po si Miss Happy sa akin on my character. Tapos yung kanta ko nga po, nanginginig-ginig pa ako, pinagpapawisan pa po ako. Kasi hindi din po ako prepared. As in, sabi, may minus one. Kasi ko, wala po. Tapos tinaloy ko na lang po yung sing, tapos sa dance po. OMG, I can do this. Tapos sumayaw na lang ako. Tapos dinala-dala ko sila sa aking facial expression.
3: Yeah.
4: Yes.
1: Kaya siya Dolly.
4: Yes. Kaya po ako Dolly. Kasi that charm. Nakuha ko po ang attention with that charm.
3: Yes. Pwede kang maging ano no, budulera, scammer.
1: Ay, bakit ganun?
3: Hindi kasi diba parang ano, parang nagkikwento siya talagang maano ka na.
1: Yung facial expression, ganun kasi yung eye thing.
3: Pwede kang mga ano, yung budol-budol, yung...
4: Wag naman.
1: Ganun, ha?
4: Gamitin po natin ang ating...
3: Yes.
1: In a good way.
3: Hindi, kung ako ganyan gagamitin kayo sa ano.
1: Ang Pinoy talaga about business, no?
3: Thank you so much. Maraming salamat. Siyempre si Yuni naman. Ayan. Ang Groovy Maymay.
5: Hello po, I'm Yuni po, the Groovy Maymay. Hello po. Ano po, for me po, katulad po nila, parang di ko rin, super hindi po...
3: Kasi dancer, expect. Dancer ka talaga sa mga dance class.
5: Nagda-dance po ako sa mga dance class. Actually po, ano, for me po, mga pandemic era po, noong 2021, parang nag-self-reflect po ako ganun. Tapos na-realize ko po na gusto ko po maging idol. Yes. And then, since 2021 po, hanggang 2025, nag-audition po talaga ako sa iba't ibang company. Uh-huh. Tapos, nag-try po ako ng vocal training, ng dance training, ganun. Although, wala po akong sinalihan po na parang Filipino ganaps at that time. Nag-try lang po talaga ako sa Korean companies. Tapos po, umaten po ako ng UP Fair noong 2024. Tapos doon ko po na-realize na OMG, parang nakaka-inspire po pala na makita yung mga performers na Filipino na ang gagaling po nila, ganun. So from then on po, nag-audition na rin po ako sa P-pop companies. Mm-hmm. Pero since medyo matagal na rin po yung time na nag-audition po ako, parang every year po, simula po noong 2024, nagbibigay po ako ng deadline na parang, ay, pag di ako natanggap this year, ano na, give up na ako, ganun. Tapos po, every time po na sinasabi ko yun, natatanggap po ako.
1: Ay! That means it's meant
5: yes,
1: talaga.
5: Yes, yun nga po. Talagang sinabi sa akin ni Universe na wag, dyan ka, ganun. Tapos, yun... Kaya po ako uni kasi Universe.
1: Wow! Ay, oh, man,
3: pwede, oh. pwede, yes.
5: Opo. Tapos po, sa isang audition po actually, nakasabayan ko po si Aries mag-audition.
3: Mm-hmm.
5: Tapos po, nung time
3: si
5: po na yun, opo, Nakita ko po siya, sabi ko, ay, ganda niya naman. Hi!
4: Malit na bag.
3: Ayun!
5: Tapos po, from then on po, chinat ko po siya, sabi ko, hala, sana matanggap siya sa auditions kasi po gusto ko po siya makasama sa group. Mm-hmm. Tapos minanifest ko po yun. Tapos ano po, one time po, ayun po, ito na sa pulp na na-receive niya po yung notice about the auditions po. Tapos
3: siya,
5: po, opo.
3: Si Eris.
5: Tapos po, inaya niya po ako. Tapos nung time na yun, sabi niya na parang, ano po, siguro Sunday po nun. Tapos sabi niya, Tuesday or Wednesday audition. Ha? Wala akong prepared kasi wala po talaga akong prepared na auditions nun. Pero yun, nag-audition po ako at natanggap po ako.
3: Yeah!
1: Universe work.
4: Universe work.
3: O teka lang ha, may isa pa akong hindi pa natatanong ang kanyang journey. Yes. Yan. Oras natin ay 401 muna mga ka-vibes.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Paborito yung merienda? Nandito na!
4: Welcome sa Home of the Stars!
5: Totoo yung galit mo dahil nag-sales ka kay Christina.
6: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga didinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
7: Live sa studio, Robbie Domingo!
8: Hey!
9: Hello! Hello, mga kaba!
10: Miss Julian Santos!
6: Uy, pagod na pagod ako dito!
11: JC De Vera!
12: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3.
4: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho at DJ Chloe!
1: Ang lupet!
9: FMR,
0: favorite music radio, Kavibes, ang lupet!
9: Nagbabalik po tayo, syempre, kasama pa rin natin ang Maymay. Ang hindi natin nakachika pa kanina, syempre, ay si...
0: Alexa!
9: Alexa! Alexa, Alexa turn play. Off the lights.
0: Alexa, play!
9: Hinutusan. Hindi mo utusan si Alexa dyan.
13: Hey, hey, hey, mga Kavibes! Alexa here! Hello po!
9: Hi, Alexa! O ikaw, ano naman ang journey mo?
13: Ako po, honestly, first audition ko po to sa industry. So, hindi ko po talaga in-expect.
9: Sabi ni Alexa, wow, sorry sa inyo, girls. First audition ko to, diba?
13: Hindi ko po talaga in-expect. And then, hindi ko rin po alam kung paano po talaga yung audition, ganyan, ganyan. Naging kaklase ko po si Jam nung first year college. And then, siya po yung nag-message sa akin na, ano, gusto mo ba audition ka rin dito? Kasi nag-audition po siya noon.
9: Ang galing.
13: And then, that time po, hindi pa po kami close. Hindi pa kami nag-uusap. Pero pag online, kapag sa
9: chat-chat.
0: Online bestie.
13: Yes. Feel like feeling close kami. Nag-heart-heart kami.
9: Queen. Supporting queen.
13: Yes. And then, yun po, sinabi niya na, okay, sige, audition, ganyan. And then, that time po, may ubo po ako, may sipon ako, nilalagnat ako. Tapos wala po akong
9: para
13: tulog.
9: Sa gamot na laging bago.
0: Meron pala.
13: Ganun po. Tapos, pagpunta ko po doon, akala ko po kasi gusto nila parang simple lang yung suot. So, literal po na wala po akong makeup, naka-t-shirt lang ako. Naka-pajama lang halos na black. Ganun po. Tapos pagdating ko dun, ay, naka-ready sila. Ganito pala mag-audition. Hindi ko po alam. And then, kumanta po ako. May sipon-sipon pa. So, medyo...
9: Pasintabi po sa mga nagme-merienda, ha? Opo.
13: Pasensya na po. Ayun po. And then, sumayaw po ako. Hindi rin po ako ready that time. Mm-hmm. Since wala nga rin po akong tulog.
9: O, kung mag-ibig sabihin, para sa'yo talaga.
13: Yun po. Diba? Grabe po talaga. Hindi ko in-expect na mabibigyan po ako ng ganitong opportunity. And of course, thank you din po kay Jamaica.
9: Oh.
13: Siyempre, kung hindi na po ako dito.
9: Ganyan ka talaga sa tunay na buhay. Yung kunyari sa classroom nyo, ma'am.
14: Kaya po napansin ko siya. Kasi
0: sobrang
14: papansin.
0: Ano po
13: yan? Well, di ba
0: gano'n? Hello.
14: Magiging Maymay po.
9: Pero yun talaga yung character talaga yung tinatawag natin, no?
13: Yes,
9: o sa Telebong naman, bakit Telebong? Anong ibig sabihin ng Telebong? Sino makakapag-explain?
13: Telebong.
9: Yes. Yung song ninyo, Telebong. Di ba? Bakit Telebong?
15: Hello po. So ang salitang Telebong po ay nagsimula. Tara.
9: Hi. Kuya Kim.
0: Fun fact.
15: Sa Telebong po, mas sinauna na po siyang kanta po talaga. Like from Silvia de la Torre po.
9: Oh.
15: Na kaya po sa song namin, yung noong unang panahon. Oh. Panahon pa ng Lolo't Lola.
9: Oh.
15: Tapos po, it's a nursery rhyme din po. Na
9: ayun naman, binubudol na naman niya ako sa mga... yung mga ganun-ganun.
0: Oo nga, di ba ano siya? Parang telebong, telebong, telebong.
9: Yun, ayun siya.
15: May ganun din po. Yes po. Tapos, yung title song po namin, which is yung ever first debut single po namin, Telebong, ginamit po namin siya because we want to honor po yung lahat po nung generation, yung ating family upbringing, yung traditions po natin and culture. And kung mapapanood nyo po yung music video namin, meron po siyang story. So, parang siyang sinaunang party, pagsasalo-salo, kultura po ng mga Pilipino, may kumakanta, may banda. Tapos, Tapos bigla po may pumasok na mga ganito po, itsura po
0: namin.
15: Hi! Super, super colorful po. Tapos biglang, hello po, kinrush po namin yung party.
8: Wow!
15: Tapos para yun po yung connecting all the generations through the song. Kaya pagdating po sa dulo, sa, lahat na po kami sumasabay. Yung may energy po namin, nahawaan na po namin.
0: Yes.
15: From bata, matanda, tita, tito. Lahat po, kasi yung talents din po namin nagmula po sa parents namin and from their parents also, yung mga lolo't lola natin. So yun po yung message nung song na let's be thankful po for all the talents and the, yung mga naipapasa po nilang mensahe sa atin.
8: Totoo.
15: And we are here po today to show that to everyone po.
5: And ito na yon, di ba? Yes. This is it. Pakikinggan na po natin first and exclusive dito sa FMR sa 92.3. At syempre, pwede nilang i-request yan para araw-araw ma-play. I-comment lang ng mga fans nyo. Ang tawag sa mga fans ng Mei Mei?
15: Wala pa po. Wala pa po.
13: Honestly po, we leave it to the fans po. Kasi we feel like, syempre sobrang importante po nilang part sa journey namin.
8: So
13: we want it to feel personal, genuine, and
8: Totoo.
13: Something po na everyone can proudly connect with po. Ganun po.
8: Okay.
13: So mga fans dyan, excited na po ba kayo? Excited na po kami!
5: Ayan! Yes. O kaya naman, isip na kayo ng mga itatawag sa inyo, sa mga nagmamahal at sumusuporta sa Mei Mei. At syempre, i-comment nyo araw-araw sa art card natin sa FB, sa Facebook, sa 92.3 FM Radio Manila, ang kantang Telebong by Mei Mei para araw-araw nyo marinig at makapasok sa countdown. Invite our ka-vibes and we will play your song now na Go Girls!
15: Okay, 1, 2, 3. Hello po!
16: Kami ang
17: Mei Mei!
16: Yes, we want to invite everyone to watch our debut song, Telebong, which is now available on all digital streaming platforms worldwide.
5: And of course, listen, hindi basta watch kasi radyo tayo
0: yeah.
5: eh.
0: Yeah.
5: Oo, radyo tayo, tay. Baka sabi, watch? Eh, nasa, paano? Okay. Oh, listen. Ayan.
16: Yes, please listen as well to our song, Telebong. It's available po on all digital streaming platforms.
5: And of course, dito sa 92.3 FM Radio Manila, Ka-Vibes.
0: Yeah, ayan.
5: Nandito na yan, hindi lang sa digital streaming platforms. Sa radyo talaga mismo.
0: Oo.
5: Sa Davao, 101.9. Davao del Norte, 89.5. Yes. 97.5, Jensan.
0: 102.3, Baguio, Bacolod.
5: At sa Metro and Mega Manila, of course, 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes. Ito na po ang ating awiting Telebong. Enjoy the music, mga ka-vibes.
18: Banana Crew. Exclusive.
19: Exclusive.

0: time. 92.3 FMR.
1: Favorite music radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
3: Hello mga ka-vibes, ako po si JC De Vera at palaging tumutok po kayo sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, mga ka-vibes.
4: Hello ka-vibes, ako po si Brent Manalo at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes.
5: Hello ka-vibes, ako si Joseph Marco at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes.
0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Paborito niyong merienda, nandito na! Welcome sa Home of the Stars!
6: Totoo yung galit mo dahil nag-stress ka kay Christina.
7: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga didinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
0: Live sa studio, Robbie Domingo!
8: Hey! Taas, ha?
0: Hey!
6: Hello, mga kapag!
0: Miss Julian Santos!
7: Uy, pagod na pagod ako dito!
6: JC De Vera! Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3
0: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho at DJ Chloe!
9: FMR, favorite music radio combines ang lupet!
6: Magandang afternoon pa rin po sa inyong lahat mga ka-vibes. Kasama niyo po ang Kuwela Makulita, kapagbigay ng more music. Kami ang tambalang
7: Joy Klong! Kasama niyo pa rin ang inyong pambansang darling ng radyo, DJ Chloe.
6: At syempre, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Joy Ho. 4:28 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Of course, tayo pa rin po ay sabayang napakikinggan sa 101.9 FM Radio Davao City.
7: Sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.
6: Sa 102.3 Bacolod at sa Baguio.
7: At sa 97.5 Jensen.
6: Nako kung kanina, mga nagagandahan, very very talented. At first and exclusive, narinig natin ang Telebong. Ang song nila na Telebong, sila po ang ating guest kanina. Ang 8-member girl group na nagmula sa Groovy Garden Records, ang Maymay. Alam mo, nakakatuwa dahil first time natin silang nakapanayam. So parang naramdaman ko na nandun yung need para sila ay i-introduce natin bawat isa sa mga ka-vibes natin.
7: Uh-oh.
6: Actually sa atin mismo, di ba, na parang the next time na mag-promote sila ng single nila, alam na natin kung sino yung very energetic.
7: Tama.
6: Sino yung power diva.
7: May sarili-sarili silang personalities.
6: Truly remarkable. Pero syempre, speaking of personalities, ako growing up in the in my 27 years of existence.
7: What? Wow! Ibinulgar mo na ang age mo.
6: Actually, mag-27 pa lang.
7: Okay.
6: Kasi 1989 ako. 26 pa lang talaga ako.
7: Okay, truly.
6: Parang mali yung math.
7: 1989 pa. Parang wala
6: pa. 1991 pa.
7: Birthday ni Taylor Swift.
6: Oh my God, nasabi ko yung tamang edad.
7: Yung year kasi,
6: alam mo talaga, sabi talaga, ayan, dapat talaga hindi ka nagsisinungaling eh. Kasi diba, the truth will come out.
7: Will always come out.
6: Oo, the truth will come out
7: tomorrow.
6: Yun yun.
7: Sun yun.
6: Mali pala, sun pala yun. Sorry po. Hindi, growing up, diba, sabi ko nga, alam naman ng mga ka-vibes natin at ng mga tao talaga, lalo na yung mga nakasuporta sa akin, na I'm really a fan of sa showbiz, sa entertainment industry talaga. You've mentioned personalities, diba? Isa sa mga talagang masasabi ko na una na mga na-meet ko sa industriya talaga at idol ng nanay ko, isa sa idol ng nanay ko talaga, is yung mom ng bisita natin sa programa ngayon. Oo talaga, as in, alam mo, nung isa, hindi pa ata uso, wala pa ata mobile phone na may magandang camera, pero hindi ko na pa video greet siya dati. Kay Miss Aiko Melendez.
7: Yes.
6: Siyempre naman, na kanya chinat ko nga, sabi ko, ate ko, magkakasama ko at na-interview ko ang iyong napaka-poging anak at napaka-talented. Kaya naman, i-welcome na natin, siyempre, Andre Iliana. Hello!
10: Hello!
6: Is it your first time?
8: Yes po, it's my first time.
6: Oh talaga? Hindi kasi naalala ko parang supposedly that meron ka ng scheduled guesting here pero hindi ata natuloy. Diba?
7: Oh, kasi nend mo, tapos diba,
6: sabi lang. Sabi ko, wait lang, pinapencil book ko na yan. Pero ito talaga, that time nung dapat guest siya, wala rin ako. Parang may gana. Pero talaga, nangyari na nito ka. Welcome sa 92.3. Yes. Anong nabifeel mo na parang, syempre, diba, you're doing the promo for a mother's sacrifice. Ayan. And nakita ko to, meron kayong one-on-one in-depth interview ni Miss Aiko ng mama sa vlog niya.
8: Yes.
6: Diba? Kamusta ba kapag ka, syempre magkatrabaho ka, ang katrabaho at ka-eksena mo, nanay mo? Di ba parang sa bahay, nanay ko, to susundin ko. Pero di sa eksena, anak niya ko, pero
7: ang
6: artista kami.
7: Yes.
6: Oo, papano
8: grabe yung ano? Actually, grabe yung pressure. Kasi bukod sa si Miss Aiko Melendez po yun.
6: Yes.
8: Nanay ko po yun.
6: Yes.
8: May ilang po kasi hindi mo alam kung yung bawat galaw mo, pupunahin ba niya?
6: Totoo.
8: Or may masasabi ba kung okay ba o hindi ba okay?
6: Totoo.
8: So, nandun na yung isip mo na, hala, baka mamaya majudge ako ni mami.
6: Totoo.
8: So, go-overthink ka na sa ganun. Iniisip mo pa yung linya mo. Tapos yung karga mo pa. So, nakaka-pressure. Pero ang galing din ni mami kasi in-expect ko magiging stage mom siya na, hindi, ganito, ganyan, ganyan. Ang ginawa niyang ano, sige, Andre, ikaw bahala. Gawin mo style mo. Dito lang ako to support you at kung may advice, advice kita. So, very thankful din ako kasi parang inaano ko ni
6: method acting kanya na parang talagang ikaw as the character and siya as yung sa role din. So, dito ba kayo ba talaga yung magnanay din?
8: Yes po.
6: So, parang dun sa part na yun, parang check na yun, hindi ganun kahirap na yung
7: maging
6: hugot
7: mo
6: ng emosyon,
8: yes.
6: No? Oo, kung mag-iisipin mo talaga, this is really what is happening sa tunay na buhay.
8: Yes.
6: Diba, ganun. Pero ikaw, diba, parang matatawag and considered ka talaga na from a royal family in show business because also your dad
8: yes.
6: is artista din talaga.
7: And grandparents,
8: yes.
7: Diba?
6: Oo, ganyan. Tsaka hindi, nakita ka naming lumaki. Yung, diba, sa mata ng mga fans, kumbaga nasubaybayan ka namin talaga. Yung pagpasok mo sa showbiz, sariling kagustuhan mo siya na parang because yung background mo, nanay, tatay, artista sila, parang naingganyo ka rin na...
8: Ano po nung pumapasok pa po ako, lagi po kasi parang nagiging... automatic po yun sa klase na parang
6: oh, kung may kailangan
8: kunyari kayo may aarte dun sa project or whatever,
7: ikaw
8: automatic
7: na,
8: ikaw agad. Eh ako po growing up parang hindi ko siya vibe, feeling ko parang
6: iba yung trip mong gawin.
8: Hindi ko siya sa akin.
6: Mm-hmm.
8: Tapos pinipilit, hindi naman pinipilit pero parang pinupush ako nila mami na sige go try mo yan. So tinatry ko and noong time na yun, hindi ko talaga gusto.
6: Mm-hmm.
8: Tapos nag-pandemic,
6: ayan.
8: Namatay yung lolo ko.
6: Mm-hmm.
8: Eh yung huling halubilin niya sa akin, hoy Andre, hindi lahat may opportunity na meron ka. So
6: ayan.
8: Bakit di mo subukan? Eh natigok si lolo. Ayun. So dinala ko yun ng...
6: Nakakatawa yung... Eh yung natigok si lolo.
7: Nagulat din ako doon.
6: Ayan.
8: Sorry na.
6: Diba? I'm sure, siyempre, diba, natuwa yung mga nakikinig sa atin. Kasi sabi nila, kapares pala namin ng palaganalita itong si Andre. Kapag tinignan mo, eh, mestizo. So natuso, eh, parang akala namin, eh, pag Inglesero to. Eh yung pagkakakwento niyang lolo niya pala yung natigok. Ayan. Ayan. Nung natigok ang lolo mo.
8: Ayun, medyo nadala po ako kasi hindi ko po akalain... Tayong lahat, di natin akalain yung pandemic, biglang in a snap, ganun.
6: Mm-hmm.
8: So, na-push rin, naging motivation siya na, okay, try ko ulit siya i-learn to love.
6: Mm-hmm.
8: And nung tinanay ko siya, nagulat ako, parang it's a different thing agad, na parang bago na, hindi ganito yung feeling ko dati.
6: Mm-hmm.
7: Naging karga na.
8: Yeah, naging ano ko na talaga siya.
6: Pinag-undergo ka rin ba sa mga training, sa mga workshops?
8: Yes.
6: As in, malalang workshop yung pinagdaan mo?
8: Nakapag-workshop po kay Ma'am Odge.
6: Hindi kasi siya, si Ate Ikes, parang, hindi niya, manager ba niya si Papa Oji?
8: Dati po. Yes.
6: Dati, oo, diba? Manager niya si Papa Oji. So parang dun ka na rin talaga isinalang sa kanilang acting workshop, ganyan. And then, siyempre, diba, madali ba o mahirap pa rin pag artista? Siyempre, madali na makapasok.
8: Yun po siguro
6: given yun kasi
8: ako dun sa partner kasi parang
7: you know the right people
8: so.
7: Na
6: correct yes. Tsaka dahil ang tatay at nanay mo ay mga mahusay na aktor ang press.
7: Yes.
6: Kumbaga parang hindi ka pwedeng tignan na something na diyan ka sa gilid.
7: Di ba may
6: iba ng treatment talaga. Pero syempre ang mahirap na part naman ay
8: mahirap po yung mismong trabaho din po.
6: Mm-hmm.
8: Kasi bukod sa disiplina na po yung sa oras din po, punctuality, memorization po ng lines.
6: Correct.
8: Mahirap din po kasi kahit sabihin nyo pong umaarte lang,
6: mm-hmm.
8: hindi lang naman din po yan, ginagaya nyo lang yung certain, no? Kailangan po nararamdaman nyo din po talaga.
7: Mm-hmm. Kasi listeners will believe you kapag ano talaga, feel mo yung mga...
6: Saka yung mga nanonood, no?
7: Oo, sa mga mata mo, diba?
6: Hindi, tsaka ang tingin sa'yo, hindi mawala yung tingin na may jomari, tapos yun, may eye ko, may lender. Yes. So, laging, kapag nakikita ka sa screen, ang paano unang maisip nila talaga, ay, eto na ba yung anak ni eye ko? Diba yung gano'n? Yung talaga.
7: Paano kaya siya?
6: So, yung acting mo, kailangan mag-extra effort ka, mag-exert ka, kasi parang, magaling tong batang to, hindi dahil anak siya ni eye ko, ni jomari, diba? May ganun. Yes, so may mga ganun ka natatanggap na mga feedback sa social media mo?
8: Meron.
6: Sa mga projects na nagawa mo na?
8: Meron naman po ilan, pero pag ako po kasi nakikita ko, parang feeling ko eme. May ganung effect po kasi parang dinadown yung sarili mo na, eme.
6: Eme lang yan. Kasi nga, dahil nirespeto nila yung nanay at tatay ko. Ay, pero ito ha, yung kanyang sister, recently lang, pumasok na rin sa pag-artista si Martina, di ba? Yes, oo. As in, sumunod na rin siya sa Yapak talaga. Feeling ko, no, hindi sa... Kunyari, hindi kasi tayo anak ng artista.
7: Oo, oh, hindi natin ma...
6: hindi natin ma-gets eh, no? Parang, oh, kasi siguro sa mga artista, parang hindi ko alam ha. Lahat, like kayo, di ba? Una sinabi mo nga, hindi mo talaga trip to. Pero syempre, dahil parang in respect sa iyong mahal na lolo, ganyan, di ba? Parang, sige na, tama nga naman. Hindi lahat may gantong pag... Yung iba, nagpapakahirap na pumila. Di ba?
7: Sa audience entrance ng ano?
6: Totoo, mag-audition sila. Pero sa inyo, di ba? Parang hindi kailangan mag-audition. Kumbaga, bit-bit nyo ang apelido ninyo. Di ba? Pero ang maganda sa'yo, bukod sa pagiging kuya, bukod sa pagpasok mo sa showbiz, di ba? Ginawa mo pa rin yung pag-aaral mo, which kinuha mo ang automobile?
8: Kinuha ko automotive sa Don Bosco po.
6: Oo, natapos mo?
8: Yes po, natapos
6: ko. Wow!
7: Congrats!
6: So, ang hilig mo talaga yung mga ganon?
8: Yes po,
6: pagbunting-ting, pagbunting. Ah, so marunong kang gawa ng mga sasakyan?
8: Yes po, yes.
6: Talaga?
8: Opo, yan po hilig ko pag, kunwari may sira po kotse ko. Mas gusto ko pa pong ako gumawa kaysa...
6: Ipapunta sa kasa?
8: Opo.
6: Naaayos mo naman?
8: Minsan.
6: So, yun ang trip mo. Gusto mo magkaroon in the future ng ano,
8: may
6: mga
8: kalyer.
6: Totoo na mga paggawaan.
8: Yes,
6: talaga?
8: Yun po, dream ko talaga.
6: So, sa bahay marami kang mga ano, abubot.
8: Opo. Si wow. Mami galit na galit.
6: Kasi?
8: Akala niya basura.
7: Hindi pala.
8: Hindi basura
7: yun. Parts talaga yun.
6: Mga parts. Ganon. In fairness. Ang taray, no? Buti pinayagan ka na ano, na stop mo na sa showbiz. Kasi diba nag-start ka na nun dati, tapos tinigil, tinapos yung pag-aaral. Hindi na natapos, at saka na lang bumalik ulit.
8: Yes po. Yun din po kasi yung parang hinihiling nila mami sa akin dati na, o sige, kung gusto mo talagang subukan yung pag-artista, isa lang hihingin namin sa'yo, magkapos ka.
6: Graduate muna. Oo. Ano yung pinaka-first ever project mo?
8: First ever project ko was, I think ano po, MMK po yun yata. Opo.
6: Bagets na bagets ka pa niya for sure. Kasi pinaka masasabi na parang yung launching mo as Andre na teen talaga, na binata ka na. Di ba the Rain is
8: yes
6: in Espanya? Natatandaan ko kasi yan kasi before si Heaven, tama na si Heaven, yes. Tsaka si Marvin, di ba? Oo, mga Marvin, yes. Oo. So ayan, dun ka unang ipinakilala talaga as teen, ganyan.
8: Yes.
6: O, kamusta naman yung feeling? Kasi syempre ano to, sikat na sikat.
8: Opo.
6: Kumbaga dito talaga, marami sa inyo na pinakilala sa Viva, ang nakakuha ng fanbase.
8: Yes po.
6: Sa mga ginawang ano, university series. Yes, oo.
8: Yun po. Yun po yung isa pong naging stepping stone ko rin po sa Viva. Tapos, after po nung university series, ginawa naman po namin yung Ang Mutya
6: ng section. Section E. Yes. Yeah. Syempre ang love na love ko na si ano, Ashtin. Si Ashtin. Na nag-guest na rin sa atin. Nakita kami ng Mega Ball. May concert si Ashtin.
8: Yes,
6: supportahan nyo. Yes. Oh, kasi mabait yung batang yan. Supportahan nyo si Ashtin. And susunod mo siya ng Section Ika. Tapos yung Hell.
8: Yes, yung Hell.
7: Oh, Hell University. University.
6: Sino ang kasama sa Hell University na nandito?
8: Si Heart po.
7: May pumunta dito?
6: Meron nagpunta sa atin na nag-guest na kasama siya sa Hell University.
7: Baka wala pa ako noon.
6: Oh, si Aubrey. Oh, si Aubrey. Yes. Tsaka hindi, si Aubrey at tsaka si Lance. Oh, si Lance. Oh, yes. Kasama ka rin doon. Di ba, hindi ka na babakante rin pala talaga.
8: Thank you, yeah. Boss.
6: Nang bongga, oo. So, pag ganyan, maitanong ko lang, nangingialam ang mami mo sa, ano mo, sa kinikita mo?
8: Ay, hindi po.
6: Kumbaga sa'yo.
8: Opo, out po si mami dyan po sa...
6: Talaga? Tapos, pero tinutulungan ka naman niya na to manage.
8: Tinuturuan niya po ako mag-manage. Pero dati po kasi, si mami nagbibigay po ng alawan sa akin.
6: Ay, bawi na.
7: Kasi nag-earn na daw siya.
6: Wala na alawan.
8: Eh, nung kumikita na po ako, parang may jahe na rin po kasi tanda ko na po eh.
7: Ang saya naman, so, may allowance po akong ganun.
8: Ako na rin po yung kumusa na, di ma, kapag kaya ko naman.
6: Ah, nag-give ka na rin? Ay, ang taray. Ang bongga-bongga. O, ito, pag-usapan na natin. Anong role mo sa ano, a mother sa sacrifice?
8: Ako po si Monfred doon. Bale, aspiring doctor po ako. Tapos, meron po akong, I'm longing for something po. May gusto po akong malaman na katotohanan. At yun po yung malalaman natin po.
6: Sa kwento.
7: A mother's sacrifice.
6: Totoo.
8: Yes po.
6: So, nahirapan ka pag mga breakdown scenes with your mom?
8: Oo po, nahirapan po ako.
6: Paano yung ganyan? Kwento mo naman sa amin yung experience. Nakakatawa ba? Or
7: ang hirap nun ah.
6: Nakaka-anxious. Oo, yung
7: anxious. Baka nakakaba ng todo-todo.
6: Kasi hindi, ako like ako, diba? Parang hindi ko kayang makipagtitigan sa nanay ko. At diba sa bahay naman, wala namang ganun talaga na.
7: Na parang matagal kayong ganun.
6: Kahit kailan, hindi ko ganito mga bagay. Wala namang ganun, diba?
7: Ano,
6: sa bahay, walang ganun talaga. Yes.
7: Depende sa dynamic kasi.
6: Kayo ba nagaganun kayo ng nanay mo? O diba wala?
7: Kahit ngayon, I love you.
6: Diba totoo? At saka aminin mo sa school, kahit dati na bida-bida tayo sa school na may mga cheer dance, diba? Ako sa totoo lang, alam ko namang proud sila bilang magulang. Pero syempre, nandoon yung part na nahihiya ako na makita nila. Ayoko talaga na manood sila. Nito na lang, recent, no? Syempre, nag-araneta na ako na hosting and show, ganyan, mall show. Nahihiya talaga ako. Pero iniisip ko na lang, syempre, dahil gusto nila, syempre, ano ka ba naman? Manood lang kami, yung ganyan. Pag mga kasi niya sabi, parang hindi ko lang iniisip na nandun sila. Yeah. Kasi parang feeling ko, kailangan ko pang magbigay ng effort. Extra effort na nandun pa sila, di ba? Yes. So, kwento mo sa amin, take us back to that moment na nandun kayo sa scene ng mom mo.
8: Meron pong tatlong pangyayari na hindi ko po malilimutan.
6: Yes.
8: Kasi yung isa po doon, medyo nahiya ako. Kasi nagbabuckle po ako noon, siguro mga 3-4 na beses, papaulit-ulit, hindi ko po makuha.
6: For sure, kasama yun doon sa kaba na nanay ko yung ka-exena ko.
8: Nabubulol ako, tapos yung linya pa po nung eksena is yung talagang kailangan malinaw yun. Dahil pag hindi malinaw yun, hindi magigets.
6: Totoo.
8: So, paulit-ulit ako doon. Hindi ko makuha, bubulol ako na nabubulol. Napamura ako.
6: Sa harap ng nanay mo.
8: Oo, kinurot ako ng nanay ko. Andito pa rin ako sa tabi mo. Medyo na ano ako, sabi ko, ako nga.
6: Once na paggalitan ka pa naman, dagdag yan.
8: So hindi ko malilimutan yan, napagalitan ako ni mami. Kasi yung iso namin eksena, super bigat na iyakan scene. Pagka-cut, sabi sa akin ni mami,
6: anak nga kita?
8: Sabi ko, bakit? Parehas tayong 11. O, tingnan mo yung ilong mo, nauuna yung uhog kesa sa luha.
7: Talaga.
8: Onsihan daw po yung itsura namin. Ayun.
6: So, ano yung last?
8: Tapos yung last naman po, yung, syempre po, sa mga, kahit sa shoot naman po, pati prod, may waiting po tayo dyan.
6: Super. Mm-hmm. Ang artista po ay bayad para maghintay. Yun po talaga ang totoong buhay. Yes.
8: So, parang ano na rin po namin, semi-bonding na rin po namin yung kulitan namin together na, ano, tayo na ba? Wala pa. O, sige, pahinga muna to. Lines muna tayo. Kulitan lang ganyan. Yung onting ganun lang po kahit,
6: wala. Kasi close naman talaga kayo. Growing up, diba? Very close kayo talaga. Mm-hmm. Kumbaga, makikita natin talaga yung pagmamahal na bilang magnanay.
8: Yes,
6: so ito na, ngayon na excited na, napanood nyo na ba to ng buo, ng dalawa kayo or hindi?
8: Hindi pa po. Kanina, pinapanood ko po sa kotse. First time ko po mapanood. Hindi ko po nga po kasama si Mami Sayang. Dapat.
6: Diba you're the best, parang critic of yourself?
8: Ay, Diyos.
6: Diba lahat tayo, diba? Yung pinaka-best talaga, ikaw yung magsasabi, parang, like ako, never kung hindi pa nagkaroon ng digital na
7: hindi
6: recorded, hindi ko naririnig ever yung boses ko. Siyempre, naka-area ko. Paano ko marinig nasa radyo. Ngayon, pag narinig ko talaga, nililipat ko talaga siya.
7: Talaga?
6: Hindi ko talaga gusto.
7: Hindi mo kayang pakinggan sarili mo?
6: Yung sariling mukha ko gumaganto.
7: Ganon! Sarili!
6: Ganon talaga.
7: Yung
6: kunyari,
7: hindi mo mapanood yung work mo.
6: Tsaka hindi, kunyari, di ba, siyempre, sa pelikula, nagpelikula din naman ako, nagpelikula-serie ako. Pagka nakikita ko, yung panakita ko yung mga friends ko, parang proud naman sila, yung family ko. Pag ako talaga, lipat nyo na! Lalo pag nandun ako, lipat nyo na. Ikaw din ba ganon?
8: Kanina po, si JD yung tropa ko, kasama ko po.
6: Kala ko si JD, si Joaquin, akala ko Joaquin dumagoso.
8: Pinapanood po namin sa kotse.
6: Si JD ba yung nag-artista din?
8: Opo. Nasa,
6: di ba yung nag-ano yan sa TV5?
8: Yes po.
6: JD Axie?
8: Yes po.
6: Siya yung sa TV5 na nag-host, nanalo sa isang competition. Yes, na-meet ko na yan. Okay.
8: So, nanonood po kami nung
6: matandain ako, aminin
8: yun. Tapos habang pinapanood ko, siya nanonood. Sabi ko, pre, tigil na natin to. Patay na.
7: Hindi ko na kaya.
8: Bakit? Ayoko pre, ayoko.
6: Hindi mo hindi mo talaga caring tapusin talaga ng bongga-bongga. Pero may mga advice din sa'yo, like daddy, mommy, ganyan.
8: Yes po, si mommy.
6: Sa daddy mo na.
8: Si daddy naman pa mostly, ano lang po siya.
6: Huy, lagi ko pa, huy, grabe. Hindi, lagi ko nakakapanayaman dad mo. Magkasama kami sa iba't ibang mga events pala. Yung sa, about cars din. Yung cars, yung sa racing, racing, yes, diba? Parang sila yung mga head doon sa ginanap sa isang mall dyan sa may...
8: Yes po.
6: Oo, yes. Like, tsaka sa Maddox Jewelry. Nagkasama kami na runway fashion show, sila nag-host ako. Napakabait din yan ni Sir Joe. Oo, yes, totoo.
8: Yes po.
6: Tare, so, anong advice ng dad mo sa'yo?
8: Si dad naman po mostly ano lang, lagi kang on time, lagi mong re-respetuhin yung oras ng mga ibang tao. Tapos, kumbaga po puro mga values. Tapos si mommy mostly po talaga sa mga technical ganito, ganyan.
6: Totoo. Sa girlfriend naman, kamusta yung mom mo sa girlfriend? Ano, okay ba yung mommy mo pag pinapakilala mo ba? Tari para lahat ng mga taga-Viva, sila dyan nakatutok. Yeah.
8: Okay naman po si mommy, pero parang wala pa ba yata ang naging jowang nagustuhan ni mommy.
6: Talaga? Talaga?
8: Lahat po yata pakisama.
6: Talaga? Talaga?
8: Oh,
6: so hindi niya bet, lumalabas na pagiging si Emilia niya. Nakakatawa. Hindi naman.
8: Hindi naman po. Ano naman po?
6: Hindi naman, hindi naman yung i-good job na yan. Diba, hindi ganon.
8: Stop.
6: Oo, ganon. Talaga?
8: Hindi naman po.
6: Wala naman. Po. Para, pero ano pa rin siya? Okay lang siya.
8: Ano ganun. Siya? Very... Sorry ma, very plastic.
6: Talaga?
7: Sabi naman.
6: Totoo, pero hindi niya pinaparamdam.
8: Pero hindi naman po
7: ramdam. Baga
6: maayos na pakikitungo.
8: Makisama naman po.
7: May preference lang.
6: Ano ba hinahanap niya?
8: Ano po, ewan ko may ano po kasi yun si mommy. And in fairness naman din po, meron ang galing po nung yung...
6: Instinct. Oh, mother's instinct
7: pero,
6: talaga.
7: Baka may ano talaga siya, feeling, may feeling siya na hindi to tama para
8: sa'yo. Opo, may ganun diba? Po siya eh.
6: Nasaktan ka na sa like, konteksto ng pag-ibig?
8: Opo, may nasaktan na rin.
6: Kayo ka nag-open up sa kanya?
8: Sa kanya po. Opo.
6: Talaga? Tapos ano yung naging pinaka-advice niya sa'yo sa part na pagdating sa love life?
8: Ano po, si mommy po kasi... Ang nangyayari sa amin, pag nagkukwentuhan kami ng mga ganyan, magpapa-advise ako. Tapos ending, ako nag-a-advise sa kanya.
6: Tama.
8: Kasi mag-a-advise sa akin. Mga ganito kasi, ganyan-ganyan. Kasi ganyan-ganyan. Tapos biglang, ba't di naman ganun ma eh? Ako na yung magkocorrect sa kanya. Hindi dapat ganito ma. Kasi yung perspective ng lalaki, dapat ganito.
6: Tsaka siya pa yung generation din. Iba yung generation, ganyan.
7: Tsaka on a boy's perspective din.
6: Nagiging maganda. Paano ngayon yan? Kuya ka, tapos yung kapatid mo, apakaganda. Diba? Yeah. For sure. Hindi pwedeng walang mga magpaparamdam, maliligo. Lalo pat ngayon, nasa showbiz na rin siya, diba? So, ikaw na ngayon ang tatayong ano, very protective na yes, brother po. Sa kanya.
8: Very protective po talaga. Hindi ko itatanggi. Pero ano po, natuto rin po kasi ako na, siguro sa akin din po, dahil ako nung bata ako, naging strict din sila mami, pero ang ginawa ko po kasi tumakas po ako.
7: Ayun.
8: Ako nung lalaki po ako, so kahit pa paano.
6: Actually, yes.
8: Part of it eh.
6: Pag sa lalaki talaga, yung term na pasaway, oo, pero syempre, di ba, kasi ang lalaki, ang thinking nila, lalaki naman ako eh.
7: Yung walang ano maan sa kanila.
6: Totoo.
8: Eh, si Mimi po parang, namin siyang flower based.
6: Baby!
8: Hindi pwede mabasag.
6: Correct.
8: Yun po, kaya super protective.
6: So, ikaw na nagbilin sa kanya, for sure?
8: Ano po, in fairness naman din po kay Mimi, ano po siya eh, pag may mga gala siyang, yung pang
6: sarili niya.
8: Binata, ang dalaga binata na. Mm-hmm. Nagsasabi naman po, tapos wala naman po siyang tinatago, tapos yung pagigimik po, magsasabi.
7: Sinasabi niya rin.
8: Minsan yan, niyaya pa ako, kuya, sama ka sa akin, ganyan.
7: Maganda, may communication.
6: Actually,
7: diba?
6: Kasi siyempre ganun ngayon, diba? Mm-hmm. Like sa kanila, ewan ko ha, marami akong mga kaibigan sa showbiz na, like si DJ, super close with Carmela, Lela Ford, ganyan. Actually, yung mami niya, tsaka sila Tita Carla, mga magbabarkada. Oo, sila Carla Estrada, sila Aiko, magbabarkada sila. Kaya dati hindi pa ako nag-aartista. Pag nandun ako sa bani na Carla Estrada, nakikita ko sila doon ang Rufa Gutierrez, Vina Morales, ganyan. Miss Candy Pangilinan, Janice, Jelly, diba? Yes. O, bonggam-bongga, nakikita ko. Ngayon, syempre, para masaya, may challenge ako sa'yo. Feeling ko hindi naman nakikinig kasi wala namang,
7: na.
6: Walang feedback. Ay! Okay, wala. Wala naman siyang feedback na Jai Ho.
7: Alam ko na to.
6: Ganun. Oo. I-challenge natin si Andre dahil first time niya dito.
8: Okay.
6: Sa ating challenge na prank call.
7: Prank call.
6: Okay. Oo.
8: Oh my
6: ngayon, dala mo yung phone mo.
10: Okay.
6: Ilalapit mo yung phone, ang tatawagin natin ang mami mo.
10: Ayun.
6: Yan, oo. So, ang gagawin, wag masasabihan na, ang gagawin natin, baka busy si Consi. Oo, di ba? Tawagin mo ang mami mo, tapos sabihin mo na parang, ano, you're done na with the interview, and okay naman. Tapos sabihin mo, pero nag-mall na sa mall ka. Tapos parang ano, gamit mo yung card mo, pero hindi gumana. So, kailangan niya magpadala ngayon sa'yo ng 100,000. Ganyan, ha? Okay. Okay, ha? Galing mo yung acting, ha?
10: So, dapat yung totoo talaga na parang...
6: Ididikit mong ganito, ha? Ididikit mong ganito, ha? Nang ganyan, pagka magkas, is ila loudspeaker mo, ha? Tapos ilayo mo na lang kapag feeling mo may sasabihin siya.
8: Okay.
6: Yun ang challenge, ha? Tapos yung interview, maayos naman. Tapos nasa mall ka, yan. Duman ka sa mall, may bibiling ka. Ano bang magandang worth 100,000?
10: Yun talagang ano, appliance siguro dapat, di ba?
8: Ay, hindi. May nabasag akong TV.
10: Oh, yun, TV.
6: Ay, yes. May nabasag na lang na TV na parang 60 inches. Ganyan.
10: Wow, 68! Diba?
6: 68 inches. 68 inches. Nagaro kayo ni JD, ganyan. Tapos parang natadya ka, nabasag. Parang ika-card mo na, ganyan. Tapos mabayaran na 100,000. So, kailangan magpadala. Okay. Branko!
8: Mamumura ata ako.
6: Okay. Oo. Wait lang, huwag ka maingit eh. Prank call natin si Consi. Ayan na, huwag ka maingit. Tapos dito kita uutusan na. Sana wala siya sa station.
10: Nakikinig. Tapos bilang, nakikinig ako.
6: Hindi.
10: Nagawa niyo.
6: Kung nakikinig siya, magsa-chat na yun sa akin. Alam mo, nagkasakit ako dahil pinadala na ako ni Miss Aiko ng pambiling gamot.
10: Wow.
6: Oo, dahil.
8: Tawagin natin yung globe niya.
6: Ayan. As in, tinawagan niya ako. Ay, tinawagan. Oh, yes.
10: Binigyan ka na.
6: Binigyan niya ako pambiling gamot.
10: Very sweet. Totoo. Takot ako sa kanya sa wildflower.
8: Alam mo, mahihiya naman ako. Hindi ako sinasagot ng nanay ko.
6: Hindi kasi ang nanay po niya ay baka sinasa session. Pero dali, tawagan mo siya.
10: Baka alam niyang ano ka, in the guest.
6: Ang ending na yun.
10: Tayo ang na-prank.
8: Close na close pa naman ang atake namin,
6: oh,
8: no?
6: Tapos hindi ka sinagot.
8: Tapos hindi ako sinasagot.
10: Nagtatampo pala.
8: Sinasagot yan.
6: Baka kasi nasa...
10: Baka ano, dapat sa messenger.
6: Wait lang. May PE ba siya? Makasama?
8: Hindi ko rin po alam eh. Alam mo ako yun. Ma naman? Ano ba naman, ma? Hello?
10: Kapatid na lang.
6: Ma? Kapag hindi, si ano na lang. Si Mimi.
8: Hindi, sasagot yan. Imposible. Hindi sumagot.
10: Baka nang bahan niyo.
8: So last.
6: Pili ko hindi niya hawak yung phone niya.
10: Kasi hindi ba siya?
6: Asan ba siya?
8: Asan nga ba to?
10: Baka nasa banyo.
6: Hindi. For sure yan nasa, baka patapos na yung work.
10: Anong oras na ba?
8: 5 na yun.
6: Tapos 54. Yung work niya, kung may session yan, tapos na.
8: Nakakatawa, inuhulaan natin. Asan kaya siya?
6: Oo. Totoo.
8: Nakuha yun sa mga...
6: Kanina kasi, ang bilis niya mag-reply. Oh, chinat ko siya ng 152. Nag-reply na siya. Ay, binaba.
10: Naku.
6: Pag ako tuwag, tapos sumagot sa akin, nakakaya.
10: May ini-ignore pa na.
6: Nakakaya, oo.
8: Ito, last try.
10: Last try.
8: Sayang naman yung ano natin.
6: Sayang naman yung prank natin.
8: Inisip ko pa kung ano nagsira ako. 60-inch TV pa.
6: Pag hindi, kapatid mo na lang. Asagot pa yun?
10: Tama, 68-inch UHD.
6: Serious Aiko? Ha?
10: Ha? Yung nakikinig, diba?
11: Nakikinig siya kanina.
6: Oo,
10: siya.
6: Kanina kasi. Hindi. Ngayon wala yan. Hindi yan.
8: Eh siya yung nakabasag talaga ng TV, no?
10: Nako.
6: Yung kapatid mo na lang.
8: Sige.
10: Okay.
6: Kapatid mo na lang. Yeah. Ito, sure, baka nakikinig din? Ha?
8: And then hindi mo nakikinig to.
6: Ito, hindi nakikinig to. Shala girl to eh.
8: Hindi nagra-radyo to eh.
6: Alaska
8: ko
6: naman.
8: Pero Alaska ako dito. Pasartalo ako dito, sigurado.
6: Correct, for sure. Hindi kayo...
10: Hala, magkasama sila ngayon.
6: Feeling ko...
10: Sabi kaya... nila, walang sasagot.
8: Ano ba itong mag... Hindi nila ako love. Nako. Wala.
6: Wala? Oh my God. Sasat ko ha. Sabi ko, are you listening?
10: Baka mamaya mag-reply.
6: Oo.
10: Sana may mag-call back.
6: Oo. Sana may mag-call back sa kanila. Oo, diba? Sino yan?
8: Si Mami pa rin.
6: Last na.
8: Facebook na to.
10: Yeah, Messenger. Iba-iba.
6: Messenger na.
8: Sige na, ma. Hello? Mama? Busy ka ba?
11: Sa airport na, pauwi.
8: Ah, kasi ano, may kakatapos na nung interview.
11: Oo.
8: Tapos, andito ako ngayon sa mall.
11: Oo.
8: Tapos, ano kasi, may nasagi akong TV.
11: TV?
8: Oo, mama, 60 inch. 102,000 pinapabayad 60. Sa akin.
11: 102,000?
8: Oo.
11: 60. Pinaprank mo ako eh, buang ka. Ano?
8: Pausap ka. So, nabitawa ko tuloy agad. Nabuang ako ng nanay ko eh. Nabitawa ko tuloy
6: agad. Si Aiko!
11: Ano yun?
6: Prank call to. Prank call to. Live the life tayo. Bumati ka sa lahat ng mga nakikinig na ka-vibes.
11: Hello! Good afternoon sa inyong lahat. Nakakatawa. Kala ko, sabi ko, anong TV? Nakasagi, napaka-careless.
6: Sabi ko kasi kay Andre, dapat ang kwento niya, tapos na siya sa guesting, nasa mall, nakabasag, mangungutang siya sa'yo, ayan, nabuang tuloy siya on air.
11: Oh,
6: I love you. Sinabi ko nga on air. Sabi ko nung na-confine ako, nagkasakit ako, talagang
11: oh my God.
6: Nagpadala ka ng bonggang-bonggang help sa akin. Thank you.
11: Ay, ayoko binabanggit ko yan.
6: Hindi. Oo naman, sinabi ko lang sa kanilang lahat. Kasi syempre, alam kong love na love mo ako, love na love kita.
11: Oo naman, super.
6: Yes.
11: Well, thank you sa pag-prank sa akin.
6: Sorry na.
11: Ingat
6: ka dyan.
10: Thank you po.
6: Bye-bye. Diba yan, hindi tayo effective na mag-prank.
8: Nabuwang ako, nag-break agad ako sa
6: akin. Totoo. Ayan, Miss Aiko. Ganun kayo mag-usap, diba, Mary? At saka, hindi kasi nga, dahil nga vlogger si Miss Aiko, alam niya. Hindi mo siya maluloko nga. Yung kapatid mo, feeling ko yun yung tumatawag.
8: Yun nga pa tumatawag.
6: Sagutin mo na dali para makabawin mo tayo.
10: Para gumana naman.
6: Galing nga mo yung acting kasi.
8: Lumi.
12: Yeah.
8: Asan ka?
12: Sa bahay ni Lauren. Bakit?
8: Hindi kasi si mama. Kanina ko ba tinatawag? May problema ako.
12: Mama Aiko?
8: Oo.
12: Ano?
8: Nag-guesting kasi ako kanina dito sa interview. Tapos nagpunta ako ng mall. Tapos, sige, ikot lang ako, window shopping. Nasagi ko yung TV.
12: Oh my gosh.
8: Oo. Pinapabayad sa akin ngayon, 102,000. Wala naman akong dalang 102,000. Si mama, kailangan ko sana magpatulong. Hindi sumasagot.
12: Are you crazy?
8: Di ba may card ka?
12: Yeah.
8: Pwede ba? Hindi ako, inuhold ako eh.
12: Ano na yun? Limit na ata.
8: Di
12: pa ako
8: nagbabayad. Paano gagawin ko? Puntahan mo kaya ako.
10: Dadalhin ako sa presinto.
8: Andito ako sa ano?
10: Kasi pag hindi ako nagbayad, dadalhin ako sa presinto.
8: Pag di kasi ako nakapagbayad daw, hinihingi na nga yung mga ano ko yung ID ko eh.
10: Siyempre nakakaya to.
12: Sa prank, I can hear people talk.
8: Ha?
12: Sa prank. He's pranking me.
8: Ayan.
12: Ang
8: ingat. I'm in a radio station there being prank called.
12: Hello!
6: Hello! Hi! We hope to guest you soon here, ha? Sana mag-guest ka, yes. Soon para makabawi ka kay Andre.
8: Dito kami sa FM.
12: I will. Babawi naman sa'yo, 1-0.
6: Babawi ka, ha?
12: Yes po.
6: Yes, oh, sorry sa abala. Thank you so much.
12: Okay.
6: Alam mo ang galing yung alam niyo kayong mga magkakamag-anak, magkakapamilya talaga.
10: Alam talaga
6: even nila. Your mom, 'di ba una natin tinawagan yung mama? Ayan, live on air sinabihan siya ng nanay niyo na buang. Sabi ko,
12: yes, po. Kasi parang hindi siya kayang gawin ni Kuya.
10: Hindi pala realistic.
6: Oh, hindi pala realistic. No, oh, okay. Thank you so much. Maraming sa... Oh my God. Epic fail tayo.
10: Dapat next time, realistic na ang pangalan
6: natin. Ano mga next time na realistic talaga? Kasi ayoko yung mga... Ano, dati, di ba, nang huminto sa tapat ng GMA, tapos na ano, nawala ng gas.
10: Yun siguro yung realistic. Nawala yung na ako ng gas. Ganun yung
6: dati. Huminto dati. Ako, ayan, abangan nyo na lang po yung splice videos ng pagkaka... hiram ng card ni Andre kay Ms. Aiko at sa kanyang kapatid. Si Martina, yes, di ba, ng bonggang bongga. Thank you so much.
8: Thank you.
6: Our ka-vibes sa A Mother sa Sacrifice. Go take it away.
8: Yun po. Hello po sa inyong lahat. Iniimbitahan ko po kayo na sana po ay panoorin niyo po ang aming munting proyekto ng nakasama ko po ang aking inay. Ang title po nito ay A Mother Sacrifice. Ito po ay directed by Direct Joy Aquino at ito po ay mapapanood niyo sa Viva Movie Box lang po yan. So sana po huwag niyo pong pipiratahin at sana po suportahan niyo. Maraming salamat po.
6: Aside from this, ano pang mga upcoming projects?
8: Kakatapos lang po nung Hell University and ito po yung next po namin na ginawa. So hopefully po abangan po natin kung ano pa po yung mga next namin gagawin.
6: Ay, ito tatanong ko lang, in the future ba, ano, papayagan ka sa palagay mo or Gika? Kasi syempre sa Viva, diba, na sumabak din sa mga intimate scenes. In the future pa ha?
8: Yeah.
6: Talaga?
8: Okay lang.
6: Okay lang? Oh, hindi ka mapagalitan?
8: Papagalitan, pero di na ako makauwi.
6: Oh,
8: di na ako makauwi.
6: Pero ang explanation lang, trabaho lang po.
8: Trabaho lang, ma.
6: Yeah. Maraming salamat. How's your first 92.3 FMR radio guesting?
8: Ay, sobrang sayo ko na nga pumalis. Dito na po ako.
6: Oh, pag wala kang gagawin na.
10: Mag-prank ulit tayo.
8: Sige po. Thank you po.
6: Maraming salamat kay Andre Iliana, of course, live na rin po siya dito para sa A Mother Sacrifice with Miss Aiko Melendez. Yan po, abangan, panoorin niyo po yan. And para sa more details, i-check niyo po ang kanilang mga social media accounts. Oras po muna natin, 5:03 na sa buong kapulaan ng Pilipinas.
13: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Paborito yung merienda. Nandito na!
4: Welcome sa Home of the Stars!
5: Totoo yung galit mo dahil nag-serious ka kay Christina.
6: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga didinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
7: Live sa studio, Robbie Domingo!
8: Hey! Taas, ha?
7: Hey!
9: Hello, mga kaba!
7: Miss Julian Santos!
6: Uy, pagod na pagod ako dito!
10: JC De Vera!
11: Yes! Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3.
4: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho at DJ Chloe.
12: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. Kaba!
13: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong

0: June 22, 2026, Lunes. Kahindik-hindik po ang nangyaring pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban na ikinamatay ng tatlong estudyante. Kumuha tayo ng update dyan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
2: Arangada Balita.
3: Estudyante, patay, 13 sugatan sa pamamaril sa Tacloban City, Leyte. Dalawang menor de edad na suspect, arestado. Bagyong Francisco, lumakas. Big time rollback sa produktong petrolyo, ipatutupad bukas. Roadmap sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, binilatag sa pagpapatuloy ng pre-trial conference. Christian Bobles, kaganap bilang drag queen sa inaabangang pelikula.
0: Patay ang tatlong high school student at sugatan ang 13 iba pa matapos pagbabarilin sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Ang mga suspect, mga estudyante rin sa nasabing paaralan. At live mula sa Tacloban City, may umaarangkadang balita si Don Chu. Don.
4: Sa mga oras nito ay nalito pa rin ako sa San Jose National High School sa Tacloban at around 4 PM ng ulin ang calendar ng 23 estudyante nasawi sa mass shooting na nangyari kaninang umaga.
5: Bandang alas 9:30 kaninang umaga, habang nagkaklase ang mga estudyante ng San Jose National High School sa Tacloban, nang mangyari ang pamamaril. Tatlo ang kumpirmadong namatay at 13 ang sugatan. 14 at 15 taong gulang ang mga suspect na sinasabing dumaan sa likod ng paaralan kung saan walang nagbabantay na gwardya. Pagkatapos ay walang habas silang namaril. Makikita sa viral video na ito ang isang estudyante na sinusubukang ilock ang pinto ng kanilang silid aralan. Ngunit binaril ito ng isa sa mga suspect. Dalawa ang agad na namatay at ang isa ay sa ospital na binawian ng buhay. Ginagamot pa ang 13 sugatan na nagtamo ng tama ng bala sa katawan. Ayon sa PNP, nahuli agad ang 2 menor de edad na suspect na matalik na magkaibigan. Dagdag pa ng PNP, binubuli umano ang mga suspect.
6: Sa mga investigator natin sa kanina pagdating ko doon, yan ang sabi ng bata na parang bully siya, binubuli.
5: Kinondi na naman ng DepEd Tacloban Division ang pangyayari. Mas mapaigtingin daw nila ang seguridad sa lahat ng paaralan sa syudad.
7: We have to suspend and we have to resume upon advice of higher authorities. Okay. So kung anong makakabuti sa mga kabataan, yun ang gagawin muna natin. So yung priority natin ngayon ay yung mga kabataan at saka yung mga affected. Kasi ang affected dito, hindi lang yung mga kundi pati rin yung mga teachers at saka yung mga learners na experience yan ng trauma.
5: Nananawagan naman ng mabilis na investigasyon ang Tingog Party List upang malaman kung saan nakuha ng mga suspect ang baril at kung paano ito na ipuslit. Kinundi na din ni Tacloban Councilor Marty Romualdez ang krimen. Aniya, hindi dapat ito nangyayari lalo na sa loob ng mga institusyon kung saan maraming mga bata. Nananawagan din siya ng mabilis na investigasyon. Agad namang pinulong ni later Representative Marty Romualdez ang kanyang staff upang maghatid ng agarang tulong sa mga biktima.
4: Ayon sa PNP, sa kanilang nilabas na impormasyon na yung hapon, ang isang baril na ginamit ng isa sa mga suspect na Glock 9mm pistol ay naka-assign o ang pagmamayari raw ng isang policewoman na nakalistino sa Police Regional Office 8, habang ang revolver naman na ginamit ng isa sa mga gunman ay naka-registro naman sa isang security agency sa Cebu. Sa ngayon, ang mga suspect ay nasa kustodiya pa ng PLP. Ngunit dahil sila ay mga minor ilan, ay posibleng mailipat ang kanilang postulia sa DSWD. Diyan po niya.
0: Maraming salamat live mula sa Tacloban, Don Chu.
1: Inaalam na ng Philippine National Police kung saan nanggaling ang mga baril na ginamit ng dalawang estudyanteng namaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Police Region 8 Director Brigadier General Jason Capoy, iniimbestigahan na nila kung may mga kaanak na law enforcers ang dalawang estudyante na namaril. Sakali aniyang mapatunayang galing sa kaanak na law enforcer ang baril, agad silang magsasampa ng kaso. Isang Glock pistol at 38 revolver ang ginamit na armas sa pamamaril. Pre-trial conference sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ipinagpatuloy ngayong araw.
0: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
3: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
8: Ang lupet!
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Tanggaling-galing mo! Smart, Smart Dishwashing Paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Smart! Tanggaling for everyday!
9: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis bawat pahid.
11: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS. Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag glow up.
14: May

0: 92.3 FMR Sabat VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin.
3: Amen. Uy, ka-vibes!
4: Oo, ikaw!
3: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
5: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
4: Oo,
5: pati electric fan.
3: Pagka hindi nanonood ang TV,
5: i-off mo na lang.
6: Radyo lang, sabat na.
7: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
7: Numinado na naman ang 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
7: Numinado tayo ka vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
1: Ang lupet!
7: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!
8: Next, bagong ribbon na.
9: Nanindigan ang House Prosecution Panel na masusunod ang inihaing trial date ng Senado sa July 6. Ilang isyu rin ang nilinaw ng prosekusyon tungkol sa paglilitis. At live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari?
10: Ninya, ngayong Lunes, inaasahan nga sana ang pagtatapos ng pre-trial conference kung saan mamarkahan ang mga ebidensya para sa dalawang natitirang articles of impeachment laban sa ikalawang Pangulo. Kasabay nga rin yan pinabulaanan o nilinaw ng House Prosecution Team itong ilang mga balita na umiikot online. At ipinakilala na nga rin kanina sa publiko ang isa pang spokesperson na magiging parte rin ng private prosecution team.
11: Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino.
12: Agad na binasag ni House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Congressman Jinky Luistro ang mga umuugong na balita na nilamon umano ng buhay ang prosekusyon ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa unang pre-trial conference.
11: That is not true. I charge it to fake news. And the people should become very cautious now in watching from the social media.
12: Proceeding. Paliwanag din ng ipinakilalang legal spokesperson ng prosekusyon at kasama sa ikalawang batch ng private prosecutors na si Attorney Jay Tolosa, imposibleng may nanaig sa dalawang kampo.
13: Because the clerk of the impeachment court cannot even make any rulings, no? So that's factually impossible. Now, but what I can say also factually, no, is that we were able to secure or successfully achieve our goal, no? What is that? To ensure that the pre-trial would proceed in an expeditious manner.
12: Seryoso kasi ang prosekusyon na masunod ang pagsisimula ng trial sa July 6, na una nang inanunsyo ng Senate Impeachment Court. Kaya kinondena nila ang tangkang delay umano ng defense team sa pre-trial conference kung saan sinubukang ipasok ang issue ukol sa conviction threshold.
13: Well, that was quickly shut down by Cong Luistro by pointing out, no, that's not a matter that could be decided by the clerk of court, no? And it should not be used to delay the pre-trial conference, no?
12: Una nang inihayag ni Luistro na patatapusin muna ang pre-trial conference bago talakayin ang issue. Patuloy pa rin na nagtatago si Senator Ronald Bato de la Rosa bunsod ng kanyang arrest warrant mula sa International Criminal Court, habang isinailalim naman sa suspensyon ng Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada dahil sa kinakaharap na kasong plunder at graft sa ikatlong pagkakataon. Kaya mula 24, 22 na lang ang aktibong senator judges. Aminado rin ang prosekusyon na malabong matapos ang trial sa Setyembre dahil sa dami ng mga testigo at dokumentong ihaharap. Inilalakad ng prosekusyon na magkaroon ng 62 trial dates habang 30 naman sa depensa. Pero kinwestiyon ni Tolosa ang tila hindi pagkakatugma ng inirekomendang bilang ng mga trial ng depensa sa bilang ng witness na isinumite.
13: Maybe this is an indication that there's really no intention to produce all of those witnesses.
12: Ayon kay Tolosa, may 51 common witness sa dalawang kampo. 16 dito ang tukoy na, habang 35 ang hindi pinangalanan. Hindi naman bababa sa 250 ang common exhibits ng dalawang kampo.
10: Niyang kumpirmado na nga na ipagpapatuloy bukas ang pre-trial conference, no? Pero sa kabila nga niyan, inassure tayo ng House Trial Spokespersons na on track pa rin tayo doon sa schedule na ibinigay ng Senado para sa pre-trial conference, at inaasahan nga na matatapos ito bago o sa mismong araw ng June 25. Sa parte naman ng private prosecutors, si Attorney Tolosa pa lamang ang kumpirmadong kasama sa second batch na nakatakdang ipakilala umano nila Luistro sa susunod na linggo. Ninya?
9: Maraming salamat, Mari Ocampo. Para bigyang linaw ang mga naganap sa ikalawang araw ng pre-trial conference, makakausap po natin mismo si House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervil Jinky Luistro. Magandang gabi po, Kong, at welcome back sa Arangkada Balita.
14: Good evening, Ninya, and good evening to all the followers and viewers of Arangkada Balita.
9: Congresswoman, kumusta po ang ikalawang araw ng pre-trial conference? At kumpiyansa po ba kayo na on track ang lahat para sa nalalapit na trial sa July 6?
14: So as to the update sa nangyaring PTC today, no? This is our second day of pre-trial conference. Patuloy ang pagmamarka ng exhibits. And as I have mentioned before, talaga pong voluminous ang exhibits ng prosecution with respect to unexplained wealth, and more so with respect to confidential funds. As a matter of fact, I asked the prosecution team kung hanggang kailan ba ang aabutin until we finally conclude itong marking ng lahat ng exhibits na ito. And they told me pwedeng Wednesday afternoon or even Thursday afternoon, no? And to your question kung tayo ba ay naka-align sa timeline, yes, we are. And we are positive na yung July 6 na start ng trial, as previously announced by the Senate, at kinonfirm din naman ni Secretary Bantog during our first PTC, ay magtutuloy-tuloy na.
9: Okay, para po sa hindi nakakaalam, Congresswoman Jervil, ano po ba ang nangyayari dito sa pre-trial conference? So, nagaharap yung prosecution at depensa, at nagkakaroon ba ng, let's say, mga intense mga diskusyon sa pagitan ninyong dalawa?
14: Well, apparently, wala dapat na intense, no? Sapagkat this is just an admission and denial of proposed stipulation, no? Submission of the names of witnesses and marking of documentary exhibits. Dito rin pinag-uusapan yung possible trial dates, no? We have manifested also the sequence or order of presentation of the four articles of impeachment, no? Ito po ay napakahalaga because we're trying to provide a facility ng kung anong pwedeng pagkasunduan, like for example on stipulation of facts, para ang matitira na lamang kung pagtatalunan sa trial ay yung mga, kung tawagin natin, disputed issues, disputed controversies. Ibig sabihin, walang na-reach na agreement ang magkabilang panig, no? So, as to what happened during the first PTC, no? That was June 18, right, no? The defense actually raised the issue on the threshold for conviction and they made a lot of counter manifestation and counter stipulations to our proposed stipulations for admissions. Yun po ang aming inobjekan, because it has always been the intention of the prosecution to be able to finish this pre-trial conference expeditiously. In addition to that, those matters are not proper subject matters of pre-trial conference, no? Imagine as serious as the two-thirds conviction. It cannot be discussed during the pre-trial conference, no? As a matter of fact, even during trial, I don't know if the presiding officer will allow that, although I understand that that falls squarely within the political question of the legislative or the Senate specifically.
15: Dahil sabi nyo nga, wala dapat mga intense, wala na dapat masyadong pagdedebate, or sabihin na nating salpukan ano, ng mga kanya-kanyang di ba, na masasabi or manifestations. Congresswoman, mukhang nagkakaroon ng, would you say, make delay? Or meron bang deliberate delay? Dahil kailangan questionin na lang lahat, at kung pwedeng, di ba, kung pwedeng harangin, haharangin.
14: What that is what we are trying to prevent, no? Kasi nung first PTC, maraming issues na na-raise ang defense. So we kept on objecting. I kept on objecting because we are focused on terminating expeditiously the pre-trial conference. As a matter of fact, minanifest ni Secretary Bantog na as clerk of court, he has no authority to resolve the issues, no? So wala talagang dapat pagtalunan. And soon enough naman, nagkasundo na mag-submit na lang ng written comment to the proposed stipulations of both parties.
15: Ayan. So hopefully that will make these PTCs faster, or this mga pre-trial conference mas mapapabilis. So ilan pa pong PTC bago po ang trial sa July 6?
14: Actually, Nina, no, kanina pinipilit namin na magkaroon ng 4 teams eh, to facilitate the marking of exhibits. The problem is the defense is not agreeable for the reason na kulang sila. So what happened kanina, one team only for unexplained wealth and then two teams for confidential fund. We wanted to have more teams for confidential fund. It is because voluminous, extremely, ang documents natin for confidential fund, no? So I asked the entire prosecution team today kung ilan pa talaga ang kakailanganing araw to finish the marking of exhibits, considering the challenges and limitations na nakikita natin, no? So they told me that it's either until Wednesday afternoon or Thursday afternoon. Sana mas ma-maximize namin bukas yung isang team na hindi nagamit for the marking of exhibits, ay sana magamit na rin, so that there will be 4 teams from the Senate who will be facilitating simultaneously the marking of exhibits.
15: Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Gerville Jinky Beatrix Luistro. Magandang gabi po.
14: Thank you, Nina, and good evening sa lahat ng sumusubaybay ng Arangkada Balita.
16: Samantala, hindi natapos ngayong araw ang pre-trial conference ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang detalye sa umarangkadang balita ni Angela Babad Live. Angela.
17: Jack, posibleng sa Webes, June 25 pa nga matapos ang pre-trial conference kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. At bagamat ito ay tumutugma pa rin doon sa original na impeachment calendar, ay nagkakaroon ng delay dahil na rin sa dami ng dokumento. Sa Article 1 pa lamang, o yung patungkol sa misuse of confidential funds, nasa 4,000 dokumento na ang idinadaan sa marking of evidence. Simula last week, may dalawang teams na binubuo ng prosecution at defense kung saan bawat team ay naka-assign sa isang article. Natapos na noong nakaraang linggo ang marking of evidence para sa Article 3 o korupsyon sa DepEd, at Article 4 na kaugnay naman ng grave threats at inciting to sedition. Samantala, kanina ay humarap sa press conference ang House Prosecution Panel upang ilatag nga yung sequence ng presentation of evidence. Una dito ang mga ebidensya sa Article 4 tungkol sa grave threats at assassination plot. Pangalawa ang Article 1 o ang misuse of confidential funds. Ikatlo ang Article 3 patungkol sa korupsyon sa DepEd. At panghuli ang Article Article 2 para sa unexplained wealth. Jack, no, humiling din kanina ang House Prosecution Panel sa Impeachment Court na hayaan nga ang depensa na specify o bigyan ng explanation kung bakit nila ina-adopt yung listahan ng witnesses ng Prosecution Panel. Ayon kay Congressman Adyong, tila general denial ang pagdadahilan ng depensa kung bakit halos pareho ang kanilang witness list. Pero ayon kay Attorney Michael Poua, lead defense counsel ni Vice President Sara Duterte, sabay nilang ipinasa yung witness list doon sa pre-trial brief noong pang nakaraang linggo. Jack, may dagdag ko lamang din, pagdating naman doon sa usapin ng seguridad dito sa Senado, ayon kay OSAA Chief Alfred Corpus, ay mananatili yung heightened security sa susunod pang mga araw. Ito nga ay kasunod na nung bantang kinaharap ng Senado noong nakaraang linggo at pati na rin yung general kumbaga evaluation ng security sa NCR. Jack?
16: Okay, maraming salamat, Angela Babad. Para himayin pa ang usapin sa pre-trial conference, makausap natin muli ang public interest human rights lawyer at maging managing partner ng Bukoy Poblador Law Offices, si Attorney Antonio Bukoy. Magandang gabi po, Attorney Bukoy, at welcome back sa Arangkada Balita.
18: Magandang gabi, Jake. Salamat sa inyong panyaya.
16: Okay, unang-una, Attorney Bukoy, ano ho yung reaction nyo na ito, tuloy-tuloy pa rin at baka hanggang Thursday pa daw ang itatagal nitong pre-trial conference?
18: Ganun talaga eh. Ang pre-trial conference, hindi mo pwedeng madaliin yan sapagkat dyan nire-resolve lahat ng mga bagay-bagay para umusad ng malinis ang paglilitis, no? Ang nagpapatagal dyan sa paningin ko ay yung pagmamarka ng mga ebidensya. Mm-hmm. And then nakita nyo naman sa mga balita ng video, mali-mali ta rin yung dala nila eh.
16: Mm-hmm. Ganun ho, karami yung ebidensya po na documentary evidence.
18: Opo. Tama. Kaya nga ang sinabi nga ng prosecution, kailangan nila 60 days of trial.
16: Mm-hmm.
18: Yun yung prosecution pa lang. And sa depensa, they want 30 days of trial. So, altogether yan, 90 days, doon mo na lang matutunghayan kung gaano karami yung mga testigo at mga dokumento. Diyan din kasi nililinis sa pre-trial conference, sino-sino yung mga testigo, ilan ang testigo, sino unahin, sinong huli, mm-hmm. and then yung mga mamarkahan ng mga dokumento. Para pagdating sa trial, sa paglilitis, hindi na kinakailang magmarka isa-isa. Matagal yun eh.
16: Mm-hmm.
18: So, ito para smooth sailing pagdating ng trial.
16: Kumbaga, Attorney Bukoy, kunyari ito may mga listahan ng mga witnesses. So, i-eliminate na yung iba doon. Kumbaga, kunyari, si witness A at witness B, isa lang naman ang sasabihin. Ano, pinag-iisa? Paano ho ba yan ang sistema po dyan?
18: Oo, meron kasi ganyan na sasabihin kasi yung buod ng testimonya
16: mm-hmm.
18: na pwede namang maging pag-usapan lang. We will, they can just... stipulate, okay? Na, okay, yan ang sasabihin niya, o para hindi mo na ipresenta yan, will stipulate na yan ang qualification niya, yan ang sasabihin niya. So, they can dispense with the testimony.
16: Mm-hmm.
18: Sa mga dokumento naman, sasabihin, kunyari, public records naman,
16: mm-hmm.
18: yung mga SALEN, yung mga income tax returns,
16: mm-hmm.
18: o kaya yung mga bank statements, yan din maaaring maging subject ng stipulation
16: mm-hmm.
18: para uusad ng malinis yung trial.
16: And Attorney Bukoy, alam ko isa to sa talagang highly contested nga na issue ay yung pagdating nga sa botohan, yung 16 na inaano. Kasi pag tinignan mo ngayon sa Constitution, nabasa ko nga doon, nakalagay doon 2/3 of all of the members. Hindi naman actually nakalagay yung specific number na 24. So kunyari
18: okay.
16: nga, kung mag-i-eliminate ka talaga, kunyari dalawa nga, dahil si Senator Bato ay nagtatago at yung isa ay suspended. Kung tutusin, ay pwede silang ibawas at ang magiging all ay yung 22. Ganun ho ba yun?
18: Ganun yun.
16: Interpretation?
18: Ganun yun. Mm. Kung 22, yung threshold na 16 votes, magiging 14.67, wala naman 0.67 na tao. So 15, if you will round it off. No?
16: Mm-hmm.
18: Subalit, hindi dyan nagtatapos eh. Meron pang ilang napipinto na i-issuean ng warrant for plunder.
16: Mm-hmm.
18: At pag sila na-issuean ng warrant for plunder, automatically, preventive suspension din yan.
16: Mm-hmm.
18: Sino ito? Si

0: So sa kanila, hindi pwedeng baliin yan. Whether suspended, whether nakakulong, whether nasa labas ng bansa, whether may kapansanan at nasa ospital, hindi nagbabago yung 16. Subalit, meron isa pang umiiral na pananaw. Yung tinatawag nila na yung practicality view.
1: Opo.
0: Or yung proportional view. Sapagkat, hindi pwedeng hindi pwedeng makapon, pardon the term, or neutered, makapon ang trabaho ng impeachment court dahilan lamang sa ganitong sitwasyon.
1: Opo.
0: Na ang mga
1: Okay po, attorney.
0: Naputol.
1: Attorney?
0: Sorry, dela, inaayos ko yung ayan. Okay. Pwede na ulit.
1: Sige po. Sige po, attorney. So, yun nga yung point. Dapat siguro ay ma-resolve to, tingin nyo, bago mag-start ang impeachment trial.
0: Hindi ho. Premature po ho para pag-usapan yan. Sapagkat, pag nailabas yung ebidensya, hindi mo naman alam kung ilan yung mga boboto to convict. Dahil hindi pa naman nila nakikita yung ebidensya na formally inilahad sa impeachment court. Ngayon yan, kung yan ay formal lang na ilahad,
1: apo,
0: maaaring meron dyan na magdadalawang isip din na instead na ang turing sa kalat, DDS senators,
1: apo,
0: pag nakita nila yung ebidensya, maari silang masway din na mag, either mag-convict or mag-acquit.
1: Apo.
0: So, para sa akin, premature pa ho pag-usapan yan.
1: Okay.
0: Premature pa dahil antayin natin yung ebidensya, antayin natin yung botohan.
1: Sige po.
0: Pero ang sigurado ho dyan, kung ano man yung kalalabasan, may magre-reklamo dyan. Maliban na lang kung klaro, kung kanya, halimbawa, 16 talaga ang bumoto pa rin to convict, wala tayong pinag-usapan, tapos na yung boxing, di ba?
1: Opo. Sige, nako, attorney. Nako, maraming salamat po sa oras nyo at sa insights na binigay dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi po at ingat po kayo, attorney.
0: Marami rin salamat.
1: Pasintabi po, sensitibo ang balitang ito. Walang awang pinatay ng isang ginang ang sarili niyang isang buwang gulang na sanggol sa Digos City. Sinasabing na pagbuntunan ng galit ng ina ang sanggol matapos na hindi siya bilhan ng alak ng kanyang mister. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonia.
2: Tuliro ang ginang na ito na nakakulong ngayon sa detention facility sa Digos City Police Station. Inaresto siya matapos patayin ang kanyang isang buwang gulang na sanggol sa kanilang tahanan sa Barangay 3 de Mayo, Digos City, Davao del Sur, kahapon ng alas 11:45 ng umaga. Sa investigasyon ng pulis, nakita pa ng kapitbahay ang pananakal ng ina sa sanggol. Sinubukan niyang awatin ang ginang pero nagmatigas ito kaya nagtawag siya ng iba pang kapitbahay na tutulong sa kanya. Pero pagbalik nila sa bahay ng ginang, patay na ang sanggol. Nabatid na pinaghahampas pa ng ina ang sanggol sa kama at inuntog pa sa sahig saka itinapon sa basurahan. Sinubukang tumakas ng ginang pero hinarang siya ng mga kapitbahay at itinurn over sa mga otoridad. Una na umanong nang hingi ng alak ang suspect sa kanyang asawa, ngunit di ito pinagbigyan kaya napagbuntunan niya ng galit ang kanyang anak.
3: Hindi pa ilan naman sila umagpa-reside. Umma, na may dagang witness. Matutbot sa mga silingan, dati nagagamit ko na nagdroga. So, basin, karoon gamit po kay ganina, mura magsabog kayo din, masultid din, makuha ang regulas sa sarili.
4: Asan ikaw trabaho di babae?
3: Yes, relation officer siya sa Soka Club sa Digo City.
2: Inaalam din ng pulis kung nakaranas ba ng postpartum depression ang suspect dahil halos kapapanganak pa lamang niya. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Sa ibang balita, inaasang lalakas sa super typhoon category ang Bagyong Francisco sa susunod na 12 oras habang kumikilos sa extreme northern Luzon ayon sa PAGASA. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 625 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan. May lakas na hangin na 175 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na abot hanggang 215 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west-northwestward sa 20 kilometers per hour. Nagbabala rin ang pag-asa sa malalakas na ulan at hanging dulot ng Bagyong Francisco at pinalakas na habagat na makakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at ilang lugar sa Mindanao. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan at eastern portion ng Babuyan Island.

0: Inaasang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo pagsapit ng Biyernes, June 26.
1: Balitang showbiz muna tayo mula kay Jai Ho.
2: Ito na nga ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Kinamusta natin si Christian Bobles tungkol sa kanyang mga latest ganap. Ano kaya ang experience niya sa bagong pelikula na kanyang pinagbibidahan? Alamin natin dito lang sa Jai Hot Exclusives.
3: May bago na namang handog ang aktor na si Christian Bobles, ang pelikulang Drags to Riches, kung saan siya ay gaganap bilang isang drag queen. Tungkol saan ang pelikulang ito?
4: Ito ay kwento ng isang magkapatid na pinaghiwalay ng panahon ng tadhana. A story of acceptance and finding your footing.
3: Sa mga panayam, pinuri ni Inigo at Elijah ang acting ni Christian. Kamusta naman ang naging experience niya working with Inigo and Elijah Canlas?
4: Itong mga to, masyado lang humble yung mga yan. Pero magagaling. Gagaling si Elijah, si Inigo. Hindi ko rin, I guess, mapoportray ng maayos yung character ko if not because of them. Dahil most of my scenes are with them.
3: Samantala, kinamusta din natin ang friendship nila ni Jenica Garcia.
4: Meron siya yung latest niya, yung Sisa. Nag-ano naman kami, nag-message kami every now and then. But ngayon, I think focus sa kanya-kanyang karere. Pero ang isang kaibigan naman, lalo na kung totoo ang friendship, hindi naman mawawala ang communication yan.
2: At yun ang munang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po, ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hotels and exclusive ganap sa mga paborito ninyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Jai Hot Exclusives, balik sa inyo.
1: Maraming salamat, Jai Ho.
5: Partner, bilang magulang, no? Medyo nakaka-disturb yung balita ngayong araw na to.
1: Oh, grabe. Very shocking itong insidente na to. At kailangan talagang mabantayan at mapag-aralan. Kasi bilang magulang ngayon, I'm sure maraming katulad natin, nag-iisip na baka pwede itong mangyari sa ibang mga eskwelahan, whether private yan or public school. Diba?
5: Kaya nga dapat sensitive din daw yung pagkaka-tackle natin sa ganyang klaseng issue. Kasi nga pwedeng, baka may gumaya or ano.
1: Di mga copycats na tinatawag at saka yung bullying talaga sa eskwelahan.
5: At hindi pa naman kilala ang Pinoy bilang sa ganyan. Yes, papanood natin sa ibang bansa, hindi natin
1: parang unheard of itong nangyari.
5: Lalo na estudyante ang involved.
1: Mga bata po ang involved. Kaya talagang bilang mga magulang, kailangan talaga nating bantayan, kausapin yung ating mga anak.
5: Oo. Lalo na sa eskwelahan, ipadala sinasabi, bullying daw ang nagiging ugat. Ang naging ugat, no? Kung bakit nangyari yung pamamaril.
1: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
5: At ako naman si Jack Patalyones para hindi ma-

0: look at you. Look at you, look at you.
1: KO
2: SB19 wins.

0: FMR.
1: Favorite music radio.
2: Ka-vibes ang lupet. Oras po natin mga ka-vibes, 6:41 ng gabi at isang maulang evening po sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world.
1: All over the Philippines.
2: All over the world of the Philippines. At syempre kasama nyo na simula 6:30 PM up until 9 PM ang Sizzling Duo. Ako po ang chinitang chikadora, Kim Churva.
1: And ako naman po ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID at isang maulan na Monday sa inyong
2: lahat.
1: MM.
2: Maulang Monday. Ang galing mo talaga, Sisiko.
1: Palakpakan naman.
2: Ayan na, sis. Para sa
1: original.
2: Correct. Nako, ito na nga yung pinaka-inaabangan ng lahat, no? Ang programang mas mainat pa sa Aris Issues.
1: Mas wild pa sa plot twist.
2: Ito ang programang
3: Too Hot to Handle.
1: Nako, sa mga ka-vibes natin, mga chuper natin dyan, mga nagko-commute, no? Pauwi sa kanilang mga tahanan.
2: Correct.
1: Sabi nila, hala, buti na lang clock out na paglabas.
2: Boosh!
1: Bumuhos ang ulan. Nakon mga ka-vibes, mag-iingat po tayo sa biyahe.
2: Correct.
1: Mag-iingat po tayo sa commute. Sana nakapagdala kayo ng payong.
2: At syempre, malakas din ang hangin. Diba? Nagkakaroon ng mga interruption, diba?
1: Yes.
2: Ano tawag doon?
1: Oo, yung mga brownout na yan.
2: Correct.
1: Power interruption.
2: Power interruption, diba? Kung ganitong interruption, parang ang sakit naman niya.
1: Oo nga eh.
2: Parang sorry, hirap niyan.
1: Interruption. Break it down, yo.
2: Nakaka-breakdown talaga. Pero kidding aside, pinapalight lang namin, nagsisiko. Siyempre, ang nangyayari ngayon, diba? Well, stay calm lang tayo, diba? And at the same time, dapat alert tayo anytime, diba?
1: Oo.
2: Well, balibalita nga natin sa news, diba, nabanggit na super typhoon.
1: Oo.
2: Ang nandito nga sa Philippines, papunta sa Philippines. Parang papunta ba o nandito na talaga?
1: Well, mukha namang medyo nandito na, di ba? Kasi
2: parang
1: mga dalawang araw na maulan ng malakas.
2: Correct. Hindi, actually, yung panahon ngayon, di ba kanina sobrang init? Tapos ngayon, biglang anlakas naman ng ulan. Di ba? Pero eto na, ikaw ba ka-vibes? Ano bang nararamdaman mo ngayong malamig? Sumba magpaini?
1: Uy! Sa mga ka-vibes natin, 6:43. Oo, papainitin natin ang inyong gabi. Sa mga kano natin, sa mga nakakainit ulo na issue.
2: Yes. Pero malay natin, baka sa kanila, kakaiba to.
1: Oo nga.
2: Diba?
1: Oo, actually, we're going to start the Monday strong.
2: Yes. Kaya masimula na agad natin yan. Ano bang sizzling question of the night, Sisiko?
1: Ito na nga mga ka-vibes. Sa tingin nyo ba kaya nyong i-handle kung may partner kang mahilig sa mga risky type ng bebe time?
2: Risky type ng baby time? Parang kakaiba yun, ha?
1: Paano ang risky?
2: Parang too much, too hot to handle yata.
1: Too much to handle, actually.
2: Too much na. Parang di na too hot, too much to handle.
1: Nga. Pero kasi diba, tayo kasi, yung mga bagay-bagay na ganyan, yung ine-explore, yung pagiging adventurous.
2: Kung trip nyo, walang problema.
1: Oo. Pero ang tanong, trip nga ba talaga ni Kyla or ni Rio itong ganitong risky na type? Diba? Kasi lahat naman tayo may risk appetite, diba? Risk appetite? Kala mo naman!
2: Yung
1: mahilig sa adventure.
2: Yes.
1: Pero ang tanong, anong klaseng adventure at saka hanggang saan ang hangganan mo?
2: Hanggang saan mo kaya?
1: Hanggang saan?
2: Diba? Yung tipong, ay, tayo wait lang, palaban naman ako, pero parang,
1: oh,
2: parang ano na, parang 50-50 na yan.
1: Diba?
2: Parang di na kaya.
1: Pwede naman kasi yan. Diba?
2: Ah, sige. Paano ba natin masasabing risky yung bebe time? Yan.
1: Kanya-kanya kasi tayo.
2: Kanya-kanya
1: eh.
2: No? Baka mamaya, yung sa akin, over na, pero sa'yo hindi pa.
1: Oo.
2: Pwede naman yung sa'yo, hindi pa over, pero over na siya sa'kin.
1: Oo.
2: Diba? May ganun eh. Iba-iba talaga eh.
1: Exactly. Tsaka ano siya ha, kailangan.
2: Subjective.
1: Talagang kinakausap mo yung partner mo pagdating sa
2: Correct.
1: Mga ganitong bagay-bagay.
2: Totoo.
1: Napag-usapan kaya talaga ni Kyla at ni Rio to, nung mga nagkakakilala pa lamang sila, or bigla na lang sa nag-jump into the whole thing.
2: Pero diba ka-vibes, lalo na yung mga chuper na nakikinig ngayon, tsaka yung mga security guards, diba sa umpisang date pa lang, hindi mo naman talaga talaga alamin yun, diba?
1: Oo,
2: pero tsaka, siguro, ma-observe mo sa isang
1: exactly.
2: tao.
1: Exactly. Diba? Minsan kaya masaya yung mga risky.
2: Oy.
1: Kasi, diba, the bigger risky. Sabi nila, the bigger the risk, the bigger the reward.
2: Wow.
1: May ganyang mindset.
2: Akala ko kung ano sasabihin mo, the bigger.
1: Oy.
2: So, it matters.
1: Does it? Question yan sa ating mga ka-vibe na nakikinig ngayon na kosa. Isang malamig at maulana na gabi. Ayaw, magsama-sama tayo hanggang 9 PM para pag-usapan tong issue ni Kyla at ni Rio.
2: Pag-usapan natin yan, mga ka-vibes. Kaya ano pang iniintay ninyo? Itutok nyo lang ang inyong mga radyo dito lang sa paboritong stasyon pinakikinggan ninyo. Ito ang
3: 92.3 FMR,
2: favorite music radio.
1: Ka-vibes ang lupet.
2: Pero teka daw muna. May nagtatanong, eh pwede ba, may live ba daw tayo ngayon?
1: Ay, oo nga pala. Meron na meron yan, mga ka-vibes, no? Kahit na medyo maulan at bigla na lang nawawalan ng kuryente kung saan-saan man. Available pa rin naman tayo online, mga ka-vibes. I-search nyo lamang 92.3 FM Radio Manila, Facebook, Instagram, TikTok, pati na rin sa ating YouTube at isabayin nyo na rin ang ating X or dating Twitter, 923 FM Radio MNL. Nako, mga ka-vibes, ang ating live stream ha, sa susunod na oras na po yan.
2: Correct. Abangan nyo po, basta pagpatak ng alas 7 ng gabi, dapat nakaready na yung mga phones ninyo habang nakabukas ang mga transistor radio ninyo, diba?
1: Tama, syempre, no, kung wala kang radyo, saan pa tayo pwede mo pakinggan?
2: Pwede po kayo mag-download sa inyong mga Google Play Store. I-download nyo po ang FMR Philippines at syempre, pagkabukas ninyo, hanapin nyo ang 92.3 FMR.
1: Tama, dahil kung hanap nyo ang maiinit na chikahan, malulupit na tugtugan, dito lang po yan sa ating himpilan, kaya naman sa ating mga ka-vibes, ha? Ito na nga sa mga ka-vibes natin sa oras na ito. Ito nakaka-excite. Kasi alam mo yung mga risky-risky na yan.
2: Ako, grabe, pag risky talaga, no? Yung ka-vibes na papalingon eh, na para, ano kaya yan?
1: Uy,
2: gusto ko yan.
1: Oo, pero pag nasa-shine na yun nandun, biglang aatras pala.
2: Oo, iba pala to. Uy, ka-vibes, kung gusto mo mag-share ng experience mo, tumawag ka sa numerong
1: 0954-406-1967. And speaking of risky, no, dahil nga maulan ang gabing ito, naku mga ka-vibes, risky ang daan ngayon. Kaya naman sa mga nagmamaneho nating chopper, sa mga bus driver natin, ang mga Egypt driver, naku, pasama na natin yung mga tricycle driver natin na magigiting dyan. Naku, mag-iingat po
2: correct.
1: Tayo sa daan.
2: Totoo
1: syempre,
2: yan.
1: Reminder yan with love from
2: yes.
1: DJ ID.
2: And of course, with DJ Kim Chorva.
1: Yes.
2: Ingat po kayong lahat, mga ka-vibes. At kung masyadong malakas pa, tumila, magpatila muna kayo ng ulan. Alright. Okay, ang oras natin, CZ.
1: Oras natin ngayon, 6:48 ng gabi.
2: Dito lang yan sa 92.3 FMR,
1: favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet!
0: Ang lupet! Ang siksi mo na! Ang lupet!
4: 92.3 FMR
5: Favorite Music Radio.
4: Ka-vibes.
0: Ang lupet.

0: Busog na busog ah! Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
3: FMR.
1: Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
4: Ka-vibes ang oras sa FMR.
5: Eksaktong alas 7 ng gabi.
0: Ang lupet!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. World-class quality.
7: ACS. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko.
9: Smart 2.
8: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
9: Smart.
8: Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
8: Tanggaling-galing mo.
9: Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
12: ACS. Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
14: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: 101.3 FMR.
1: Favorite music radio, Ka-Vibes ang Lupet.
0: Isang magandang evening pa rin sa lahat ng mga Ka-Vibes natin all over the world.
1: All over the Philippines, all over the world.

0: para i-share sa ating mga ka-vibes. Siyempre, ang issue nino.
1: Ni Kyla at ni Rio.
0: Ayun. Ano bang hot headlines muna natin?
1: Ito na nga mga ka-vibes. Hot headlines for tonight sa Too Hot to Handle. Ang partner kong mahilig sa sexy time. Pero, risky? Ano yung risky, di ba? Parang nakakatakot naman yun. Napakamot ulo ako.
0: Napapaisip ako.
1: Di ba
0: ano
1: dapat ano siya? Yung mga bebe time, dapat happy, you happy, feel safe, you feel loved.
0: Excited, di ba? Yung sobrang
1: risky?
0: Cared.
1: Aba. Paano ang risky, di ba?
0: Paano yun? Ang taas na ano? Paano yun?
1: Risky?
0: Ay! Sobrang.
1: Oh, in Mama Mia's words
0: nga.
1: Eh.
0: Oo nga. Really? Totoo naman. Kaya ito na. Let's go.
1: Pag-usapan natin itong si Kyla at si Rio na 4 na taon nang mag-jowa.
0: Okay.
1: Open sila sa isa't isa and pagdating sa bebe time nila, pareho naman daw silang adventurous.
0: Wow.
1: Sa katunayan, nung una, parehas pa silang natutuwa sa mga medyo risky na setup. Alam mo na, exciting! Para sa kanila kasi, nakakatuwa yun. Para bang nagbibigay ng spark sa relasyon nila. Pero nagbago ang lahat isang araw. Muntik na raw silang mahuli habang naglalambing sa isang lugar na hindi dapat. At talagang nataranta si ate mo, girl Kyla.
0: Paano yung taranta?
1: Ganon! E mag-uwi nila, doon yung na-realize na ayaw na niya. Kasi posible raw talaga silang maapektuhan kapag may nakakita sa kanila, sa mga ginagawa nila. Pero para naman kay Rio, hindi niya maintindihan yung biglang pagbabago. Sabi niya, why Kyla? Why the sudden change? Ganon!
0: May pag-sudden change siya.
1: Nung una naman daw, pareha silang natutuwa, pumapayag. Diba? Gusto nila parehas. Parehas naman daw silang na-excite. Kaya bakit daw bigla na lang siyang lumalabas na may mali? Bakit parang kasalanan daw ni Rio na muntik kasi lumahuli? Eh di ba it takes 2 to tango?
0: Kumbaga pumayag ka din naman.
1: Di ba ginusto mo rin naman? Ganon. And habang tumatagal, imbis na tumigil tong si Rio, mas naging madalas pa nga ang pag-aaya niya. Para daw kay Kyla, ayun na mismo yung naging problema nila.
0: Okay.
1: Kasi hindi dahil pumayag ka noon, obligado ka nang pumayag palagi. At hindi raw ibig sabihin na dahil naging exciting dati, hindi na rin pwede magbago ang pananaw mo pagkatapos ng isang scary experience. Pero para naman kay Rio, pakiramdam niya na hindi lang yung thrill ang nawawala. Parang may bahagi ng relasyon nila dati na dati nilang ginagawa na bigla na lang sinara ng puso niya. Imbis na buksan mo, papasukin mo, naging sarado na ang pinto ni Kyla. And yun na nga, doon na unting-unting nag-away ang dapat
0: energy.
1: Sana'y wholesome na bebe time nila.
0: Garabi naman yon ka-vibes. Yan tayo eh. Pag napagbigyan ng isang beses, gustong ulit-ulit eh.
1: Kaso kasi,
0: part pinayagan.
1: Part na kasi yun eh. Di, tsaka part kasi yun ng routine nila dati.
0: So, why the sudden change?
1: Oo, yun talaga yung malaking question.
0: Yes.
1: Pero ito rin ang gusto kong tanungin kay Rio.
0: Mm-hmm.
1: Why can you not accept the boundaries na binigay ni Kyla? Diba? Alam mo, valid yung point nilang dalawa. Siyempre, si Rio, parang inisip niya, hala, ano naman meron? Ba't bigla ka nagbago?
0: Oo, mapapaisip diba? Ka talaga. Oh, iba,
1: I mean, parang, I'm pretty sure na hindi lang naman yan yung first time na munti ka nang mahuli.
0: Yes.
1: Diba? So, bakit bigla ka nagbago, girl? Pero ito naman si Rio, pag sinabi sa'yo ni girl na ayaw niya, ayaw, awat na.
0: Correct.
1: Diba, huwag mong pilitin ang taong ayaw.
0: At saka malay mo, kaya siguro na pagbigyan noon, di ba? Parang di pa nila naiisip yung mga consequences.
1: Ng mga
0: pwedeng
1: actions
0: ganun
1: na.
0: Eh. Kasi syempre, di ba, pag nadadala na tayo, in the moment
1: baka,
0: ka na. Syempre, parang, ayan na, oh my God, yes, the best.
1: Masaya. Happy. Parang, yes, the best. Feel the feel mo, te.
0: Ayaw po mga yes friend.
1: Sa mga ka-vibes natin, kayo ba? Kung ikaw na sa posisyon ni Kyla at ni Rio, diba, isipin mo kung ikaw si Rio at isipin mo rin kung ikaw si Kyla, anong gagawin mo? Sa tingin nyo ba na kaya nyong i-handle kung may partner kang mahilig sa risky time?

0: type ng bebe.
1: Ayun.
0: Tsaka ano po mga issue na nakikita nyo dito, i-share niyan dahil bukod sa napapakinggan tayo.
1: Ay, syempre, napapanood din tayo sa ating Facebook, YouTube, TikTok. At syempre, isama nyo na rin ang Instagram natin. I-follow nyo na rin kami sa 92.3 FM Radio Manila. At syempre naman, pwede kayong tumawag sa numerong
2: 0954-406-1967.
1: At syempre, i-download nyo na rin yung mga mobile applications ninyo, lalo na kung ano, limbawa, nagkaroon kayo ng problema sa transistor radio nyo. At syempre, mag-go to mobile application ka na. Or kung ikaw ay nasa lupsan mang lupalok ng Pilipinas at ng buong mundo, at least mapapakinggan nyo kami anytime, anywhere.
0: Check na check ka dyan. Kaya naman sa ating mga ka-vibes, more malulupit na tugtugan ang hatid sa inyo ng
2: 92.3 FMR
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes ang lupit.
1: Ang oras.
0: Oras natin, 7:25.
3: Ang lupit! Magbabayad ka na? Ang lupit!
4: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
3: Ang lupit!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, Ka-Vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
2: pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
3: Vibes. 92.3 FMR Favorite Music Radio Kavibes. Ang lupet. Oras natin ngayon 7:44 na po ng gabi. And ako po, nandito po ako ang inyong bestie na Gisa Fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID kasama ang aking partner si DJ Kim Churva. And sa mga ka-vibes natin na sa oras na ito, ayan, syempre may slight emergency lang po na nagaganap sa aking sisi ko, kaya naman magbabalik siya mamaya naman na sa ating mga ka-vibes. Ako muna inyong makakasama habang pinag-uusapan natin itong issue ni Kyla at ni Rio, o diba? Kung hindi niyo po naabutan kanina, very short recap lang muna tayo. Etong issue kasi ni Kyla at ni Rio ay tungkol sa pagkatigil, the stop. Yung pagka, no, tigil ng pagiging risque ng bebe time ni Kyla at ni Rio. Kasi sabi ni Kyla, parang ayoko na. Ito namang si Rio, ha? Bakit ka biglang nagbago? Diba? Bakit may biglang pag-change? What's the happenings? Naku, sa mga ka-vibes natin, ano bang issue nakikita nyo dito, diba? Ako kasi, personally ha, nung napakinggan ko yung issue nila, ang pinaka naisip ko talaga, una sa lahat, is of course, bakit mo ipipilit ang taong ayaw naman niya, diba? Pagkadating sa mga boundaries, pag nag-draw na ng boundaries yung partner mo, dapat pakinggan mo. Siyempre, naman, normal naman yung nararamdaman ni Rio tungkol dito sa kanilang issue, diba? Yung feeling na, bakit biglang may pagbabago na nagaganap? So, ibig sabihin lang nun, normal na maramdaman yung ganyan. And siyempre, at the same time, no, bukod sa normal lang siya, kailangan open communication, kailangan din i-explain ni Kyla kung bakit nagkakaganito, di ba, sisi ko?
4: Correct. Bakit di ba kasi nagkakaganyan? Ano bang rason?
3: Mm-hmm.
4: Ano ba ang kailangan nyo? Di ba? Bakit tayo hahantong sa ganyang usapan? Charis.
3: Oh, yun, may mag-anon? nauntog siya mga vibes. Na-excite masyado sa issue natin ngayong gabi, no? Pero ayun na nga, basahin nga natin ang iilan sa comments ng ating mga ka-vibes tungkol sa ating issue ngayong gabi. Dahil nga bukod sa napapakinggan tayo dito sa radyo, napapanood din tayo sa ating mga social media accounts. Kaya naman, kawai-kawai sa mga ka-vibes natin na nanonood ng ating live stream right now.
4: Hello, ayan, hello. Good evening kina William Ortel, kina Sari Lerma, Giovanni Ordales, Juan Miguel Digamutia, kina Ryan Escorial, ayan, kina Jeff Tads Oliveros.
3: Yes, sabi nga dito ni Jeff Tads Oliveros, mm-hmm, sabi niya pag bebe time daw, dapat safe place na kayo lang.
4: Correct.
3: Yung tao, wag dun sa online class, marami nakakakita. Oo, sa mga vibes natin, na nag-viral yun eh, nung mga last year ata, or...
4: Oo, may...
3: Diba?
4: Nag-trending yung mga ganyan.
3: Yan, kaka-risky. Naging talagang risk.
4: Diba? Totoo yan. Ewan ko, bakit anong trip ng mga tao,
3: okay,
4: diba?
3: Okay, pero alam mo, natural lang naman kasi maging adventurous. Huwag nating i-judge yung mga taong iba ang trip sa buhay. Diba? Kasi relasyon naman nila yun eh.
4: As long as
3: parehas sila.
4: Parehas, yes.
3: Gusto nila yun.
4: Correct.
3: Siyempre may mga iba dyan na ayaw nila ng risky. Normal lang, mm-mm, din naman yun. Wala naman masama doon. If you're a very vanilla type of person,
4: mm-hmm,
3: okay. Diba? Pero kung gusto mo ng rocky road with sprinkles, go!
4: Ang sarap naman ng rocky road na yan, no? Talagang ano eh.
3: Yes.
4: Kahit risky, go.
3: Mm-hmm. Ayan, ito sino pa nga ang sabi nito, ating ka-vibes na si Josh Kyle E. Depp. Sabi niya, syempre, kayang-kaya ko i-handle.
4: Uy.
3: Kayang i-handle Ah, okay. Sabi daw niya, kaya niya i-handle ang risky.
4: Oh.
3: Ang importante daw is may respeto.
4: Ayun,
3: sa isa't isa.
4: Correct.
3: O, diba? Yan ang maganda, may respeto.
4: Yung iniintindi, diba? Correct.
3: Yung pagiging considerate. Kasi yung mga ganyan na yan, syempre, gusto mo mag-enjoy, diba? Mm-hmm. Gusto mo mag-have fun.
4: Correct.
3: And hindi kayo mag-e-enjoy pagka hindi kayo parehas gusto yung ginagawa nyo.
4: Yes.
3: Kaya sa mga ka-vibes natin, kung ikaw ba ang nasa posisyon ni Kyla, sa tingin mo ba na dapat grounds for breakup ba to? Na pag sinabi niya, ayoko na, pero pinipilit pa rin ni Rio? Or dun ka kay Rio mas nagsaside na yung pakiramdam na, teka lang, bakit bigla ka nagbabago na walang sabi?
4: Uy.
3: Diba?
4: Oh. Bakit ganun, sis?
3: Parang why the sudden change?
4: Alam mo, gets ko naman silang dalawa eh, naiintindihan ko sila, diba? Pero wag naman sana aabot sa point, diba, na yung pinagsamahan nyo, imabaliwala lang.
3: Exactly.
4: Parang baka mamaya kasi, iba na yung takbo ng relasyon ninyo.
3: Mm-mm.
4: Hindi po, yes, part siya ng relationship, but hindi siya malaking percent sa relationship, diba? Lagi natin na pag-uusapan yan, sisi ko. There are other things, diba, para
3: yes.
4: mas maging unite kayo,
3: oo.
4: Mas mag-bond kayo, diba?
3: Siyempre naman, no, kesa na tuloy. Siyempre part ng ano, isang relationship.
4: Part yan, yes.
3: Diba? Yung pag-e-enjoy ng bebe time. Yung pagiging adventurous. To keep the fire burning, sabi
4: yes.
3: nga nila. Pero at the same time, there's more to your relationship.
4: Correct.
3: Than the bebe time.
4: Yes.
3: Kaya kailangan din, syempre, yung other factors. Anong priority mo?
4: Mm-hmm.
3: Yun ang tanong.
4: O, correct.
3: Sa mga ka-vibes natin. And pagpatuloy pa natin ang pag-uusap tungkol sa ating issue ngayong gabi, sa ating third and last hour. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, ha, huwag ka na maglipat.
4: Dito ka lang.
3: Sa 92.3 FMR,
4: favorite music radio,
3: Ka-Vibes,
4: ang lupet.
3: Sa ating pagbabalik, tatanggap tayo ng mga live callers. Kaya naman ikaw, Ka-Vibes, kung hindi ka pa nakakapag-save ng ating numero, anong numero natin?
4: 0954-406-1967.
3: Tumpak ka dyan, sisi ko. Kaya naman ito, more music na tayo sa mga Ka-Vibes natin ang oras natin.
4: 7:50.
3: Ito ang programa, ang
4: Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
5: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!
0: 92.3 FMR.
6: FMR. Favorite music radio.
0: Ka-Vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes! Baka tutulala-tulala ka na naman dyan sa daan. Nako, walang mangyayari kung ikaw ay nakatulala na lang. At saka sa mga ka-vibes natin dyan na nagmumuni-muni pa rin. Ano, Nay? Ang petsa na, anong petsa na, anong oras na mag-reply ka na sa mga messages ng mga nag-aanap sa'yo, pati yung mga inutangan, balikan mo na. Ang oras natin, 8:07.
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
4: Ka-vibes!
1: Ang lupet!

Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin

0: tumatawag sa numerong 0954-406-1967.
1: Nananawagan po kami sa mga ka-vibes nating mga mahilig sa adventure.
0: Ito na yun.
2: Inside and outside the
0: dapat
2: bedroom.
0: Dapat pala yung ano tagtog natin.
1: Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Ganon ka ba ka-vibes pag in love?
2: Diba? Meron kasi iba dyan pag nai-in love. Sige, go! Go, go, go!
0: Basta
2: for the go, go, go.
0: Saan masaya siya.
1: If you're happy, I'm happy.
0: Yow!
1: Hanggat tapos, sa point na realize nyo na, teka, teka, teka, teka lang.
0: Alright.
1: Parang hindi ako ready for mature roles, Greg.
0: Eto na nga, sige. Pakinggan natin kung ready na ba ito sa mature roles niya. Mm-hmm. Tawang-tawa si Bihin.
1: Oo nga, nakaka-excite naman tong caller natin for tonight. Ayan, sige na, welcome na natin. Hello!
0: Hello, good evening.
3: Good evening, mga ka-vibes.
0: Ay, good evening.
1: Namiss ko tong boses na to, John Vincent Sagrado. Hello!
3: Hello.
0: Hello, John Vincent. Ikaw ba?
1: Yes.
0: John Vincent.
1: Oo, ano masasabi mo, di ba? Tungkol sa ating sizzling question of the night. Sa tingin mo ba, ikaw, mahahandle mo kung merong kang partner na gustong mga risky type na pabebe time?
3: Nothing. Hindi po.
1: Ay, hindi niya kaya i-handle. Bakit naman?
0: Bakit?
1: Hindi ka ba adventurous?
0: Takot ka ba?
1: Ayaw mo ba ng thrill?
3: Ayoko. Baka magpagalitan pa ako eh.
0: Ay! Taray, strict ang parents type.
1: Strict wala ang parents eh. So, ni John Vincent Sagrado. Oo nga naman.
0: Oo nga naman. Pag bawal wag, diba?
1: Oo, pag ayaw, huwag pilitin, diba?
0: Correct. Totoo.
1: So, ano ba masasabi mo?
0: Ha? Ano yun, John ano Vincent?
3: Ano yan?
1: Kaya today!
0: Kaya natin to, John Vincent. Basta naintindihan namin.
1: Medyo mahina ang signal, no? Dahil sa ulan.
0: Oo, correct. Ay, oo, ang lakas ng hangin.
1: Mm-mm.
0: Pero John Vincent, ito na lang. Baka may gusto ka nalang batian sa mga oras na ito.
3: Sinabati ko kay Mami Flor Delisa na birthday na yun. And syempre kay Kuya Will Ilagan, ating member ng FMR Squad, tsaka yung ating bandang Doom Rockets.
1: Wow. Yo. Naman, oo, syempre, shout out sa ating FMR Squad, no? Maraming salamat sa talagang patuloy na suporta sa ating himpilan and sa ating
0: correct
1: programa.
0: May request song ka ba?
3: Yes po.
0: Ano yun?
3: Starlight Express by Elder Starlight.
1: Wow, perfect na perfect para sa ganitong malamig at maulan na gabi. Di ba yung patulog ng mga utaw?
0: Oy, Starlight Express.
1: Starlight
0: by,
1: Express.
0: By
3: Eldebarge.
0: Ay,
1: sige, ilaline up na natin yan. Ah. John Vincent, thank you so much sa pagtawag dito sa ating himpilan.
0: Maraming salamat.
1: Uy, alam mo, totoo yan, Sisi ko, no? Meron kasi talaga mga tao na hindi masyadong mahilig sa mga risky.
0: Totoo naman
1: gusto nila
0: yan.
1: Yung safe, di ba? And yun naman kasi yung importante pag nagbebebe time.
0: Totoo.
1: Or pagka meron kayong intimate moments ng partner mo, ang importante is nasan man kayo,
0: basta
1: safe kayo pareho.
0: Yun lang masasabi namin ng Sisi ko. Basta lagi tayong safe, okay? Lalo na ngayon, madulas
1: yes
0: sa daan.
1: Kaya naman sa mga ka-vibes natin, kung wala kang payong, magdala ng kapote.
0: Correct.
1: Para naman safe na safe ka.
0: Yes. Mm-hmm. At syempre sa mga ka-vibes natin, patuloy pa rin mapapakinggan ang inyong sizzling duo sa programang
1: Too Hot to Handle. Magsama-sama tayo hanggang alas 9 ng gabi. Dito lang po yan sa
4: 92.3 FMR Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
1: Ang lupet.
0: At para naman, syempre, bigyang daan na rin natin ang request song ni John Vincent Sagrado na
1: Starlight Express by Aldebarge.
0: Mm-hmm. Good evening.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin.
0: Ah! Ito ang 92.3 FMR. The Vibes sa Seldrick.
1: Ang lupet!
3: Uy, Ka Vibes!
4: Oo, ikaw!
3: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
3: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod.
4: Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
4: pati electric fan.
3: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
3: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: the vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
3: Let the show begin.
1: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
4: Ka-vibes, ang oras 8:35 at nag-request naman ng isa nating ka-vibes mula po sa Cebu na si Ryan Escorial para batiin ang kanyang ama na si Reynaldo Escorial ng isang Happy Father's Day. Kaya sa lahat po ng mga ama, tatay, popsies at nagpakatatay sa kanilang family, here's the song of America, All My Life.

to handle. At sa oras namang itong 8:39 ng gabi, nag-request naman mula pa sa Quezon City si Hannah para naman sa awiting NVMD or Nevermind by Denise Julia.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready Ka Vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
2: Let the show begin.
0: Kasama sila DJ KM Churva at DJ ID. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
3: Ka Vibes.
4: FMR
5: Favorite Music Radio
4: Ka-Vibes Ang lupet Ang oras
5: natin 8:47 na po ng gabi.
4: At syempre maraming salamat sa mga ka-vibes nating tumutok magmula pa kaninang 6:30 PM para makasama ang sizzling duo. Ako po ang chinitang chika Dora Kim Churva.
5: And ako naman po ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan ang nag-iisang DJ ID.
4: At syempre kung nabitin ka sa ating maiinit na usapan, abay ipagpapatuloy yan sa programang Main Event!
5: Na hanggang alas 12 ng hating gabi. Kaya sa mga ka-vibes natin, mga chuper dyan, hindi ka na mag-iisa tonight. Ako na makakasama nyo ang nag-iisang baby ninyo pagdating sa radyo, DJ Main. Abangan natin ano bang ating magiging confession ako para sa mga paulit-ulit na niloloko harap-harapan, para sa mga martir. Eh well, pag nagmamahal ka naman talaga eh, nagiging ano ka dyan eh, nagiging sungangers ka dyan. Hindi ka nakakapag-isip ng tama. Diba? Kahit harap-harapan ka ng niloloko.
4: Correct!
5: Kahit yung watawat ng red flag, eh talaga ay namang umaano na siya.
4: Umaano na.
5: Talagang kitang-kita mo na winawas-was na sa harapan mo, pero hindi mo pa rin pinapansin. Oh, diba? Oh, eh kayo ba, kaya nyo bang magstay sa isang relationship kahit face-to-face na kayong niloloko? Wow, face-to-face, diba?
4: Grabe, iba
5: parang
4: yung
5: ang hirap.
4: Parang hirap nung pag face-to-face, ha?
5: Oo, so, okay lang pala sa'yo pag niloloko ka ng talikuran, gano'n?
4: Basta hindi ko nakikita, ganun ba yon? Cargo de consensya mo na yan, di ba? Kung niloloko mo.
5: Pero ikaw, dumating ka na ba, DJ Kim Churba, sa point na niloko? Ikaw ay niloko harap-harapan?
4: Hindi pa. Like, totoong nakita ko
5: na. Oo, yes. Yun talagang huling-huli mo na sa akto. Lahat na ng pagsisinungaling ginawa na niya kahit may ebidensya ka
4: siguro
5: pa.
4: Siguro yung pagsisinungaling naranasan ko yan, yung niloko ko, na kahit may mga ebidensya ko. Pero yung sinabi mong harap-harapan, yung nakita ko sila, hindi.
5: Hindi mo pa naranasan.
4: Ayoko nang maranasan still, yan.
5: But still, yung ginawa sa'yo pagsisinungaling, yes, part na pag-cheat yun, ha?
4: Totoo yan, at trauma yun,
5: oh,
4: ha? Na talagang everyday, ba diba, sa ginawa ng Diyos, lagi mo siyang, alam mo yung pag-iisipan ng pagdududahan,
5: yes,
4: mo siya.
5: Lagi ka nang hindi ka nakampante. Yes. So, nagstay ka doon sa relationship na yun?
4: Yes, nagstay ako doon.
5: Ay, isa ka pala sa mga sungangers.
4: Bon, diba?
6: Hindi na lang siya mag-talk.
4: The trap
6: has been set.
5: Kala ko naman, ano, proud na proud siya. Hindi ako papayag na ginaganon ako. Yun pala, isa pala siya sa ganun.
4: Then,
5: well,
4: nagstay ako no.
5: Hindi naman natin masisisi yan,
4: yes,
5: diba?
4: Yes,
5: syempre naman, diba, ang hirap sabihin na hindi ka magsistay until maabot ka sa point na yun.
4: Point na punong-puno ka na. Pag napagod ka, nakusa
5: kasi
4: ka
5: yung
4: talaga.
5: Ibang tao, sobrang grabe magmahal, kaya nilang patawarin.
4: Ikaw pero, ba, naloko ka na ba?
5: Hindi pa.
4: Paano parang nasasabi mo, yung mga ganyan?
5: Siguro.
4: Oo, parang gusto niya, hindi pa.
6: Hindi, at hindi mangyayari. Minamanifest ko, universe please, hindi.
5: So hindi pa.
6: Hindi pa naman.
5: Siguro ano, mahirap din talaga magsalita ng hindi tapos ng para never sa mga hindi pa nakakaranas.
4: Yes. Oo,
5: pero kapag nakaranas ka na, doon ka matututo. Pero sana huwag nyo nang hintayin yung time na maranasan nyo pa yun dahil sobrang sakit.
4: Totoo yan.
5: Diba?
4: Kasi ano? In theory, di ba, ang daling sabihin na kailangan mo mag-walk away. Di ba, magagalit ka talaga.
5: Pero pag ikaw yung nandun sa sitwasyon na yun, ang hirap.
4: So, lalo na pag nakasanayan mo na siyang
5: yung
4: kasama.
5: Routine, yung pattern, yung attachment.
4: Yes, sobrang hirap.
5: Pero syempre, kung alam mo yung worth mo,
4: tama,
5: alam mo yung value mo, kahit
4: yes,
5: yung pinakamasakit na desisyon, pero alam mong yun yung tama mong gawin, gagawin mo yun.
4: Correct.
5: Ang tanong, kaya ka-vibes ang ating letter sender, ganun kaya ang ginawa niya? Kaya samahan ninyo kung alamin ang kabuuan ng ating confession for tonight. Oy, about cheating. Kaya ikaw, ikaw nga, makinig ka ha. Para yan sa programang Main Event, 9 p.m. to 12 midnight. night.
4: Ayun, bongga ka talaga dyan, ka-vibes. Kung gusto mong magising-gising, hindi ka makatulog, sige, tuloy na natin yan. Para mag-overthink ka. Let's go!
5: Yes, kaya naman sa mga ka-vibes natin ha. Again, main event po 9pm to 12 midnight kasama ang baby mo sa radyo, DJ Main. Ako, exciting yung mga mapag-usapan sa programang main event.
4: Correct, and for us ng sisi ko, bukas ulit magkarinigan tayo. 6:30pm up until 9pm. Dito lang yan. Sa programang
5: Too Hot to Handle. Muli nakasama niyo po ako, ang inyong bestie na G sa Fun at Kwentuhan.
4: Yo, natutulog
5: ang nag-iisang DJ ID.
4: At siyempre naman, kasama niyo rin at nakasama niyo ang chinitang chikadora Kim Churva. Dito lang yan sa 92.3 FMR.
5: Favorite Music Radio.
4: Ka-vibes.
5: Ang lupet.
4: Ang oras.
5: 8:51.
1: Ang lupet!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS 92.3 FMR.
9: Favorite music radio.
8: Good vibes.
1: Ang

0: ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit!
1: Kabay. FMR favorite music radio Kavibes. Ang lupit. Oras natin 9:23. At ito na ang programang hinihintay mo at kasama mo tuwing hating gabi. Ang programang magbibigay sa iyo ng init at leksyon pagdating sa pag-ibig. Ito ang main event. Kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo, DJ Main. Ayon sa lahat naman naka-tune in sa atin na inaabangan tayo. Ay sana all inaabangan, no? Oo, buti pa ako inaabangan samantalang ikaw naghihintay ka. Pero hanggang ngayon wala pa rin siyang paramdam. Aray ko naman, bakit naman ganon, DJ Main? Eh hintayin mo lang kasi, pinaasa pa, no? Pinahintay din talaga ni DJ Main. And then malay mo naman, di ba? Oo, hindi na talaga ikaw ang nasa isip niya, iba na. Kaya move on na rin. Diba? Lalo na kung ito'y naloko mo na, harap-harapan, diba? Baka naman habulin mo pa yan, ewan ko na lang talaga sa'yo, ha? Ang cute mo sa part na yan, ha? Pag ikaw, naghahabol sa taong niloloko o niloko ka na. Yan ang ating magiging topic tonight. At ang ating question of the night, matitiis mo pa rin bang manatili sa isang relasyon kahit harap-harapan ka nang niloloko? Well, sa iba, oo, nangyayari yan. Kaya pa rin nila tiisin. Kaya nangyayari yan, especially sa mga kababaihan, kasi nagiging dependable sila doon sa kanilang partner hanggang umabot na sa punto na, alam mo yun, pati yung sarili nilang buhay, doon na umikot when it comes financially, 'di ba? Nawala na ng trabaho kasi nag-focus, nagpaka housewife, nagpaka kahit wala pa naman silang anak, 'di ba? May mga ganun eh. Although okay naman 'yon kasi talagang 'yun naman talaga ang purpose natin, 'di ba? Magbigay ng comfort, ng alaga sa mga kalalakihan. Pero 'wag mo rin kalimutan na alam mo 'yun, dapat may sariling earnings ka pa rin kasi in time, lalo na ikaw ay minalas at itong ka-partner mo ay babaero, 'di ba? Pag naghiwalay kayo, ay kawawa ka. Diba, wala ka nang natira sa sarili mo, wala ka pang ipon. Kaya nangyayari, natitiis nila yung ganung pattern. Kahit niloloko lang sila, niloloko na sila, ang mindset nila okay lang, sa akin naman umuuwi. Binibigay naman yung gusto at pangangailangan ko. Dapat hindi ganun ang mindset ka, Vibes, diba? Kaya naman, nako, magandang topic to. Ngayong Lunes na ito, sisimulan natin ang inyong linggo ng mainit-init pagdating sa usapang relasyon, yung mga cheater dyan. Ako, eto, tatamaan sila. At kung ikaw naman ay nakaka-relate dyan, makinig ka. At mamaya alamin natin sino ang nag-confess at ano ang kanyang kinonfess. Yan ang ating magiging

0: Confession. Kaya naman samahanin niyo ako hanggang 12 midnight para sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR Favorite Music Radio, Kavibes. Ang lupit. Oras natin 9:26. Nakatuto ka na ba?
1: Shh, I got you. Main Event.
2: Next, pawis na pawis ah! Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
0: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.

0: Napila Tinggan 92.3 FM Radio.
1: Kavai
2: Ang Lepet.
1: Kavai FMR Favorite Music Radio Kavaya Sang Lupet. Eto nga katanungan natin para sa mga pokmaru, para sa mga martir na nagsistay pa rin sa relationship kahit sila'y niloloko na. At tanong, kaya mo pa rin bang tiisin o manatili sa isang relasyon kahit harap-harapan ka ng niloloko? Paano kung ilang beses na yan? Ewan ko na lang talaga ha. Oo, yung mga iba talaga. Kayang-kaya nila yan kahit ilang beses na silang pinagsinungalingan, di ba, niloko. At ang masakit siya minsan, di ba, namamanipula ka na hanggang dumarating yung point na parang ikaw na ang may kasalanan kung bakit sila naging ganon. Talaga ba? Ay, choice nila yon, di ba? So dahil ikaw nga eh, hindi ka nakapag-isip ng tama, ang nasasabi mo na lang sa sarili mo, hala, oo nga, yung parang nagigilty ka na baka ako nga yung mali. O kaya niya nagagawa yun kasi lagi ko siyang ginaganito, lagi ko siyang hinahanap kung nasaan, sinicheck siya, kaya siguro nakapagloko siya. Hindi talaga. Oo, bantayan mo man o hindi ang isang manloko. Kung manloloko yan, manloloko yan. Diba ka, vibes? Eto nga, para bigyan tayo ng patikim sa ating magiging confession ngayong gabi. Ito ang sabi ng ating letter sender. May sinakyang iba kasi ang aking asawa, DJ Main. At halos maduwal ako sa kanila. Dahil imbes na maghanda sa nangyaring sakuna, natuklasan ko pa kung gaano siya kasaya sa piling ng iba. Ayun lang, no? Parang nahuli na talaga at parang may conversation. Feeling ko lang ha, oo. Basa dun sa pagkakaintindi ko, parang may nabasa ata siyang conversation mula sa asawa niya at sa eskabetse ng kanyang asawa, di ba? Na parang, ikaw talaga ang nagpapasaya sa buhay ko. Nagsasama na lang kami kasi may anak kami. Di ba ganyan, mga linyahan ng mga manluloko eh. Nako talaga, magbago na kayo habang kayo nabubuhay pa. Oo. Kaya naman kavayo, samahan ninyo kung tutukan ang ating magiging confession ngayong gabi. Susunod na yan, but for now, balik ko na tayo sa mga nakaka-good vibes. Natugtugan na talaga naman magpapa-relax sa puso mong sugatan. Aray! Kaya itutok mo lang yan dito sa programang Main Event, hatid sa inyo ng 92.3 FMR Favorite Music Radio, Kavayos! Ang Lupet! Oras natin, 9:49. Nakatuto ka na ba?
3: Shh! I got you. Main Event.
4: Chismis na naman! Ang Lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Pusong marupok, gabing mapanukso.
6: Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
5: Fine,
6: usap tayo.
7: Okay.

0: Ito ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit!
1: Kabay. FMR favorite music radio, Kavibes. Ang lupit. Oras natin ngayong Kavibes 10:16. At ito na ang programang main event. Ito nang inaabangan ninyo, 'di ba? Sabi ko nga ang ganda ng ating magiging confession ngayon para sa mga cheater. Ayan na. Ito na, pakinggan mong mabuti. Habang may oras ka pa, magbago ka na. Oo, yung ilang beses ka nang nahuli ng partner mo, pero sige ikaw, sige. I-deny ng i-deny. Diba? Dapat hindi ganun. Kung hindi ka na masaya sa relasyon ninyo, umexit ka na lang ng maayos. Kesa naman, niloloko mo na yung sarili mo, niloloko mo pa ang partner mo. Pero para naman doon sa mga niloko, sabi nga, you deserve what you tolerate, di ba? Eh, kung paulit-ulit ka ng nagpapakamartir, siguro naman kailangan mo ng tapangan. Ganon din kaya ang ginawa ng letter sender natin. At paano kaya siya niloko, no? Saan nagsimula? Kaya naman ka, Vibes, eto na, oras na para ilahat. Ang lihim na dapat mabunyag. Sino ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman, tara na sa main confessions.
3: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin?

Dear DJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang Lorna, 38 years old at isa akong factory packer dito sa may Davao. Madalas akong makinig sa programa mo, DJ Main, lalo na kapag night shift. Kapag paulit-ulit na ang galaw ng mga kamay ko sa pagpapakete, ikaw na lang ang kasama ko hanggang magmadaling araw. Sa totoo lang, marami na akong napakinggang mga confession ninyo. Mga taong niloko, mga taong nasaktan, at mga taong hindi maiwan-iwan ang mga taong nakasakit sa kanila. At ngayon, DJ Main, pakiramdam ko, ako naman ang isa sa mga taong iyon. Kaya nga gusto kong maglahad ng confession sa'yo. Dahil nitong nakaraan lang, sobrang hindi talaga ako makapaniwala. Dahil marami nang ang lindol ang nangyayari dito sa aming lugar. Hindi ko akalain na madadagdagan pa ng isa. Isa pang problema ang aking iisipin. Kaya naman, dito ko naisimulan ang aking confession. May asawa ako. Tawagin na lang natin siyang Marty. 42 years old, isa naman siyang truck driver. 14 na taon na kaming kasal at may 3 kaming anak. DJ Main, hindi naman ako bulag. Matagal na akong may hinala sa aking asawa. Nung una, nakikipag-away pa ako sa kanya. Umiiyak, nagwawala. At ilang beses ko na rin siyang pinalayas sa aming bahay. Pero sa tuwing aalis siya para pahupain ang away naming dalawa, doon naman kami nagkakaayos. Hihingi siya ng pasensya at bibigyan ako ng mga kasiguraduhan na wala siyang ibang babae. At sasabihin, mahal niya ang pamilya niya at hindi niya kailanman kayang gawin iyon sa amin. Kaya naman habang tumatagal, parang nasanay na lang ako. Masakit mang pakinggan, pero mas pinili ko ang buong pamilya kesa sa mawasak ito. Ilang beses nang may nakakapagsabi sa akin na may ibang babae ang asawa ko. Pero pasok sa kabilang tenga at labas naman sa kabila. At ang sinasabi ko na lang sa sarili ko, basta hindi niya pinapabayaan ang mga anak namin. Basta ako pa rin ang asawa at inuuwian. Ayos lang sa akin yun. At yun naman.

0: pero hindi siya sumasagot. Tinawagan ko rin ang aking anak, pero hindi rin sumasagot. At dahil sa sobrang pag-aalala ko, nagmadali akong umuwi ng bahay, DJ Main. Pero hindi pala, o hindi pa lumilindol. Pero parang may aftershock na akong naramdaman dahil sa aking mga nakita. May sinakyang iba kasi ang aking asawa, DJ Main. At halos maduwal ako sa kanila. At imbes na maghanda ako sa nangyaring sakuna, natuklasan ko kung gaano siya kasaya sa piling ng iba. Good evening sa ating ka-vibes na naka-tune in dito sa ating live stream at yung mga naka-tune in gamit ang kanilang mga radyo sa kanilang mga tahanan, yung iba naman na sa biyahe pa. At talaga namang gigil na gigil dito. Sabi, pare, bakit ka naman kasi nagpapahuli? Dapat hindi ganyan, dapat sa labas ginagawa yan. Bakit naman mismo sa loob ng tahanan ninyo? Hindi safe yan. O diba, ganyan ang dialogue ng mga babaero. Kaya yung mga ibang babaero, diba, dumadayo pa yan. Pinupuntahan pa nila ang kanilang mga iskabetse, diba? Ang mga nakakakuha sila ng benepisyo. Eh, kawawa naman yung partner ninyo. Diba, sinaktan mo na, niloko mo pa. Tapos, eh, what if? May dala ka pang sakit, diba? Kawawa naman. Eto kaya, anong gagawin ni Lorna kung huling-huli niya na sa akto kung ano man yung ginagawa ng kanyang asawa? Mapapatawad pa rin ba niya ito? O dito matatauhan na siya na hindi niya na deserve ang ganong sitwasyon at ang ganong klaseng lalaki? Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, samahan ninyo kung alamin ang mga susunod na mangyayari dito sa confession ni Lorna. Kaya pakatutukan nyo lang yan. Dito lang yan sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet. Oras na rin ka-vibes, 10:24. Nakatuto ka na ba?
1: Shh, I got you. Main event.
2: Chismis na naman. Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
4: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
5: Para good vibes buong araw.
6: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: lives that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
3: Fine.
1: Usap tayo.
4: Okay.
1: Kasama ang baby ng bayan sa main event.

0: ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit.
1: Kabay.
3: Ang lupit ng ating ka-vibes na si Randy Santisas na always nakatunin sa programang Main Event. At hindi rin magpapahuli sila Gerard Messiano ng taga-Pasig, si Carlos Hernandez, si Wella, ang Team Fruit Salad and Walkout Gang. At sa lahat ng mga ka-vibes natin ngayon, mga OFW, andyan din si Daniel Yap. Kung nasan man kayo ngayon, yung mga nasa biyahe, mga nasa trabaho, mga security guards natin na naka-duty na. Eto na, for sure, kanina napakamot kayo ng ulo, no? Na parang naalala mo yung mga nagawa mo noon nung ikaw ay may partner. Minsan di naman talaga dumarating sa punto ng buhay ng isang tao na nakakapaglokos siya. Oo, pero hindi pa rin valid yon, ha? Oo, minsan sinusubukan ka lang o sinusubukan lang yung relasyon nyo, pero it's always a choice, diba? Itong ating letter center, kakaibang aftershock ang naramdaman. Ano kayang eksenang nasaksihan ni Lorna? At ano yung pangalawang labi? Oo, bakit may labi? Oo, heto na ba ang magpapahiwalay sa kanila ng kanyang mister? Kaya naman, samahan ninyo ako ka-vibes. Balikan natin ang confession ni Lorna from Davao.
4: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

DJ Main. Hindi ko alam kung paano ko ilalarawan ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Dahil habang pinapakinggan ko ang bawat halinghing ng isang babae na pinapaligaya ng aking asawa, sobra akong nanghina. Dahil hindi ako makapaniwalang harap-harapan kong makikita at ang mas masakit pa, nasa kama silang dalawa kung saan namin ginawa ni Marty ang mga bata. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na iyon, DJ Main. Dahil parang tinanggap ko na lang din. At habang patagal ng patagal, napapansin ko na parang hindi iyon ang unang beses. Dahil sa ingay, parang napagtanto ko na komportable sila sa isa't isa. At sa bawat kumpas ng katawan nila, alam kong alam na nila ang giliti ng bawat isa. Noong mapansin ako ni Marty, DJ Main, nagulat pa siya. Pero ako? Wala nang lakas para magwala. Wala nang lakas para sumigaw. Tiningnan ko na lang silang dalawa at ang tangi ko na lang nagawa ay lumuha. Ang akala ko kasi, DJ Main, kapag dumating ang araw na mahuhuli ko siya, magagalit at magwawala ako. Pero hindi. Dahil parang may bahagi sa aking matagal nang alam ang totoo, ayaw ko lang talagang tanggapin. Nagmadali namang umalis ang babae. At kami ni Marty ang nagharap. Doon ko na tinanong ang mga tanong na matagal ko nang kinikimkim. Kulang pa ba ako? May kulang pa ba sa pamilya natin, Marty? Bakit kailangan mo pang humanap ng iba? At sa lahat ng pwede niyang sabihin, ang pinakamasakit ay ang kanyang pag-amin. Umiyak siya, humingi ng tawad, at nangakong tatapusin na ang lahat. Pero DJ Main, ilang beses ko na kasing narinig iyan. Ilang beses na akong naniwala. Ilang beses na akong nasaktan. Ang masakit pa, siya pa na aking asawa. Kahit galit na galit ako, kahit sukang-suka ako sa ginawa niya, mahal ko pa rin siya. At iyon ang pinaka-nakakainis sa lahat. Dahil imbis na iwan ko, ang unang pumasok sa aking isipan ay ang mga anak namin. Ang bahay namin, ang mga bayarin, at ang mga gabi na kapag lumilindol dito sa amin na kailangan naming magtulungan para iligtas ang pamilya. DJ Main, hindi ako mayaman. Hindi rin madali ang buhay namin. At kahit masakit aminin, malaki ang naitutulong ni Marty sa pamilya namin. Isa siya sa mga haligi ng tahanan. Kaya ngayon, lalo akong nalilito. Dahil ang isip ko, gusto pa siyang patawarin. Pero ang puso ko, pagod na pagod nang masaktan. DJ Main, martir na ba ako kung mananatili ako? O isa lang akong mabuting asawa na gustong magkaroon ng masaya at kumpletong pamilya? Dapat ko ba siyang bigyan ng isa pang pagkakataon? O ito na ang panahon na kailangan ko naman piliin ang sarili ko? Umaasa ako sa payo mo, DJ Main. At maraming salamat sa pagbabasa ng aking confession. Hanggang dito na lamang po. From Lorna of Davao.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, ka-vibes.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR
2: FMR
0: Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Pusong marupok. Gabing mapanukso.
5: Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
4: Fine.
5: Usap tayo.
6: Okay.
5: Kasama ang baby ng bayan sa main event.

0: Ito naman ang mga kasagutan ng ka-vibes natin dyan sa ating tanong na yan. Ito, 0% sa if may anak kami, maybe. 0% din sa yes, mahal ko eh. Uy, ayaw na magpakamartir ha. Walang ano ha. Walang bumoto dun ha. Ito, 100% sa no, magkakagulo tayo. Totoo naman eh, di ba? When you know, o pag alam mo kung ano yung worth mo, ano yung deserve mo, hindi ka mag-i-stay dyan sa relasyon na yan na hindi ka naman binavalue, niluloko ka harap-harapan, even kayo'y may anak na, di ba? Kesa sayangin mo ang panahon, then eventually kahit hindi magsalita ang anak mo, alam niya ang nangyayari sa loob ng tahanan ninyo. Pati siya, di ba? Ang masakit dyan, baka dumating sa punto na pati ang anak nyo ay maapektuhan. Kaya mas okay na yung piliin mo yung peace of mind kung saan eh ligtas ang puso mo, ligtas din ang anak mo. Ayan ang ating naging confession ngayon, ka-vibes. Ito ay galing kay Lorna ng Davao. Maayong gabi sa lahat ng mga nakikinig sa atin, ng mga bisayang ka-vibes natin dyan. Kaya naman samahan ninyo kung bigyan ng payo ang ating letter sender. Kaya wala nang lipatan, hanggang 12 midnight pa ang programang Main Event. Kasama ang nag-iisang baby ninyo sa Radyo DJ Main. Hatid yan sa inyo ng 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Oras natin, ka-vibes, 11:21. Nakatuto ka na ba?
1: Shh, I got you. Main Event.
2: Dismiss na naman, ang lupet!

0: oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.
0: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
2: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

0: naging confession natin ngayong gabing ito ay galing kay Lorna ng Davao. At para sa mga kakatunin lang naka-vibes, ang kanyang naging confession ay siya ay may asawa na ang pangalan ay Marty. 14 years na sila. At doon sa loob ng 14 years na yon, alam niyang may kakaibang ginagawa ang kanyang asawa. At marami na rin siyang naririnig na keso ng bababae, ganyan, mga kung ano-ano mga sinasabi sa kanya. Pero alam niyo yon, parang hindi pa rin siya naniniwala at the same time may kutob na siya. Pero dahil nga ayaw niyang masira ang pamilya niya, paulit-ulit na humihingi ng patawad, paulit-ulit na nagkakaayos sila para lang doon sa pamilya na ayaw mabuwag nitong ating letter sender. Hanggang dumating ang isang pagkakataon, diba, na talagang mismong siya na ang nakahuli sa akto. At ang masakit pa niyan, mismo ginawa sa loob ng tahanan nila kung saan nila nabuo ang kanilang mga anak. Kaya ikaw ka vibes, kaya mo bang maate magstay sa relasyon na paulit-ulit ka nang niloloko at huling-huli mo na? Ang hirap ng ganun, ha? Kaya ngayon ang tanong ng ating letter sender, martir na ba ako kung mananatili ako? O isa lang akong mabuting asawa na gusto magkaroon ng masaya na pamilya? Dapat ko na ba siyang iwanan at piliin ang sarili ko o dapat ko pa siyang bigyan ng isa pang pagkakataon? Alam mo, Lorna, hindi madali yung nakita mismo ng mga mata mo. Ito yung bagay na kinakatakutan mo na sana, di ba, hindi ka dumating sa puntong yon na hindi sana totoo yung mga naririnig at nararamdaman mo. Iba kasi yung yung hearsay lang. Ikumpara kapag ikaw mismo, yung mga mata mo mismo ang nakakita ng totoo. Para kang binuhusan ng malamig at mainit na tubig, hindi mo kayang i-explain. And for you naman, Lorna, tandaan mo, hindi ka nagkulang bilang asawa. Minsan kasi pag niloko tayo ng tao, automatic tinatanong natin ang sarili natin saan ba ako nagkamali? Kulang pa ba? Pero kasi desisyon yun ng isang tao na manloko siya. Choice niya yun. Pinili na yun Kaya hindi mo dapat i-carry yung kasalanan ng isang taong piniling lokohin at saktan ka. And naiintindihan ko rin kung bakit hirap kang umalis. Mahirap naman talaga kapag kayo ay meron ng mga anak. Diba? Kaya may mga ibang sitwasyon, ibang relasyon na pinipili nilang mag-stay for the sake of their children. Pero ang hirap kasi noon. Diba yung mga bata ngayon, kahit mga maliliit pa yan, pero matatalino ang mga yan, malakas na makaramdam. Diba eventually, habang tumatagal, hindi nyo alam na pati yung mga anak ninyo ay nadadamay na doon sa gusot na merong kayo doon sa loob ng tahanan ninyo. Kaya gets ko kung bakit hirap kang umalis. Kasi isipin mo, pag sumuko ka kay Marty sa asawa mo, parang sinukuan mo na rin yung anak mo ganun yung feeling, inalisan mo siya ng tatay. At ang hirap ng 14 years na pagsasama ninyo, hindi ganun kadali burahin yun. Kaya hindi ko sasabihin sa'yo na umalis ka kaagad o magtiis ka na lang dito sa asawa mo. Dahil ikaw lang ang makakaramdam kung ano ang kaya at hindi mo na kaya. Pero tanungin mo din yung sarili mo, Lorna. Mahal mo pa ba ang sarili mo habang pinapatawad mo yung mister mo? Kasi ang pagpapatawad, hindi ibig sabihin yan, kinalimutan na natin yung ginawa sa atin. Tinapon na natin yung mga maling ginawa nila na parang tinolerate natin sila na okay lang yung ginawa mo sa akin. Ang pagpapatawad kasi, dapat may kasamang pagbabago yan. Accountability nung nakasakit sa'yo itong panluloko ng iyong asawa, kaya niyang panagutan ang mga kamalian niya. At yung pagbuo ulit ng tiwala. Kasi hindi pwedeng ikaw lang yung nag-heal. Tapos itong asawa mo, tuloy lang sa buhay niya na parang wala siyang ginawa, wala siyang nasira, wala siyang nasaktan na damdamin. Kaya kung gusto mo siyang binigyan ng isa pang pagkakataon, eh kailangan makita mo, hindi lang sa salita, kundi sa gawa, maramdaman mo rin. Kailangan niyang patunayan na naiintindihan niya kung ano yung sinira niya at sino yung sinaktan niya at gaano kabigat yung kasalanan na nagawa niya. Kailangan may pagbabago. Hindi lang sorry na ilang beses mo nang narinig. Kaya Lorna, huwag mong isipin na kapag pinili mo ang sarili mo, eh sinira mo na ang pamilya ninyo. Kasi unang-una hindi ikaw ang sumira niyan, kundi mismo yung partner mo. Kasi yung pagpili natin sa sarili natin, eh pagpili rin natin na mas maging maayos tayong nanay, tayong tao, at mas maging masaya tayo. Ang mga anak natin, hindi lang nila kailangan ng buong pamilya. Kailangan nila ng magulang na may respeto sa sarili at alam yung halaga nila. Kaya Lorna, huwag mo munang biglain ang pagdidesisyon mo. Huwag kang magdesisyon dahil lang ikaw ay takot. Takot na mawala siya. Takot na, paano na ako? Paano na kami? Magdesisyon ka dahil alam mo kung ano yung deserve mo. And bigyan mo ng panahon yung sarili mo na maghilom at makita yung totoo ba yung pagbabago nito ni Marty. Kasi yung isang taong mahal ka, hindi lang niya ipaglalaban na manatili ka. Ipaparamdam sa'yo yan ng paulit-ulit. Naligtas ka sa kanya. And hindi ka naman martir dahil minahal mo itong asawa mo. Pero sana huwag mo rin kalimutan na may isang tao rin na kailangan mong mahalin. Actually, dalawa. Siyempre, una dyan, yung sarili mo at yung mga anak ninyo. The strongest person is not the one who never gets hurt, but the one who learns to choose peace after pain.
1: The vibe.
0: Ito nga sabi ni Wella, huwag mong ipagkait sa sarili mo ang respeto dahil may anak kayo. Kasi ang totoong pagmamahal sa anak nagsisimula sa respeto mo sa sarili mo. Totoo yan. Yan ang nagiging mindset ng mga iba. Ang hirap kasi makipaghiwalay kahit huling-huli mo na, di ba? Nagloko na sa'yo, huli mo na sa cellphone. What if pa ito, kitang-kita na ng dalawang mata mo? Diba? Ang iniisip mo kasi ayaw kong masira ang pamilya namin. Eh, yung asawa mo nga hindi niya naisip na masisira ang pamilya ninyo sa mga actions na ginagawa niya. So, yun pa lang. Diba talagang choice niya ng sirain? Wala ka nang sisirain pa dahil sinira na mismo nung taong nagloko. Maawa ka sa sarili mo, maawa ka sa mga anak mo. Pero lahat naman ng tao deserve ang second chances. Lahat naman ng tao ay nagbabago naman talaga. Pero dun mo makikita yung remorse niya kapag pinakita at talagang pinatunayan niya na siya ay nagsisisi. Kasi hanggat nandyan ka, patuloy kang patawad ng patawad, paulit-ulit lang yung pattern. Kasi alam niyang hindi mo siya kayang mawala sa buhay mo. Eh bakit hindi mo iparamdam na hindi ka kawalan? Kami ang mawawala sa'yo. Kami ang malaking kawalan para sa'yo. Eh di matatakot yan. Eventually, kung talaga siya ay desididong magbago, magbabago yan. Pero may mga tao talagang pag manluloko, habang buhay ng manluloko yan. So ikaw lang din makakapag-decide nito, Lorna. Kasi ikaw lang din yung makakakita ng actions nito ni Marty. Pero wag mong madaliin ang pagpapatawad. Kailangan niyang patunayan sa'yo yan na deserve niya ang pagpapatawad galing sa'yo. Kasi hindi isang tao lang ang niloko at sinaktan niya, kundi pati mga anak mo. At kababuyan yun ha, sa loob ng tahanan ha. Maling-mali yun. Kahit nga ay sa labas eh, di ba? Mali pa rin yun. Sana this time, Lorna, maging matalino ka na, maging matapang ka na. Eh, mahirap naman talaga turuan ng puso kung mahal mo pa rin siya. Pero ipakita mo sa kanya na hindi mo deserve ang ginagawa niya sa'yo. Kaya maganda rin eh, kapag tayo ay nasa relasyon, kahit kayo'y may pamilya na o wala pa, kailangan hindi rin kayo dependable dun sa inyong kapartner. Kasi pag dumepende kayo dun, tapos dumating yung araw na maghihiwalay kayo, matatanong mo talaga yung sarili mo eh. Yung kahit gusto mo nang umexit dun sa relationship kasi hindi na healthy, nag-i-stay ka kasi, hala, paano na yan? Wala akong trabaho, wala akong ipon. Eh, siya lang nakakapag-provide ng ganito ko, ganyan ko. Unlike kapag kayo ay merong sinave sa sarili ninyo at the same time habang nasa relationship kayo, gumagrind ka rin, hindi ka matatakot. Magloko man yung asawa mo, iwan ka man yan, di ba? Piliin man niya ang iba, okay lang, mabubuhay pa rin ako. Kaya sana ganyan yung maging ano natin, especially sa mga kababaihan. Sumabay din tayo sa grind habang tayo ay in a relationship. Para din yan sa ating sarili at doon sa mga anak natin. Para hindi tayo talo pagdating sa huli. Maraming salamat, Lorna, ng Davao sa iyong napakagandang confession. Sa mga gusto magpadala ng kanilang confession, pwedeng-pwede yung ka-vibes. Ipadala lang sa aming Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. O pwede rin idiretso na sa aming Viber, 0954-406-1967. Yung mga ka-vibes natin na sa biyahe, kayo po ay mag-iingat pa uwi. Yung mga nasa trabaho, ngumiti, di ba? Deadbahin mo na yung katrabaho mong lagi kang sinisita, di ba? Na hindi ka nagtatrabaho. Ay, may mga ganun talaga. Yung mga security guards natin, kung kayo'y aantok-antok, humigop na ng mainit na kape para magising ka sa katotohanan na may mahal na siyang iba. Maraming salamat ka, Vibes, sa pagtutok sa ating programang Main Event. Bukas tayo magkakarinigan muli. Samahan niyo ako, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 12 ng hating gabi, para sa Main Confession. And gusto ko rin pasalamatan UDC Dental Clinic, Horticulture by Carl Dana, AF Lux Aesthetics, Imprint Customs, FKM Motorcycles, Shifa Tire Speed Metal Oil at Zebra Helmets Philippines. At pwedeng-pwede nyo ako i-follow sa mga social media accounts ko. Facebook page, YouTube, Instagram, TikTok, pare-parehas yan na Main Eugenio. At dito sa favorite mo, it's 92.3 FM Radio Manila. Kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo. Walang iba yan, DJ Main, na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat mo dahil meron ang magsasabi sa'yo ng good night, baby! I love you!

May mga pagmamahal na hindi naman nagtagal, pero naging parte ng buhay natin. At minsan, kailangan nating tanggapin na hindi lahat ng minahal natin ay mananatili.

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068, Ricardo L. Parungao, 94-1PNCR-12403, Reynaldo Cunanan Santos Jr., 14-1PNCR-26667, Brendo O. Sabado, 97-1PNCR-18957, Rogelio B. Apuli, 97-1PNCR-19804, DWFM 92.3 MHz is now signing off.
1: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
2: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na!
3: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
4: Ang lupet!

0: nigga Shirley.
1: Samang patuloy yung pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogtong, dogtong, taritong, people.
3: Perfect!
2: Mama!
3: Really?
1: Good vibes, good morning!
2: Ang lupet!
3: Good vibes!
4: Favorite music radio.
3: Good vibes. Sa tito ng inyong favorite pampagising sa morning, ang programang Good Vibes.
4: Good morning.
3: Oh yeah.
4: Good morning talaga.
3: Good morning talaga mula sa inyo kulit Adam sa umaga. Ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
4: At kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
3: June 23, 2026 sa oras sa 4:20, diba? Dapat gising ka na sa oras na ito kung ikaw ay may pasok pang umaga ka, diba? Sa trabaho rin ay kailangan mong pumasok na maaga dahil babiyahe ka pa, bumangon ka na dahil Martes pa lang.
4: Oo, Martes pa lang ba?
3: Martes
4: akala ko Friday
3: pa
4: lang. Man,
3: wala pa. Akala ko nga Christmas party na eh.
4: Ay, ay naman, paano man nakala mo, basta ito tandaan mo. Kami na ang bahala sa inyo morning, pasasahihin ka namin hanggang
3: tama
4: sa ikaw ay makapasok sa trabaho kung saan ka man pupunta.
3: Tama, wag mo rin kalilimutan na tumutok sa ating favorite na himpilan dahil ito na nga ang ating katanungan na sa araw na to. Kaya naman get one worksheet of pad paper para sa ating
5: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
4: Kung may gusto kang kalimutan, ano yun at bakit?
3: Kalimutan ka. Skastakli, ano na?
4: Ano?
3: Tarisokla, ikaw, sino nga, ano ang gusto mong kalimutan at bakit?
4: Ha?
3: Ano raw? Ano gusto mong kalimutan at bakit?
4: Sino? Ano man name mo?
3: Ha? Wala yan, ha?
4: Hindi wala. Hindi nakalimutan.
3: Wala, sino ka nga?
4: Ako? Kung may gusto kong kalimutan, utang ko.
3: Utang mo?
4: Hindi, gusto kong kalimutan yung mga, ano, yung mga bagay na, ano, na, alam mo yun,
3: nagbibigay
4: ng hindi magandang pakiramdam sa'yo.
3: Oo. Siguro ako, gusto ko na lang makalimutan lahat ng mga galit na nararamdaman ko. Sana ganun lang kadali, di ba? Pero minsan kasi hindi. Bilang tao nga lang din naman tayo, nakakaramdam naman talaga tayo ng mga ganitong pakiramdaman. Pero kapag yung mga ganyang bagay kasi, di ba, lilipas din naman yan. Ang tanong ko lang, when lilipas, di ba? When talaga? Kasi parang ang hirap din naman na parang may nararamdaman kang ganito. Well, anyway, hindi naman ako laging galit.
4: Ano

0: galing.
1: Dito pa rin yan, ano, kasama ang inyong kulit Adam sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama mia.
2: At kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joke Loco is my name, baby.
1: Dito lang yan sa Bet the Bet kasi ang Bet 92.3 FMR.
2: Favorite music radio, Kabay!
1: Isang oras!
2: Oras natin, 4:22. Perfect!
1: Pag-rope?
2: Tama.
1: Really?
3: Yeah. good vibes. Good morning.
4: Naglalambing siya, oh. Ang lupet.

0: Magbabayad ka na? Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Uy, ka-vibes!
4: Oo, ikaw!
3: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
2: pati electric fan.
3: Pagka hindi nanonood ang TV,
2: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
1: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
2: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
0: Ang lupet!

Bip. Bibig ang tawa't saya every morning.

0: Jessica Shirley.
1: Sa mga patuloy ninyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogtong, dogtong, taritong, kipo.
3: Perfect!
2: Perfect!
3: Tama!
2: Really?
3: Really?
1: Yes! Good vibes, good morning!
2: Yeah! Ang lupet!
3: Good vibes.
2: Hindi ka na mangungutang.
3: Ay, sana all.
2: Kasi makukulong ka na.
3: Ay, yan yung win.
2: Dapat magbayad ka na.
3: Bakit naman makukulong?
2: Hindi, hindi siya magbayad.
3: Diyos ko, alam mo, maraming nagtatanong yan, ano? Oh. May nakukulong po ba sa SP later? Sorry na, pinagkit ko na.
2: Eh, sinusure niya lang kasi.
3: Oo, sinusure niya lang.
2: Oo, hindi niya nababayad.
3: Ay. Conscious lang daw siya kasi parang alam mo yon na gusto niya sanang bumili ng isang item. Pero wala rin siyang, alam mo, stable talaga na pagkakakitaan para mabayaran niya ng mati yung kanyang pay later na yan.
2: Oo, diba? Ganun nga eh.
3: Ay, nako.
2: So, hindi naman. Ay, hindi naman. Hindi ko alam. Hindi ko alam.
3: So, hindi naman. Diyos ko, ano lang yan? Tatawag lang yan ng mga tatlong beses sa isang araw. Yun ay kung kaya mong tiisin yung pangungulit, ano? Ng
2: Orange
3: App. Kaya naman
2: ang technique dyan. Ibla, ay, hindi. Ayan, hello sa inyo. Ayan, sa mga...
3: Magandang umaga sa inyo, mga ka-vibes, ha? Well, eto na nga. Share lang din namin kung hindi ninyo tinatanong. Kahit hindi ninyo tinatanong. Alam niyo po ba na ang bagyong Francisco po, ano, ay kasalukuyan pong binabaybay talaga yung nasa karagatan naman po siya. Pero kasi naitaas na rin po ang signal number 1 sa ilang mga lugar po o probinsya dito sa ating bansa. Pero nasa north eastern portion naman po ito, sa Batanes, sa Cagayan, specifically po yung Gonzaga, Santa Ana, at ang Babuyan Islands. Ayan po. Yan yung mga maaring makaranas po talaga ng mas malakas na pag-ulan na kumpara dito sa ilang mga lugar, ano, dito sa Luzon. Well, dito naman po sa atin sa Metro Manila, medyo makulimlim nung mga pahapon na, ano, tapos nung kagabi umulan din. Ewan ko lang dito kung umulan din kagabi.
2: Umulan din, ang lakas din ng ulan, ano, pero tumigil din naman.
3: Tama.
2: Parang yung ano, bunganga ng
3: hoy, grabe ka naman. Pero normal din naman kasi talaga yung mga ganung yung hapon, iinit ng husto. Tapos biglang pagdating ng gabi, biglang bubuhos ang napakaulis na ulan.
2: Parang ganun. Ito ka nagsabi nga ng pag-asa, Joko.
3: Sige.
2: Pasabi din kay Mama
3: Mia. Akala ko niya kasama.
2: Ngayong Martes, maaabot ng Francisco ang kanyang peak intensity.
3: Oh my goodness gracious.
2: Na hanggang 175 kilometers per hour na lakas nito.
3: Sabi nito. Ang lakas din niya, ha?
2: Buti nga eh, ano, tawag dito, hindi sa ano, hindi ganong kalaki yung sakop ng ano.
3: Totoo.
2: Ng
3: bagyo. At hindi siya lalapag, ano, hindi siya talagang magbubuhos ng ulan o lalapag sa kalupaan. Kasi mas mahirap yan kapag nag-landfall, di ba?
2: Oo, ito nga, sabi Joko, ito, hindi pala inaasang magla-landfall ang bagyo sa alinmang parte.
3: Tama, perfect.
2: Panig ng bansa. Hindi ito magla-landfall.
3: Oo, dahil
2: kasi
3: dyan.
2: Kasi parang ano lang din siya.
3: Tama. Nasa ano lang siya, karagatan lang talaga. At dahil dyan, thank you, Lord!
2: Oo, diba? Thank you.
3: Thank you, Lord!
2: Oh, diba? Ganun yan eh.
3: Diba? Mapapa-thank you Lord na lang talaga tayo dahil iniwas tayo ano dito sa bagyong Francisco na ito. At sana sa
2: kaso,
3: mga...
2: mayroon pang isang low pressure na binabantayan.
3: Ano ba yan,
2: diba? Ang ganda na, Luis.
3: Ano ba naman yan? Pero sana...
2: Naman kasi, according to Pag-asa, at least ready and then na-update tayo dahil merong paglabas nito ng Miyerkules sa Philippine Area of Responsibility, merong low pressure area naman na binabantayan na papasok. So,
3: ayan ang dapat natin abangan.
2: May medium chance daw na maging bagyo. Pero hindi naman daw inaasahang papasok ano agad sa basa ng direkta.
3: Okay, at least alam natin. Diba?
2: Thank you, Joko. Welcome.
3: Thank you, Joko.
2: Thank you pa sa dulo.
3: Ayan, mga ka-vibes. At least updated ka na. Good vibes na ang iyong maririnig. Updated ka pa sa mga balita. Kaya naman, syempre dito ka lang ano, sa inyong favorite papagising sa morning ang programang Good Vibes.
2: Good morning!
3: Makakasama mo pa rin ang iyong kulitandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama Mia.
2: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
3: Baby, dito again sa Bet na Bet kasi ang lupet na 92.3 FM on.
2: Favorite music radio, ka-vibes!
3: Ang oras!
2: Oras natin 4:46 na, perfect!
3: Para krop!
2: Tama!
3: Really?
2: Yeah!
1: Good vibes! Good morning!
0: Uy, kinikilig! Ang lupet!

0: Uy, kadyatnya. Ang lupet. Ang oras sa FM Radio 4:58. Ang lupet.
1: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
2: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's 6 o'clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Bibiga ang tawa at saya. Every morning.
4: At

0: que Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: Nigga, surely.
1: Pabalising DJ Mamma Mia at Joko Loko. Good morning!
2: Ang lupet!
3: Kabalik!
2: Ay, darating yung araw, hindi ka na masasaktan, te!
3: Talaga ba? Bakit?
2: Oo, oh, iwalay na kayo.
3: Ay, ganun ba? Oh, at iwalay least, ka it's time to move on. Yeah. Time na.
2: Ay, ayaw niya.
3: Mayroon na nag-alarm. May nagtutunugan na ang lahat ng alarm.
2: Tama.
3: Diba? Kapag tumunog na ang alarm mo, bumangon ka na. Oh, kasi mahirap yan kapag sa after 1 hour ka pa nagising.
2: Ay, sabi niya, ngayon na 5 minutes, walang mali siya. Nasa katulog pa.
3: Ayan, magkaka-vibes ang oras natin ay 5:15 ng umaga. Kung ikaw man ay nag-aalmusal na o bumabiyahe na, ano, lalo sa mga taga-south na nasa bus o kaya naman nasa jeep, mga taga-north ng Metro Manila na bumabiyahe na rin, abay magandang umaga sa inyo. Sana hindi kayo malate at walang aberya sa mga daraanan ninyo kasi mahirap yan kapag meron.
2: Tama! Kaya naman, bangon na! Bangon ka pala eh!
3: Bangon na! At ito na nga mga ka-vibes, para mas lalo kang mabuhayan, ibibigay na namin sa inyo ang unang kamada ng inyong mga kapalaran. Siyempre, dito lang yan sa Hulala!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
2: O, nilatami mga tugang sa inyong Hulala para sa ngunya na aldaw. Ayan, June 23 para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, kasama din dyan ang Leo at Virgo.
3: Makinig at manginig! Oy, Aries! Aris, ngayong araw ay mahahawaan ka ng ubo, pero kahit anong mangyari, wag na wag mong ipuputok sa iba ang pagkahul mo.
2: Oh, sa mukha yung ubo ang kasamukha.
3: Oo, mahirap yun. Diba? Tapos minsan, akala mo ba walang nalabas doon? May mga droplets po yun.
2: Ay, diba? Mga droplets.
3: Diba? Yun ngayon nakakahawa. Uy, yan yung natutunan
2: natin. Kahit naka-mask?
3: Ha? Pag naka-mask, hindi. Safe yan. Yan ang natutunan natin, diba, sa nagdaang pandemya nung mga nakakaraan taon. Oh. Yan naman na yan, Taurus. Taurus, kung gusto mong maging masaya, mag-focus ka sa mga bagay na meron ka na at hindi muna sa mga bagay na wala ka pa.
2: Oo, diba? Minsan diba? Doon tayo nakafocus sa wala diba, tayo kasi nakikita natin sa
3: iba.
2: Kaibigan o sa iba diba? O sa ano, diba?
3: Oo, sabi nga ang comparison na pinapatay niyan yung happiness na meron tayo. Diba?
2: Oo.
3: Kaya naman, be happy, everybody. Don't worry, chicken curry.
2: Don't worry, be happy.
3: Yeah. Gemini, hindi mo ikatutuwa ang panay pag si cellphone ng bebelabs mo. Sabi ng mga tala, subukan mong mag-costume ng parang cellphone para ikaw ang dot-dotin at pansinin nito. Aray, dot-dotin at pansin. I love it, ha? Cancer.
2: Madayal nga.
3: Cancer, meron kang katanungan na hindi mabibigyan ng kasagutan.
2: Oh.
3: Huwag kang mag-alala dahil magpapadala ang mga tala ng 10 tao.
2: Wow!
3: Bilang na bilang, 10 tao na pwede sa iyong magpayo para ang iyong problema ay masolusyunan mo.
2: Oo, 10 tao yan, ha?
3: Akala ko 3
2: kids. Grabe yung problema mo, 10 tao ipapadala sa iyo ng tala.
3: Oo, di ba? Baka naman lahat yun magbibigay ng advice.
2: Oo, ganun diba? Yung susolusyunan ng problema mo.
3: Tama, the 10 judges, diba? Ganun. Oh, Leo! Mabibigyan ka ulit ng pagkakataong ulitin ang isang bagay na minsan mong tinake for granted. Wow! This time, iyon ang pag-igihin dahil hindi ka na ulit mabibigyan pa ng mga chances.
2: Oh, alam mo na, pag-igihan mo bawat ano kasi baka wala nang susunod na chance.
3: Totoo yan. Baka
2: diba?
3: Naman na sa relasyon to, kaya naman na sa trabaho, o kaya naman sa pamilya ninyo, ayan ang pagkakataon mo para bumawi. Virgo! Virgo, hindi masamang magkaroon ng standard, pero maging maingat pa rin sa iyong pag-aalintulad at ang panghuhusga mo sana ay hindi sagad-sagad.
2: Oh, hindi sana sagad-sagad. May mga iba kasi
3: tulad sa ano. Hindi ko mapigilan eh. Bakit ba?
2: Oh, yung ibang kakilala ko, ang taas ng standard niya, dito naman sa panliligaw, sa gusto niya sa isang lalaki.
3: Dapat lang, di ba? Kasi lifetime mo makakasama yan.
2: Eh, kaso naman, yung standard niya, sabi, sumagot yung ano, dapat ngayon, ayun mo din sa'yo.
3: Intergalactic standard.
2: Yung standard niya matindi. Yung parang artistahin na mayaman.
3: Eh, okay lang yun. Kung
2: gagay, single siya. Wala siyang ano.
3: Eh, ganun talaga.
2: Bumaba na yung standard niya. Basta sumasagot na lang pag tinatanong, okay na. Sobrang baba na. Kasi ang taas na dati. Ngayon basta umatango.
3: Sabi nga nila, mas okay nang wala kaysa sa magkamali ka pa. Diba? O, yan ang una kamada ng inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahamak ka pa rin, abay, labas na po kami dyan. At ito kami ni DJ Joko Loko. Ako naman si DJ Mamma Mia. Kiss mo na lang sa Vagoy!
2: Good morning sa'yo, ka-vibes! Ikaw na nakabusangat ngayon, ngiti-ngiti lang naman.
3: Bakit mo lagi nakabusangot. Ano ba naman default. Yan?
2: Naka-default?
3: Default. Kung nakabalik ko yung ano, yung bibig. Uy, magandang umaga sa inyo mga ka-vibes sa 5.19 na po ng umaga. At ngayon ay Martes. Siyempre, hindi naman siguro lahat ay naka-work from home. Kaya naman na kailangan mo nang pumasok. Maligo ka na. Huwag mo kalilimutan mag-toothbrush.
2: Sabi mo kasi maligo lang daw.
3: Ganun ba? Hindi, kung wala ka ng oras, hindi mag-baon ka na lang ng toothbrush mo. Tapos sa opisina ka ninyo mag-toothbrush.
2: O kaya habang nasa biyahe ka, nasa jeep ka, di ba?
3: At saka yung mga Junakis na ayaw magsibangon, ha? Naku, huwag nyo naman pahirapan yung mga nanay ninyo, magsibangon na kayo dahil baka magkapasaan na kayo, kakapalo niyan.
2: Gumising na. O, yung ano lang, kalabit.
3: Gising. Buti sana kung kalabit lang, ano. Uy, maganda kung
2: palong kasama, no?
3: Siyempre, may ikalawa kabada pa ang inyong mga kapalara, kaya naman tutok lang, ha? Dahil magbabalik pa rin ang inyong favorite pang pagising sa morning, ang programang Get Vibes.
2: Good morning!
3: Ito pa rin ako ulit, tandem mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang araw ma-arriba si Mama Mia.
2: Kasama rin, syempre, ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
3: Baby, ito lang yan sa Bet na Bet, kasi ang Lupet na 92.3 FMR.
2: Favorite music radio, Ka-Vibes!
3: Ang oras?
2: 5.20 na, perfect.
3: Para grope?
2: Tama.
3: Really?
2: Yeah! Wow!
1: Good vibes. Good morning.
0: Gutom ka na naman? Ang lupet!

0: Busot na naman ang mukha. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 528. Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
5: Uy, ka-vibes!
6: Oo, ikaw!
5: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
6: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
5: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
6: Oo,
5: pati electric fan.
6: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
5: Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
3: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
0: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: nigga Shirley.
1: Pag-ising DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Dog-dog-dog, tarigong people.
0: Sa kafe!
2: Tarigong
0: kafe! Mama!
2: Really?
0: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
0: Ang lupet!
3: Kabay!
4: Maliwanag na ka-vibes, pero ang isipan mo hindi pa rin naliliwanagan.
0: Wow, maliwanag na. Pero yung ano, madilim pa din.
4: Oo, madilim pa rin. Madilim-dilim. Pagkanes.
0: Yeah, buksan mo na kasi yung ilaw. Eh, minsan yung iba kasi.
4: Oo nga gabi. Naman.
0: Oo, nakano yung ilaw.
4: Nagtitipid kasi ng kuryente. Gawa nga ng nagpapaluan sa napakataas na presyong ano, kanilang babayaran na bill sa kuryente. Eh, diba? Parang yung iba naman, kahit anong tipid nga daw na sinasabi nila, parang walang nangyayari. Para lalo pa tumataas. Pero ito, hindi tataas ang presyon mo. Hindi rin tataas ang bill ng kuryente nyo rito ka vibes. Dahil ito na. Ang ikalawa at panghuli kabada ng inyong mga kapalaran para sa Who? La la la la la la la la la la.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Who La La.
0: Ito na ang pangalawa at huling kamada para sa mga nag-aantay dyan na Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces.
4: Makinig at maninig.
0: Naipit yung
4: naipit ang tuta. O Libra, Libra, hindi ka makakatulog sa 5 pisong hiniram sa'yo ng kaibigan mo.
0: What?
4: Oo, huwag mong hayaang sirain ito ang kapayapaan at friendship nyo. 5 piso lang naman, walang mali siya.
0: Oo, oh, diba?
4: O Scorpio, Scorpio, mapapalakas ang boses mo at aakalain ng ibang tao na naghahanap ka ng gulo. Scorpio, linawin mo.
0: Oo, diba? Tama. Linawin mo.
4: Ay, iba pa yan. Oh. Iba pala yun. O Sagittarius, Sagittarius, sa'yo magmumula ang chismis na hindi dapat malaman ng iba.
0: Nako.
4: Patay malisya na lang muna para di ka mahuli sa iyong magagawa.
0: Nako, yan
4: o kaya naman, huwag ka nang dumaldal, di ba?
0: Paano machichismis ko hindi magdadaldal?
4: Oo, yun nga, para hindi na mangyari
0: lang,
4: to.
0: Ganun?
4: Oo, hindi, para hindi na nga mangyari to, para hindi ka na makapagano, makapagdaldal o Capricorn. Oo, Capricorn, maaalala mo na naman ang mga nakakahiyang bagay na nagawa mo noon. Oh. At mapapakamot ulo ka ngayon. Capricorn, hayaan mo na at marumi na yun.
0: Oo, tsaka at least na alam mo. Ibig sabihin, maiwasan mo na.
4: Tama, kailangan ng labhan, ha? Aquarius.
0: May mancha.
4: Oo, nangangamoy. Posible kang umalis ng bahay nang wala man lang karga ang iyong cellphone. Kaya naman, paalala ng mga tala, huwag kalilimutang mag-charge ngayon.
0: That's naman
4: at
0: talaga.
4: Pisces, kahuli-hulihan. Uh-huh. Pabiru mo nga, hotdog. Oo, ano? Pabiru. Biro mo nga pagbibintangan ng iyong kapamilya. Pero kalaunan, ang biro mo ay aaminin din niya. E di...
0: Ba't inamin kasi? Sabi nga, huwag aaminin.
4: Joke lang pala, tapos... Oo, totoo
0: niya. Inamin niya. Ala!
4: Siguro may babae ka, no?
0: Oo, kasi inamin. Hindi kasi ganito eh.
4: Hindi kasi... Totoo.
0: Hindi ko naman in-expect na matay biglang ilaw eh. Biglang ganun.
4: Nakakaloka. At iyan, nakabuuan ang kapalaran ninyo mga ka-vibes. Tanda ng mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, abay hindi na po namin kasalanan yan.
0: Tama.
4: At dito kami ni DJ Joko Loko. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikiss mo na lang sa vodka.
0: Ay naman talaga. Oh, ano pa? Nabuo na din sa wakas ang inyong hulala for today's video. At syempre mga ka-vibes, syempre sa mga nakikinig na habang nag-aalmusal kayo. Alam mo ba, Mamma Mia?
4: Hindi ko pa alam.
0: Yung grupo ng magsasaka pala, inalarma yan na sasi para, alam mo ba, yung kahandaan ng agri sector sa paparating na
4: mga
0: El Nino.
4: Ah, akala
0: yung,
4: ko bagyo.
0: Yung El Nino kasi, syempre, alam natin na by next year, uh-huh, yung El Nino na tinatawag strong El Nino, uh-huh, diba?
4: Hanggang next year ang epekto. Tama ba?
0: I mean, yung mas mararamdaman natin yung talagang El Nino na tinatawag, strong daw.
4: Mm.
0: So, kaya pinapaalalahanan, kumbaga, yung mga sektor ng agrikultura na syempre maging handa sa pag-ano. Although, syempre, sa ngayon, mag-aanda tayo din. Yung bagyo paparating, di ba? So, ngayon, so by next year, strong El Nino naman yung dapat daw paghandaan.
4: Tama naman.
0: Siguro baka magpapansit sila o kaya baka pichi-pichi nila.
4: Maglulumpiang Shanghai,
0: birthday.
4: Gano'n.
0: Ano, birthday, pinaganda.
4: Kung magiging handa ka, ano ka? Ano? Diba? Uy, oo, lalo na sa mga ka-vibes natin ano, na nakikinig, lalo sa Region 3 sa mga ka-vibes natin. Kasi diba dyan talaga ang taniman ng mga palay. Kahit saan naman talaga mga probinsya, kaya naman nila talagang magtanim ng kanilang mga sariling paalay. Pero sa Region 3 talaga, yun talaga yung forte nila, di ba? Parang main crop nila. Ayan na, kaya naman shoutout din ano, sa mga ka-vibes natin na nakikinig dyan. Saan? Lalo din sa may 102.3 FM Radio Baguio. Ayan, 102.3 FM Radio Bacolod. Pati na rin sa 97.5 Jensen at sa mga tuna ninyo.
0: Ay, kumusta naman dyan? Magandang morning sa mga ka-vibes nating tuna.
4: Wow. Tuna? Oo, a yellowfin at green dory. Ayun naman. Uy, masarap yun, ha?
0: Oo,
4: yan
0: naman.
4: Ang, yan ang talagang isa sa mga main na produkto ano dyan sa Jensen. Baka naman magpadala kayo dito. Anday,
0: kahit pa nga lang.
4: Pinapangarap lang namin yan dito.
0: Pinaputok na panganang.
4: O yan, yung mga panga-panga na yan, di ba? Kaya naman na yan, mga ka-vibes. Sasakit lang ang pangamukha katawa dito sa ating programa. Dahil mga kasama mo pa rin, ang iyong favorite pang pagising sa morning, ang programa, ang gagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama mia.
0: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mo kulitin. Pwede mo kurutin, wag mo lang haharutin. The Joko Loco is my name, baby.
4: Siyempre dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang
0: Lepet
4: 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio Kabayan.
4: Sa oras
0: 10 minuto na lamang, alas 6 na. Perfect.
4: Crop.
0: Tama.
4: Really?
1: Good vibes. Good morning.
5: Good mood siya. Ang lupet.

0: chismis na naman. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 6 impunto. Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet! Hey!

0: buntis ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang pagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Uy, ka-vibes!
4: Oo, ikaw!
3: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, diba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
2: pati electric fan.
3: Pagka hindi nanonood ang TV,
2: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
3: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
2: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang magharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
0: Ang lupet!

0: nigga Shirley.
1: Pumitin yung pampagising DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Dog-tong, taritong, people.
3: Perfect!
2: Perfect! Mama!
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes, good morning!
2: Yeah! Ang lupet!
3: Good vibes!
4: Oh my goodness gracious, okay lang yan dahil kami naman ang inyong kasama, ang bet-to-bet to say, ang Lupeta 92.3 FMR!
5: Favorite music radio, Kabibes!
4: Siyempre kasama mo pa rin ang iyong favorite pampagising sa morning, ang programang Good Vibes!
5: Good morning!
4: At ito na ang inyong kulitatem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba, si mama mia.
5: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang kakarutin. Joel Locke is my name, baby!
4: At ka-vibes, narito na tayo sa parte ng ating programa at pagsasama-sama kung saan sasagutin natin ang walang kwentang katanungan ng ating ka-vibes ng wala rin kwentang kasagutan. Dito lang yan sa Puksaan
5: sa Agahan!
1: Puksaan sa Agahan! Puksaan sa Agahan!
5: Alam mo ba, ang feeling ko tapos na tayo sa puksaan, papasok pa lang pala tayo sa puksaan.
4: Really?
5: Oo, inahanap ko na yung dugtungan.
4: Alam mo, kailangan mo na talagang umidlip dyan.
5: Oo, alam mo yun. Sabi ko, alam, tapos na tayo yung puksaan.
4: Yan ang epekto kapag wala kang tulog, diba?
5: Oo, siguro no. So, alam mo na.
4: Eto na nga mga ka-vibes, bago ang lahat, ano, live po tayo ngayon sa ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang po 92.3 FM Radio Manila at mag-follow at subscribe na rin po kayo sa iba't ibang accounts namin dito ng aming himpilan. Katawan nyo na para naman hindi kayo mahuli sa Good Vibe Happenings!
5: Tama! Search mo lang 92.3
4: FM Radio Manila. At eto na nga ka-vibes, out of 10,000.
5: 10,000? Grabe naman yan.
4: Yeah, out of 10,000. Ang nabunot natin ano ay si si Pau ng Kubaw.
5: Si Pau ng Kubaw.
4: Walang aray. Walang aw pala. At eto na. Hoy, ano? Baka naman.
5: Ano?
4: Sample yun, ha? Walang aw sa Pau.
5: Ay,
4: ito na nga. Iba. Mahinhin o magaslaw ang kanyang
5: mahinhin
4: katanungan.
5: Mahinhin o magaslaw?
4: Yeah. Ngayong araw.
5: Ah, ganun? Ikaw ba? Ano ba? Bilang ano?
4: Alam mo,
5: isa kang babaeng ano?
4: Yeah. Siguro, tinutukoy niya dito.
5: Bilang mahinhin ka, ano ba sa'yo?
4: Hindi ako mahinhin.
5: Ay, hindi ka mahinhin.
4: Oo. Magaslaw talaga ako since birth.
5: Magaslaw since
4: nasa
5: birth.
4: Lang ako ni Consuelo, umiikot ako, nagtatumbling ako. Hindi, ganun talaga, magaslaw sa akin. Yun ang naturalmente ko eh, ikaw ba?
5: Naturalmente, mahinin siguro.
4: Mahinin? Talaga Filipina.
5: Mahinin, hindi makabasag ng pinggan.
4: Taray! Hindi makabasag ng pinggan? Ayan na nga.
5: Hindi makabali ng tangkay ng malunggay.
4: Well, bakit nga ba mahinhin yung sa'yo?
5: Mahinhin kasi pinili mo na yung magaslaw. Well,
4: nga
5: sa
4: naman.
5: Akin, kung mahinhin kasi meron kasi pag mahinhin, alam mo yung parang ano, parang yung dalagang Pilipina na
4: Oo,
5: parang gano'n. Pero anyway, tingnan natin kung talaga namang ano, kung bakit mahinhin ba. Kasi
4: tama.
5: May mga iba na naa-amaze sa isang babaeng mahinhin.
4: Aha.
5: Oo.
4: May iba
5: tapos,
4: naman na.
5: May iba naman na, uy, babae trip.
4: Mas prefer nila yung magaslaw naman. Uh-huh. Pero alam nyo, kahit ano naman yan eh. Pero dahil puksaan nga ito, kailangan namin na mamili ng isa lang talaga.
5: Oo, syempre. Tapos ipaglalaban.
4: Oo. Kaya naman na, eto na, puksain na natin ang katanungan. Puksain na natin, palakpakan muna para sa pagmumukha, ano, ni Pau ng Kubaw. Pau ng Kubaw, listen up, yun.

0: Break it down, yo!
1: Oo, syempre magagaling nga kami sa sarili namin, kamitin.
2: Ako hindi ako nagagaling sa sarili.
1: Anyway, sideways, diba? Alam mo, maganda rin usapin ito ngayon eh. Bilang may nagtitrending din na isa pang usapin ano, sa social media. Yan ay ang isa sa pagsikat at pag-boom ng social media. Pag-boom, ganun.
2: Pag-putok.
1: Pag-boom ng isa sa mga social media content creator na si This Is Lance. This Is Lance! Ganun. Nakaka-good vibes talaga siya. Ano, nakakatuwa. At napakatalino niyang bata, sa totoo lang. Pero, naging usapin, hati ang opinion ng mga tao dahil parang nagkakaroon ng kumparahan, ano, na parang for the first time ever, ito lang yung bagets na ano, na content creator na hindi kailangan magpakita ng ganitong kaluluwa. Diba? Parang syempre, parang ang tingin ay binababa yung ibang mga content creator na kababaihan na yun naman talaga ang kanilang forte o niche nila pagdating sa content creation. Diba? Pero ikaw ba, anong masasabi mo? Bakit mahinhin?
2: Hindi, wala naman sa akin lang. Napili ko lang din naman yung mahinhin. Kasi, diba yung pag ano, sa akin lang naman, ito akin lang naman.
1: Para, sa'yo lang yan.
2: Sa akin dito sa inyo.
1: Hindi kami bibilihin yan, sa'yo lang yan.
2: Hindi yung mahinhin. Parang ang sarap lang din, ano, tingnan ng isang babaeng mahinhin kung anin mo. Yung dati, diba? Yung
1: traditional, yan.
2: Para ba yung old fashion style?
1: Yeah,
2: na,
1: traditional.
2: Ano, traditional na babae na parang alam mo yun, yung, lalo na probinsyana, 'di ba? Parang alam mo yun. Wow, parang ano.
1: Parang pero talagang Pilipina eh.
2: Yung inin niya naman, ganun. Tapos bigla kang susuntukin sa mukha. Bigla. Tayo pa na lang 'di parang ilan na lang yung mahinhin, pero dahil nga ito pinili ko, paninindigan ko to. So doon ako sa mahinhin. Okay, pero gusto ko sana magkasama.
1: Magaslaw kasi magaslaw kanina, no? Ito nga, ano, si Randy Esplana, updated siya. Sabi nila, taga dun daw sa kanila sa Cavite pala si This Is Lance. So, shoutout sa'yo, This Is Lance.
2: Kapibay ko yan.
1: Talaga ba?
2: Patawain. Oh, mag-friend kami
1: yan. Pabidyo siya. Sabihin ko. Pabidyo shoutout namin. Video greeting. Sa akin naman, nung magaslaw, ano, parang sa katunayan na hindi naman talaga dapat ikinukumpara. Pero sige, dahil ito ang aking napili sa puksaan, ano eh. Kailangan panindigan ko siya eh. Magaslaw kasi parang sa akin naman, all my life, ito talaga nakaka-relate ako dito sa ganitong klase ng katauhan.
2: Kahit na mahinhin ka,
1: hindi ka mahinhin talaga. Pero alam mo yun, sa ganitong personalidad din ako nag-drive eh, sa pagiging magaslaw. At ito talaga ako, hindi ko siya mababago. Diba? Kahit sabi nila na mag-ano ka naman, maging mahinhin ka naman.
2: Siyempre, diba? Kahit pilitin mo ko. Sabi nga nila, isang nakilala ko na nagsasabi na kahit anong pilit mong anong pilit mong gawin yung isang bagay na hindi naman talaga ikaw at matitisod ka rin.
1: Totoo. At saka,
2: at lalabas yung ano, diba?
1: Isipin mo na lang, diba mga ka-vibes, sa parang kahit na anong katauhan, pwede naman na mag-thrive ang kahit na sinong tao, hindi lang naman ang kababaihan. Ang pangit lang kasi ano, yung ginagawa sa social media, ginagawa nga ni kumparahan na mas mataas sa ganito.
2: Well, gano'n naman talaga sa social media
1: pero,
2: dahil hindi mo kontrolado.
1: Hindi dapat natin sanayin na yung ganong klase ng opinion o siguro naratibo na parang mind condition din natin ng mga tao na parang dapat ganito lang kayo, dapat ganyan lang kayo. Kasi yun nga yung all throughout ano, over the years, yan ang pinaglalaban din talaga ng women empowerment, 'di ba, ng mga feminista talaga na alam mo yun, dapat hindi naman talaga kinakahon ang personalidad at ang pagkatao ng isang babae.
2: Tsaka hindi ka gagalaw ayon sa dinidikta ng iba na ano.
1: At saka parang, diba? Wala lang.
2: Well, may iba na ganun.
1: Wala lang, nakakatawa lang na parang ang hipokrito lang ano, pakinggan na parang for the first time ito lang yung hindi nagpapakita ng kaluluwa. Talaga ba? Karamihan nga sa inyo, kayo din na nagko-consume, 'di ba, ng mga ganong klase na content. Teka lang, hindi kasi tama 'yon.
2: Hindi ba tama 'yon? Hindi kasi well, yung ibang mga kababayan kasi may mga kung mapapanood ng ano, well, nakita ko 'to. Pinapanood nila, sabi ko, okay.
1: Kaya
2: ang daming viewers. So ito naman na hindi na ganun. Ang dami din viewers na kumpara. So organic naman yung pagtaas ng kanyang
1: organic nga,
2: followers and then ano. So parang bakit kaya ano, 'di ba? Siguro dahil sa 'yun nga, yung forte nga nila ito at nagustuhan din naman 'to. Hindi porket ano, 'yun maganda ng babae tapos ano, magpapa yung sando ano, something ganun. So parang pampataas ng followers. Pero Siyempre, yun yung ano nila. Yung,
1: yun yung ano nila, yung niche nila, yes, di ba? Oh, sa social media content creation.
2: Oh, so kung yun, yeah, yung iba lang din naman kasi, hindi sila masaya sa nakakamit ng iba na ang gusto nilang makita ang paraan, yung gusto nila na ito. Parang alam mo yun.
1: Oo, eh kung gano'n pala, hindi yun yung para sa inyo na content. Pwede nyo namang i-scroll yun, pwede nyo naman lampasan. Alam nyo naman, hindi
2: lampasan nyo na lang, tapos punta nyo sa akin, punta YouTube channel, Joko Loco, search my all caps, J-O-C-O-L-O-C-O, tapos horror yun.
1: Sa akin naman, Facebook page, DJ Mamma Mia.
2: Pag ano, horror, puntaan mo
1: yung
2: channel ko.
1: Kasi hindi naman natin makokontrol kung anong mga klaseng content ang nakalagay sa social media. Pero pwede nating kontrolin kung ano yung mga bagay na pwede nating i-absorb. Yun yung sinasabi natin eh, pagdating sa paggamit ng social media, diba? At saka hindi mo pwedeng pagkumpakumparahin ng mga tao o kababaihan just because ito yung standard mo, diba? Parang may mga kababaihan na nagtatrive sa ganitong klase ng personalidad. At may ganito rin kababaihan na nagtatrive sa ganitong klase ng pagkatao, diba?
2: Tama naman.
1: Oo. Ang mahirap kasi niyan, 'di ba? Parang dinidiktahan eh, 'di ba? Na parang part din niyan eh, na parang minamanipula natin kung anong klaseng buhay ang dapat maranasan o igalaw lang ng isang individual. Hindi lang babae, kundi pati ng kalalakihan. Kahit kay LGBTQIA+, 'di ba? Yung kanilang komunidad. Eh perfect din niyan dahil ngayong buwan, 'di ba? Ganun din ang ating sineselebrate sa buwan na ito,
2: yung Pride. Yung kasi mabigat si Mama Mia eh.
1: Hindi, sige, dapat yan. Lang, 'di ba? Hindi kasi, 'di ba?
2: Sayo na nga
1: ba kuya?
2: Tama din naman yun, Mama Mia. Para kung ayaw mo dun sa ano din, lagpasan mo. Pero ito na nga, pinakamaganda dyan, i-please mo yung algorithm kung ano ka, content creator, para naman yung mga content mo mapupunta dun sa naghahanap talaga, dun sa feed ng news feed ng naghahanap ng content na tulad sa'yo.
1: Tama! Ganun.
2: Wala lang, sabi ko lang.
1: Well, anyways, highways, kayo pa rin naman yan. Kayo pa rin naman na gumagamit ng Facebook, ng Twitter, ng TikTok, Twitter talaga. Well, ano ba ang inyong hirit dito mga ka-vibes? Dahil live tayo ngayon sa ating Facebook page at pwede kayong mag-comment ng inyong mapipili dito mahinhin o magaslaw sa tanong ni Pau ng Kubaw. Mm-hmm. At sa ating YouTube channel din, tayo po ay live ngayon. Kaya naman, don't forget to like, follow, subscribe and everything para hindi kayong mahuli sa good vibe happenings.
2: Tama,
1: at syempre, babaya, susunod na rin.
2: Pero easy ka lang, galit ka ba?
1: Hindi, normal ko to, di ba? Asa magaslaw, di ba? Ayan, kaya naman, mapapalik pa rin ang inyong favorite pag-isi sa morning ang programa.
2: Good morning!
1: Kasama ko tanda mo sa umaga ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
2: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco's my name, baby!
1: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupet at 92.3 FMR.
2: Favorite music radio, kabay!
1: Isang oras!
2: 6:49, perfect!
1: Parang
2: tama!
1: Really?
2: Yeah!
0: Good vibes, good morning!
3: Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!

0: Busog na busog ka! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:56. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Vibes.
0: Ang lupet!
2: Ako si Marie Cudino ng Siki Whore. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-i-exercise at nagsasantan plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
3: Santon plus gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
1: Vibes.
0: Ang lupet!
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong putukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
6: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Natukoy na ng PNP kung saan kinuha ang mga baril na ginamit sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng 13 iba pa. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Alan Rayco, ang 9mm Glock pistol ay nakatalaga sa isang babaeng pulis sa Eastern Visayas na ngayon ay nasa kustudiya na at iniimbestigahan. Samantala, ang isa pang ginamit na caliber 38 na baril ay nakarehistro sa isang security agency sa Cebu City. Nasa kustudiya na rin ang 2 suspect na edad 15 at 14 matapos muna silang magpaputok ng paulit-ulit sa loob ng paaralan.
1: FMR Newsbreak.
6: Samantala, sa iba pang mga balita, nangako ang Tingog Party List na magbibigay ng tulong medikal at mental health support sa mga nasugatang estudyante at pamilya ng mga biktima ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa grupo, nakikipag-ugnayan na sila sa mga ospital, lokal na pamahalaan, Department of Education at iba pang ahensya upang matiyak ang agarang pagbibigay ng kinakailangang tulong. Nakikiisa rin ang Tingog Party List kay Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa panawagan para sa mabilis, masusi at walang kinikilingang ang investigasyon sa insidente kasabay ng pagsuporta sa mas mahigpit na hakbang para sa kaligtasan ng mga paaralan.
1: FMR Newsbreak.
6: At naniniwala naman ang mga House Prosecutor na marami pa rin Pilipino ang naghihintay na marinig mismo kay Vice President Sara Duterte ang kanyang panig sa mga paratang laban sa kanya habang papalapit ang kanyang impeachment trial. Ayon kay Akbayan Party List Representative Shel Jocno, magiging pagkakataon ng pangalawang pangulo ang paglilitis sa Senado upang sagutin ang mga akusasyon ng umano'y korupsyon, maling paggamit ng pondo ng bayan at paglabag sa konstitusyon. Samantala, umaasa naman ang House Prosecution Panel na personal na dadalo si Vice President Duterte sa paglilitis na nakatakdang magsimula sa July 6, habang nanawagan naman si Jocno sa mga senator judges na maging neutral at ibatay ang kanilang desisyon sa mga ebidensya. At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
8: Gumising and busog sa tamang vibes
9: dahil it's 6 o'clock na!
10: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes.
0: Daw, Martes pa lang eh.
4: Kaya mo pa yan, di ba? Dapat mas matindi ka sa Jumbo Hotdog.
0: Tama, hindi ka naman di ba mahihilig sa Jumbo Hotdog kung mahina ka.
4: Tama yan.
0: Diba? Sige.
4: At saka dapat, para ka rin spaghetti, pababa, pataas. Wow. Pero dapat masarap. Diba?
0: Spaghetti, pababa, pataas?
4: Oo, pero laging masarap kahit anong nangyayari sa buhay.
0: Oo, diba? Naman. Tsaka panatiliin mo maging masarap ka, di ba?
4: Oo, tama,
0: oo,
4: tama.
0: Ganun yan. Kaysa, ay, sabi ko sa iyo.
4: Sabi mo sa iyo. Ano?
0: Kasi iba ano eh, tawag dito masyadong pinupo na lagi yung mga hindi maganda sa sarili nila. Hindi nila pinapasalamatan kung ano yung merong ganda sila na wala sa iba.
4: Tara.
0: May ganun, 'di ba? And double well, thank you.
4: Yes, yes. Ano? Sabi nga natin, 'di ba? Parang ang buong nga tema ng ating episode ngayon ano? Episode na 'to, podcast. Ano, 'di ba? Parang yung comparison talaga, nakakapatay siya ng happiness, eh. 'Di ba? Comparison sa iba, kukumpara mo ng iba't ibang mga tao, nagkukos yan ng gulo, di ba? Kaya naman na maigi talaga na i-appreciate natin at pahalagahan kung anong nasa harapan mo ngayon.
0: Oo,
4: din,
0: diba?
4: Di ba? Ora mismo.
0: Ikarap niya sa jeep yung ano niya.
4: Oo, harap niya sa jeep yung may utang sa kanya. Ay, ano?
0: Pinahalagahan niya.
4: Eto na nga, ano ba? Abay, bago pa tayo mapunta ano sa Cagayan de Oro, eto na.
0: Layo na.
4: Oo, konting tumbling lang. Sagutin na natin ang ating dugtungan sa araw na ito para sa ating
0: ito na ang ating dudugtungan. Mabigat ang
4: mabigat ang mabigat ang
0: mabigat ang nararamdaman ko.
4: Oh.
0: Pero syempre di mo pwede pakita yon.
4: Totoo naman.
0: Kailangan masaya ka pa din.
4: Tama, tama. Yan ang kabahits mentality. Kabahits mentality.
0: Ay.
4: Sa akin naman, mabigat ang bag.
0: Syempre may mga tiga, bugkos-bugkos sa 50,000 yung bag mo.
4: Bugkos-bugkos na tigbebenteng barya.
0: Bugkos-bugkos na pera. Tapos, bukod doon, meron kasi sukli. Naman muli yung garapon ng ano,
4: tama,
0: asukal.
4: Tama, tama, tama.
0: Garapon.
4: Oo, alam nyo. Ay,
0: wala
4: kaya ito mga to. Maalala ko lang ano, mga ka-vibes.
0: Bakit?
4: Pagulat ako, bigla na lang may garapon ng asukal sa bag ko. Sino naglagay nun?
0: Eh, sabi ko, ala, si Mama Mio.
4: Pati asukal, yung garapon ng Kramer. Be, ano yun?
0: Buti walang tasa yung bag mo.
4: Pero na to, nasa opisina tayo, pero para tayong mga grade 6. Ito na nakakasagutan ng ating mga ka-vibes.
0: Oh, ano mo yan? Mabigat.
4: Si Coach, everyday, mabigat ang binuhat ko kahapon na masakit tuloy braso pag gising. Diba? Pero nawala dahil nakapag-exercise.
0: Oh, ay, grabe naman si Jeff Tads. Oh, sabi niya dito, Tads ka pala eh. Jeff, tama ba Tads?
4: Ha, Jeff Tads?
0: Mabigat ang person, kailangan na mag-diet.
4: Ay, grabe ka naman. Ikaw ba yan, Jeff Tads?
0: Oo, mabigat
4: naman,
0: daw siya ngayon.
4: Si Lawrence Manipor, sabi niya, mabigat daw ang kanyang dinadalang bagahe na may kasamang damit at mga gamit. Kaya di daw siya makalakad na matiwasay. Wow, grabe, saan ka pupunta, Lawrence?
0: Talaga ba?
4: Sama naman kami dyan. Diba?
0: Palakad lang, saan ka punta?
4: Totoo, saan ka punta to the moon?
0: Yeah.
4: O, ito naman si Dennis Fernandez, mabigat ang bulsa dahil puro barya ang ibinayad ng customer.
0: Okay na yun, Papa Dennis. Kasi nga, at least kahit papano, meron ka sa bulsa.
4: At saka, ang barya, meron pa rin niyang halaga, di ba?
0: Oo naman.
4: Oo naman. At least nagbayad. O, Stay Salvador. Ano gusto mo, tatakbuhan ka? Mahirap yun. Si Stay Salvador, mabigat ang dala kong bag dahil papuntang Houston, Texas. Wow!
0: Wow! Ako talaga, baka.
4: Good morning, y'all!
0: Wow, with me, Houston, lalaman.
4: Yeah!
0: Asan daw siya?
4: Howdy!
0: Houston, Texas.
4: Houston, Texas.
0: Oh, shout out to all of you there. Wow.
4: Yeah. My exes live in Texas.
0: Ay, si Job. Job pala. Tama ba?
4: Job Oxalis.
0: Mabigat ang buong katawan ko. Lumulobo na kasi. Ang sarap kasi ng mga pagkain.
4: Wow,
0: sana all. Misa pag napaparami yung kain talaga natin, no?
4: Totoo. Masarap talagang kumain.
0: Tama.
4: Ayan, mga ka-vibes. Sagot lang ang sagot dahil pwede pa nating mabasa yan, ano? Sa pagbabalik, syempre, ng inyong favorite pang pagising sa morning, ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
4: At kasama mo pa rin. Hanggang alas 8 ng umaga ang inyong kulit tandem. Ang mamamo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam bad. Ito lang yan sa bad na bad. Kasi ang lupet, 92.3 FMR.
0: Favorite music radio ka-vibes.
4: Isang oras.
0: Oras natin 7:20 na. Perfect.
4: Para crop
0: tama.
4: Really?
5: Yay!
1: Good vibes! Good morning!
2: Ang siksi mo na! Ang lupet!

0: galit ka na naman! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 728. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
4: 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
4: Ka-vibes.
6: Ang lupet.
4: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes.
6: Mismo.
4: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes.
6: Ang lupet!
4: Uy, ka-vibes!
7: Oo, ikaw!
4: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
7: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
6: Ang lupet!
4: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
6: Ang lupet!

0: 线 DJ Mamma Mia 阿 Joko Loco
1: 动动动大动机
2: perfect
1: mama
2: really
0: yeah good vibes good morning
1: I'm the best
3: good vibes
4: Lupit mo talaga dahil ang sipag mo na andiyan ka na agad sa opisina mo, aga pa lang.
3: Oo, umaga pa lang
4: diba?
3: Ay maaga ka na talaga.
4: Diba, samantalang naka-work from home ka pero pumasok ka pa rin.
3: Oy, yan ang perfect para
4: ko. Ano naman naman, no?
3: Diyos ko, masyado ka namang bayani dyan, ha? O, bayad-bayan.
4: Nakalimutan niya. Minsan may mga ganun na sobrang ano, nakalimutan. Oy, oo nga pala, work from home ngayon, ba't ako pumasok?
3: Hindi, okay. Kasi parang iniisip naman nila, wala rin naman akong gagawin sa bahay.
4: Oo, tapos mag-isa lang naman sa bahay.
3: Oo, at sa opisina, aircon pa, libre, diba?
4: Diba?
3: Kasi magsindi ako ng aircon dito sa sarili naming bahay, madadagdagan pa yung bill ko.
4: Oh,
3: ayan
4: diba?
3: Ang ano, yan ang kabibs mentality.
4: Ay, baka talaga appear sa mukha mo.
3: Talaga.
4: Ikaw ka, Barbs. So, alam ko naman na talaga namang sobrang busy ka na ngayon kasi Martes pa lang.
3: Uh-huh.
4: Aba, wala pa tayo sa kalagitnaan ng linggo.
3: Uh-huh.
4: Oo, kailangan bumanat, kumayod at ibigay ang best sa trabaho.
3: Martes pa lang, huwag ka muna magmamarites.
4: Tama.
3: Diba? Oo, magtrabaho ka na muna. Kaya naman, shout out ha, para ganahin ang mga ka-vibes natin. Si Randy Artiaga Santisas. Uy, si Wilfredo Ronco.
4: Oy, nakikinig. Hi sa iyo, Wilfredo Ronco. Kamukha ko yan.
3: Kamukha mo yan! Diyos ko ba!
4: Magandang umaga!
3: Good morning, Kuya Wilfredo! Si Emmy Hernandez, si Gerard Michiano. Michiano ka pala eh.
4: Michiano ka din!
3: Michiano ka na ha! Pwede naman si Lawrence Manipor, Jeff Tanz Oliveros, Dennis Fernandez, Louis Basco, si Jody May Dalusong, Kuya Arbs Espina, at Arlene Jessamay Akitanya, and Andrew Jan Habagat.
4: Oh.
3: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kavibes!
4: Ay, good morning! And also, ay, binabati ko si Will Ilagan kasi laro ko yung basketball kagabi.
3: Uy, binabati rin natin si Will Ilagan dahil birthday niya ngayon.
4: 21 na siya. Wow.
3: 21 pa lang siya.
4: Nagulat ka.
3: Ano
4: to, birthday lang?
3: Oo.
4: Will, walang pa mantika sa nguso.
3: Dapat nangingi ka kagabi. Di ba naglaro kayo ng basket?
4: Hindi ko naman alam birthday niya ngayon.
3: Uy, happy birthday. Kaya Will Ilagan at sa lahat ng mga ka-vibes natin na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan ngayong June 23, 2026. Ano man ang edad mo, ikaw man ay, di ba, wala na sa kalendaryo.
4: Uh-huh.
3: Okay lang yan. Ang mahalaga, masaya ang buhay mo.
4: Tama ka naman dyan.
3: At nadagdagan ng taon mo.
4: Oo. Oh,
3: oh. Yung iba, gusto pang gumising pero hindi na talaga napagbigyan.
4: Oo. Oh, oh. Diba? So kaya ikaw na nagising ka, huwag kang mamuli. Ano ba, nadagdagan na naman yung edad ko. Eh, buti nga. Tapos,
3: Uy, gusto lang din natin i-shoutout ano, si Mark De Chavez. Sabi niya, good morning po sa lahat. Palagi po ako nakikinig all the way from Oriental Mindoro.
4: Oriental Mindoro!
3: Oriental Mindoro ka pala eh.
4: Oo, ikaw
3: din. Uy, sa mga ka-vibes natin dyan, maraming salamat po sa nakikinig. Uy, alam mo ba? Share ko
4: ano,
3: lang
4: ano
3: kay
4: Gigi
3: po tinatanong
4: sige.
3: Ha.
4: Ayan, ganyan yung kaibigan ko nagchichismis. Ano ba yan?
3: Yung nanay ko kasi tsaka tatay ko nagpunta doon sa kaibigan nila sa Kalamba.
4: Tapos,
3: may nakikinig daw doon sa
4: nakikinig.
3: Atin. Oo, nakikinig daw doon sa atin na sa Kalamba, Laguna. Ang lakas doon ng radyo nila doon. Maraming salamat po ha sa nakikinig sa atin sa Kalamba, Laguna.
4: Hindi anong pangalan?
3: Hindi nila natanong yung pangalan.
4: Ano ba yan? Nakikinig lang.
3: Nakikinig lang. Sabi ko naman sa nanay ko, dapat nakipaganod at bumati ka.
4: Ano, describe niya ba yung itsura?
3: Hindi eh. Sabi kasi dapat...
4: Nung nangyari ba yung krimen?
3: Hindi.
4: Ay, wala pala.
3: Walang ganun.
4: Walang ganun.
3: Ayun, nakikinig sila. Ano,
4: ay, good morning ah. Sa taga-Kalamba.
3: Taga-Kalamba, Laguna.
4: Kalamba, Laguna.
3: Oo, yung kaibigan naman ng tatay ko na nakikinig doon, ano, si Kuya Catalino San Gabriel.
4: Oy, Catalino San Gabriel.
3: Katunog Catalino ka pala eh.
4: Oo, katunog kaibigan ko na talaga namang Ramulito Valoroso.
3: Wow. Yan,
4: parang nagmamay-ari ng mga malalaking ari-arian niya doon. Oo, Hacienda.
3: Oo, Etang mga
4: iba-ibang business.
3: At saka
4: business.
3: Si Antonio Rumarate.
4: Oo, oh, diba? Maganda umaga, Antonio Rumarate.
3: Randy Esplana.
4: Oo, diba? Ayan, maganda umaga. Oh, si ano din, binabati si Joven Ray Montero.
3: Joven Ray?
4: Oo, abilidin yung Montero.
3: Oh, talaga? Oh, wow, parang diba? Sasakyan lang.
4: Oo, diba? Sabi siya.
3: Joven
4: Ray Montero. Ay, Ramuleto Valoroso.
3: Ayan, magandang umaga sa inyo mga ka-vibes. Maraming salamat sa inyo patuloy na pagtutok. At kung nabitin ka, huwag ka mag-alala dahil susunod...
4: Ah, nabitin pa?
3: Nabitin yan sila!
4: Grabe naman yan.
3: Huwag ka mag-alala dahil may susunod pa ang inyong paboritong vitamina sa umaga. Favorite vibe.
4: Tama.
3: Makakasama niyo dyan si DJ Kiko Kaliko.
4: At si DJ Alex.
3: Kaya naman na bukas ulit. Magkahuntahan tayo at magkulitan ulit tayo pagsapit ng alas 4 ng madaling araw. Hanggang alas 8 ng umaga kami ang inyong makakasama. Ang inyong favorite pampagising. gigising ang programang good vibes.
4: Good morning!
3: Dito pa rin yan, kasama ako ni Tade mo sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maaripa si mama mia.
4: At nakasama nyo rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang harutin na Jokoloko is my name, baby!
3: Baby, sa bet na bet kasi ang lupet na 92.3 FMR.
4: Favorite music radio, Kavibes!
3: Sa oras!
4: 7:45 na, perfect!
3: Grabe!
4: Tama!
3: Really?
4: Yeah!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS!
0: Good vibes! Good morning!
7: Nux! Bagong riba na! Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka vibes.
5: Ang lupet.
3: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
6: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's 6 o'clock na!
7: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Jocko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahan puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
5: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex at ang makulit mong tito DJ Kiko Kalik.